0: sa Extend, ba ayaw gid kami ni Mister
1: Extend. Food Superman for Man. DTX 500.
2: O si Katrina sa Pian Capiz. Sang una dako ginangako ni problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong akomodasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de

0: 5 minuto sa nakaligad sa TAC na anasotso sang aga mga ka-K5. Pabalik kita sa pagpalayag sang Foro de los Pueblos Sunday Edition. Sa gihapon, kaupod niyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Hinson. Sa subong mga ka-K5, check naton ang aton sining patrol sa mga natipon sining mga police and hospital reports. Mga nagkainabo diri sa palibot sang aton sining probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Samtang ginalagat-lagat naton ang aton sining connection sa aton sining patrol kay Ma'am Leia Betita Martinez. Good morning, happy Mother's Day everyone. Ma'am Bernadette Umitin Calzado, mayong aga K5 Sir Darren, happy Mother's Day lang kay Riza Calzado, Marife Bitanio, Maricel Maldonado, Ana Marie De Los Santos, Manilin Villasor kag Miri Joy Tia, happy blessed Sunday sa inyo. Agassi Robert, happy Mother's Day kay kag sa mama ko, Flower Agassi, dira sa pawa panay kay mga auntie ko da kag mga pakaisa ko. Amo man sa asawa ko, Marites Agassi, watching from Camp Peralta, Hamindan. Salamat gid kag kay nanay. Dito to naglumpat mga kay nanay Norma Natalio. Dugang nyo nga mga mensahe ato nga balikan mga ka-K5. Check tanay ang aton sining connection sa aton sining patrol. Sa line number 2 naka-standby si Kakifay Myla Vasquez Fuentes sa madulong sining mga police and hospital report sa report please come in. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
2: Giniluway na sa karsel Kakifay Darren sa Panitan Municipal Police Station ang driver sa sasakyan nga nag-hit and run patay sa tricycle driver nga natabo sa Dumayo 7 sa Barangay Tabok, Sur Banua sang Panitan. Sa aton sining impormasyon nga nakuha nakasugtan sang pamilya sang biktima kag driver sang salakyan nga mag-areglo na lamang kag nakasugtan nga bayaran ang danyos. Matandaan nga pasado alas 8 sang gabi sang nasambit man nga petsa sang natabo ang insidente kung sa day ginapayag na bugtuan sang kadina sa ang tricycle sang biktima nga si alias Jesus, 66 anyos. Sa dalan, sang aksidente man niya nabungguan ini sang suspect o kung driver suspect nga si alias Tino. Ginapayag nga luyag kung tani buligan sang driver suspect ang biktima apang naunahan ini sang kahadlo kagkakulba kung sa diin sa nakita sininga mayara na sa nagbulig sa biktima nagdiretsyo na lamang ini papauli diriya sa may barangay Lawaan. Aminado naman ang driver sang salakyan nga hindi niya intensyon ang natabo kang nagpangayo ini sang hugot nga pasaylo sa pamilya sang biktima. Sa Badong Adlaw, Mayo 9, nagatubangay kang nagkasugtanan ang o kung nagkasugtanay ang magtimbang nga bahin nga pagkasabton na lamang sang driver sang salakyan ang galastuon sang pamilya sang biktima. Sa piyak nga bahin na kahaya na sa puloyan sang iya sininga ginikanan ang mekaniko nga ginkastigo patay sa pabahay sa Barangay Rizal Pontevedra Capiz. Sa aton sininga pagpakigangot kay Rona Jane Villanueva ang gumangkon sang biktima nga si Ronilo Batuigas iya gipayag nga ila nakasugtan nga sa puloyan na lang sang iya sininga tiyo ihaya ang bangkay para manisa ilang seguridad. Sunod diri apesar nagkaya pa ang ilang tiyo padayon ang ilang pagpakigangot sa otoridad sa pagproseso sa mga dokumento agon matigayon nga mapasakaan sa nagakaigo nga kaso ang suspect nga si Jimmy Bichaida nga nagkastigo sa ila siniya nga himata. Matandaan kay K5 Darren nga suno sa pamilya sang biktima natabo ang insidente sa tuong Mayo 3. Pasado alas 8 sang gabi sa nagabot ang biktima kung sa din ang suspect yara sa guwa sang ila sininga puluyan kag nagawinangot kag nagapanghangkat sang away. Makaligad ang pila ka minutos nagsugod ng mainit nga tensyon nga nagresulta sa rambulanay kung sa din nagbulig ang asawa kag lima pa ka mga kabataan sang suspect sa pagpuli kag kastigo sa biktima. Gipadangat man ni sa Bailan District Hospital ang biktima apang gilayon man nga gintransfer sa ospital sa Iloilo bangod man sa critical siniya nga kondisyon kag dito samtang ginabulong na gindeklarar nga dead on arrival pasado alas 2 ang kaganhon Mayo 6. Samtang nagpasalig naman ni ang Pontevedra PNP sa pamilya sa biktima nga ilan ni karon pagatutukan ng kaso tubtob nga mapanabat ang may kahimuan sa pagkamatay sang amuya nga biktima. Sa dugang panahon diri nga police reports na tigayon man nga madakpan sa mga operatiba sang Roja City Police Station ang isa ka babayi sa gimpatigayon man nga by-bust operation gabi Mayo 8 sa Barangay Punta Tabok, Roja City. Ginkilala diri ang nadakpan kay alias V, 26 anyos, kag-residente sa nasambit nga barangay. Sunod sa kapulisan, ginakabig nga street-level individual base no, sa provincial priority target list ang among nga nadakpan. Kung sa diin kakifabdaren, na-recover diri sa operasyon ang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet nga mayara sang sulod nga ginapatihan shabu bilang by-bust item kag-apat pagid ka mga sachet sang suspected shabu nga nagkuha man ni siya nga posisyon kag 500 pesos nga by-bust money. Ang among droga nagabugat sang duha ka gramos nga mayara ni sang standard drug price nga 13,600 pesos. Sa karon nagkahunong na ni sa karsel sang Roja City PNP kag nagapangatubang ni sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pang mga police report ka kay Fabdaren dakop man ang isa ka most wanted person sa provincial level matapos serbihan sang warrant of arrest pasado alas 8 sang gabi Mayo 8 sa barangay poblasyon Ilayaban wa sang Panay. Ginkilala nga akusado kay alias Toto, 27 anyos, laborer kag residente sang nasambit nga barangay. Sino sa kapulisan ginakabig nga rank 2 most wanted person ang akusado bangod sa kasong rape. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag impirmahan sang Regional Trial Court Branch 15 sa Roja City Capiz kag napetsahan Mayo 7 subong man nga tuig. Wala sang may ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo sini nga kahilwayan batok sa akusado nga sa karon yara na ni sa kustodiya sang Panay o kon Roja City PNP para man sa nagakaigo nga disposition. Sa dugang kagkatapusan naton nga balita o kon police reports kay Fabdaren, pilason ang isa ka motorista kaupod ang yasini nga abak rider matapos nga madisgrasya ang ila sinigin na sakyan nga motorsiklo pasado alas 5:30 sang hapon Mayo 9 sa Barangay Ilaya Ibisan Banwasang Ibisan. Kinkilala ang driver sang motorsiklo kay alias Ray, 43 anyos kag back rider sini nga ginkilala naman kay alias May, 19 anyos, estudyante kag lunsay mga residente sa Barangay Burias Banwasang Mabusaw. Sa investigasyon sang Ibisan Municipal Police Station, nagabiyahe ang Suzuki Smash padulong sa Mabusaw sang iniyang nakabunggo sa Mitsubishi Adventure nga ginamaneho ni alias Albert, 57 anyos, kag residente naman niya sa Barangay Ilaya sa nasambit man nga Banwa. Base sa investigasyon sang kapulisan, nagaliko halin sa PD Road sang sityo sa Lanhagan ang among salakyan kagpadulong ni kontani sa sityo Kataw agotani magbakal ni sang soft drinks sang natabo ang among aksidente. Bangod sa impact, nag-angkon sa naglainlan nga pila sa bayan sa ilan siningalawas ang driver kag back rider sang motorsiklo nga gilayon man gindala sa Mambuso District Hospital sa bulig man sang Capiz Emergency Rescue Team kag ginhatagan anay una sang first aid. Sa piyakabahin, gipadangat naman niya sa Ibisan Municipal Police Station ang driver sang among salakyan subong man ang motorsiklo para sa nagakaigo nga disposisyon. Inisika K5, Myla Vasquez Fantas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madamogin nga salamat no kay K5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sini nga mga police and hospital reports. Mga K5, mga nagkahinabo no kag subong man mga update. Mga K5 no, labi na sa sining ginkastigo patay dira sa may Pontevedra mga Hockey 5 nga tinakahaya na ni karon sa ilaman sining puloy-an mga Hockey 5 atong ginkastigo bala pulihan kastigo sa may Pontevedra nga tubtub subong no nagapanawagan man sang hustisya ang pamilya mga Hockey 5 angot no nga natabo sa sining mekaniko. Ginkastigo patay dira sa may housing sa Barangay Rizal sa Pontevedra. 16 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 8 sang aga diri sa aton sininga pagpangalagad mga Hockey 5. Buhin-buhinan tanay nyo sininga mga mensahe tama na gid kadamo no mga ginpadala nyo nga mga mensahe. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, good morning. Ma'am Vienna Villaruel, good morning man. Ma'am Alicia Paapiponia, good morning. Kag subong man, happy Mother's Day kay Mama String. Kag kay Lovely Joy Acosta, kag kay Mama in Heaven, Rebecca Malapitan Hover. Ang pagpanamyaw, halin sa aton sininga partner, kay Kaki 5 Jovek Malapitan Hover. No, sa liwat, happy Mother's Day sa yasini nga mama, kay Mama String. Sa yasini man nga pinalangga nga asawa kay Ma'am Lovely Joy Acosta kag kay Mama niya. No. In Heaven, Ma'am Rebecca Malapitan Hover. Pagpanamyaw no, kay Kaki 5 Jovek Hover. Happy Mother's Day man kay Mama Flora Amangka. Pagpanamyaw halin kay Ma'am Edraline Amangka. Sir Leo John Billiones, happy Mother's Day to all. Sa tanan nga mga Iloy, mabuhay po kayo. Beribet Hapsay Hito, happy Mother's Day to all Super Mom in the World. Good morning, Kaki 5. Bakag sa mga Kaki 5 listeners sa Poblasyon Norte sa Banwasang Sigma. Milrose Baing, Sir Lee, hugman ko pa shoutout sa akong mama nga si Rosana Bares nga nagaluto puto. Ay, kay Ma'am Rosana Bares, nagaluto sang puto. Medayad lang ang pagluto. Good morning, sir. Pag-greet man ko, happy Mother's Day sa akon nga mama, si Ma'am Estrella Acosta. Kag kay Auntie Annalyn Acosta. Kag kay Nelsit Anyero. Kag sa akon mga bayawa. Si Lori Jane Hover. Kag Jessa Hover. Kag kay Mama Rebecca Hover in Heaven. Thank you and God bless, sir, ang pagpanamyaw. Alin kay Ma'am Lovely Joy Silino Acosta. Sir Renanti Cam, happy Mother's Day sa akong pinalangga nga wifey, Baby Cam. Kay Sergeant Ray, good morning. Kay Boss Echo, dira sa may 3rd Infantry Division Philippine Army sa Hamindan. Saya sininga mensahe, happy Mother's Day to all loving and hardworking mothers. Thank you for your endless sacrifices, unconditional love, and unwavering strength. You are truly the heart of every home and the inspiration of every family. May God continue to bless and protect you always. Ang pagpanamyaw halin kay Sergeant Ray. No, good morning manira sa Team RBS sa 3rd Infantry Division Philippine Army kay Sergeant John, Sergeant Tim, kag kay Kaki 5 Jomar. Ma'am Dolores Abelari, good morning Sir Darren, happy Mother's Day sa tanan nga mother out there. Ma'am Ye Abelarde, good morning Sir Darren, pag-greet man sa bata ko nga happy birthday. Happy 22nd birthday kay Abigail, o kon Ivy Gail Abelarde, shout out di sa Mungpong sa Dulunan. Thank you and God bless. Sa kay Ivy Gail Abelarde, happy birthday sa imo. Sa liwat, happy 22nd birthday kay Ivy Gail Abelarde. Ang pagpanamyaw halin si mo sininga mama kay Ma'am Ye Abelarde. Kagdiriman sa K5 News FM Rojas, more birthdays to come and good health. Kapis Adventurist Vlog, good morning man. Kay Ma'am Nika Christine Diseo, good morning Sir Darren, watching live from Tuburan, maayon. Please greet my nanay Neng. Kagduha ko kasi sa happy Mother's Day. Thank you, good sir. Kapis Adventurist Vlog, no, sa liwat, good morning. Ma'am Lisa Barrientos, morning Sir Darren, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi. Ma'am Lia Baez, good morning Sir Darren, happy Mother's Day. Kagkay Sir Mike De La Torre, no, good morning man, ginagreet ya lang mga taga CVM Pawn Shop sa may Uyo Torong Street sa Banwait, Kalibo. Kag sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976. Kag sa Lambarte Sarsa Restore sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Zaldi Lambarte, kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Sir, may adang pagpamati sa Binliro Store sa nagbaligya at mga karne kag baboy, kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro, kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan Maayon, kag sa Family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan Maayon, kag sa Family Sirado sa Barangay Liong, kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Gaya sininga pa kaisa kag Family Base sa Barangay Buntod Panay, kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sukgang Family, kay Pakas Richel and Maricel. Sir Eman Dehero, good morning. Nakatutok na sa imo sa Facebook Live. Kag sobrang ano ni Banika Rojas Capisnon. Si Ma'am Ning Salarsa, nagamonitor naman kag kay Ma'am Rena Wakas. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Oras na ton mga Hakify, 22 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sang aga. Now, diri sa aton sininga pangalagad. Iningabahin, ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Sporebiotics mga Hakify. Now, hindi lang ginaatipan ng aton sininga chan mga Hakify, kundi ang Klinika Complete Sporebiotics. Maayo man ini sa aton sininga heart, no, mga Hakify. Para maging healthy ang aton sininga heart, hindi kita magpatama, no, sa pagkaon sa mga mataas ang kolesterol. Nga daan mga Hakify, ang sobrang kolesterol mahimo ini nga magdala sa mga peligro para sa aton sininga heart, mahimo magresulta sang pagbara nga makapekto sa insakto nga pagdaloy o kung pag-ilig, no, sang dugo sa aton sininga lawas, kag pwede nga magresulta sa heart attack mga Hakify. So ang Klinika Complete Sporebiotics makabulig ini sa pagpanubo sang bad cholesterol sa aton sininga lawas. Sa aton nga gut, nagakatabo ang absorption sang kolesterol halin sa aton sininga mga ginakaon mga Hakify, kag sa bulig sang Sporebiotics o con probiotics.

0: mga pamaagi para maatipan ang aton sining heart. Ha, mga Haki 5, ang pag-inom sang Klinika Complete Probiotics adlaw-adlaw. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri lamang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT, no, ang clinic diri sa Roja City. Available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar kag sa online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop, no, sang Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga kaki-five. Bianti, 4 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 8 sang aga. Ang aton pasinidugang mga balita kag mga impormasyon. Subong maninyo sining mga pagpanamyaw aton nga balikan. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala
8: dahil ang Didra ang mighty.
7: Palaban mo, Mighty C!
8: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mamakang sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mamakang mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
2: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend food supplement for men. May maka kag Lavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
6: Extend supplement for men.
5: Muling binuhay.
6: buhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
11: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
16: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: My thing is running.

0: Matalong at alertong paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Puro de los pueblos!

0: 29 minutos ang nabili nantis kita magdangat sa takna nga alas 9 sang aga. Pabalik kita mga kaki-five sa pagpalayag sang Foro de los Pueblos sa Sunday Edition. Sa gihapon, kaupod niyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Foro de los Pueblos. Sa dugang panaton, diri nga mga balita, mga kaki-five. Duha ka mga drug personalities ang naaresto o kunadakpan sa ginkasanga by bust operation diri man sa magkatuhay nga lugar sa Roja City sa una pa lang nga adlaw sang pagpungko sang bag-o nga officer in charge sang Rojas Component City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel tumagtang no mga kaki-five no na pala nga adlaw duha na ka mga operasyon no ginkasasang aton sini nga kapulisan rason nga nadakpan ining duha man ka individual sa unang operasyon no mga kaki-five sang Biyernes pasado alas 5:30 sang hapon naaresto ining ginakabig kawatan diri sa siyudad sang Rojas kag nagaduso man no sang illegal nga droga na recover siya diri ang isa ka sa sachet sang dako ni sang sachet no medyo dako sang illegal drugs no ginapatihan siya bu ginabanta may kabugaton nga 12 gramos mga kaki-five kag may balor no nga 81,600 pesos kag laki pa diri ang 38 caliber revolver no mga kaki-five kag sa separado nga operasyon alas 10 no pasado alas 10 sang Biyernes man sang gabi isa naman ka babayi sa barangay Punta Tabok ama sa amin ning may gakadakpan diri sa may Punta Tabok mga kaki-five hindi na nabago sa aton kun ano ka data ang illegal nga droga diri sa may Punta Tabok mga kaki-five, 26 anyos nga babayi, lakip ni sa mga provincial priority target list. Nakuhaan man ni siya sang 2 gramos ang suspected shabu. Mga kaki-five, sa nasambit nga operasyon. O, apat tanan na. Akon lima tanan kasasay sang ginapatihan shabu mga kaki-five sa pihak nga bahin no ining ining isa naman ing nang lalaki naman no nga ginakabig no nga kawatan diri sa siyudad sang Rojas aton ginpakigangutan ang aton sininga tagpamaba sang Rojas Component City Police Station ano pag ini balang background sa sining arestado nga ini no kag ano kadugay ang pagmonitor sang aton sining kapulisan mga kaki-five bari pamatian aton si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles mga kaki-five sang aton sining ma-interview
1: ang subject natin eh ang si Alias Alok mas kilala siya si Alias Alok pag may-ari ini siya sa mga other complaints which is involved niya sa kinamatay thief and robbery pag sulungan involved sa illegal yung droga so there is a possibility na ining items na nakuha niya kasi binakuha yung niya sa bilang ng mga dipasulog sa loob ng robbery pag sulungan pag monitoring sa ato sa mga kapulis at especially sa mga CTPNP na may ari niya na gina-deal ng armas. So kabangganan niya din ka sa aming bypass operation in violation sa 10591. Pagod man niya matakop ang ining si Ajax Alon. Tuwas, dali, may nakuha pa sa iya na isa ka sa shade na aran na sulod sa isa ka plastic sa shade na nandod na infected siya po o yung crystalline substance. So ang himuon sinisang ato ng mga kapulisan, gato ng ugalini sa siniya na crime laboratory para check it out kung may hand ang ining items na nakuha sa iya.
2: bali mag, magluwas sa gapangawat kasi siya nagagamit pag ini siya pag nagabaligya sa ilegal na droga, sir.
1: Amo gina ang common nga mga na encounter sa atin sa mga kapulisan. Ipanggot na daan o na ang paggamit sa ilegal na droga makakagat sila sa ang lakas loob. Kusod na sila ka mga pulian o katuan nila yung mga pala nila ng kasudan. Kaya luwas pa din na direk kung siyempre kung may makuha sila ng mga dakuhang items, nag-deal mo na sila ang ilegal niya ng droga. Pinaisa sa mga nakuha man ng mga informasyon sa pila ka mga kabataan man pag ining mga other person involving dealing or selling drugs na other nilang ganyan mo is kung wala na sila sa makuha at pasang source of income, nagpangawat sila.
2: Okay.
1: Tapos ang ilang na makuha, ginabakal naman nila sa ilegal niya ng droga.
2: Okay, sir. Ano madugay na ni siya na ginamonitor, sir, sa naton siling kapulisan?
1: Yes, madugay na siya. Ang K-5 ganin kay pamunilaan ng yes ng mga yan. Madama nag-i-judge ang involvement sa kailangan na matakasok sa pinawatay, pagbaligya sa mga armas utang, gagaan si Buman, iligal yung adula. So, okay. That's why ganin na sa kailangan nakadugay ng mga nadlaw na pag-monitor sa iya. Naging successful, successful ang pinakantak sa mga tanagay pa pagbakal sa sining armas utang sa iya.
2: Okay. Minsahe mo na lang, sir, no, sa aton sining publiko. Ilabi na no, sa mga wala pagidagauntat bala sir sa sining mga buluhaton sir.
1: Ang pag-involve sa aton sa illegal yang aktibidad is may katapusan din na. Muna ganing ginahinyo na ito ng aming kanan. Nga mga kautoran na ito na ka-involve ka naman sa isang illegal aktibidad is nauntat na nila. Pwede kaya kamanda sa mga loose firearm, illegal yung droga, pagpangawat o kung ano mga sayang ng mga buluhaton na illegal. May katapusan din na. Ganyan mas kuntit plano pa dapat magbago na kita. Eh, kalain mo na ang ginabuhit sa pamilya halin sa malain pamagi. Magtinguha kita sa mayong pamagi kung hindi pakaot sa pamilya ka halin sa mayong ginawa ka. Hindi na sa malain. Kaya kung hindi makamuya mag-untat sa inyo sa mga iligan na buluhaton, sa kaya po ikontinyo sa aton siniya ng mga kapulisan ang amon siniya na servisyo kagamon siniya trabaho para man niya sa kanan ng mga pupulyo kung sa kaya malinaw kung matawag ang aton siniya na nasukupan niya.
2: Okay, with this sir,
0: na batian no mga ka-K5 ang aton sininga interview kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles nga angot no sa sininga nadakpan nga lalaki mga ka-K5 nga ginakabig no kawatan diri sa siyudad sang Rojas kag naga-engage pagid sa illegal nga buluhaton particular ang pagduso paggamit sa illegal nga droga kag pagbaligya pagid sang ano nakuhaan pagini nasang illegal nga armas lutang mga ka-K5. So sa una pa lang adlaw sang pagpungko ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. no bilang officer in charge sang Rojas Component City Police Station duha na ni no ka mga drug personalities ang na-aresto mga ka-K5, isa ka mathag nga mensahe ng kampanya batok sa illegal nga droga ti ara no nagapabilin nga hugot ang kampanya sa ngaton sini nga kapulisan mga ka-K5 pero hindi man aton manigar no, hindi malipod sa aton sa pihak sa mga madinalagon nga operasyon sa ngaton sini nga kapulisan. Ay, hindi man aton madinay ang ara gyapon no padayon nga nagaduging mga ka-K5 ilabi na nga ti diri sa aton sa Rojas City kun aton nga basihan ang record sang aton sining Philippine Drug Enforcement Agency sa 47 barangay at 30 pa ang hindi drug cleared. No, kag may isa gid ka barangay nga kilala nga tubtub subong. No, hindi gyapon masipot-sipot dirang mga naga-engage sa illegal nga droga mga ka-K5. Kung si DILG Secretary Rimulya pa partner nagtaas man ang presyo subong sang shabu. Ha? Kag amo ni karon ang problema sa droga mga ka-K5. No, isa ka seryoso nga problema sa aton sini nga komunidad. nga abala no ang iban o hindi gid maguntat no mga Haki 5 sa pihak sa mga masangkaron nga mga operasyon sa aton sininga kapulisan kung may nadadakpan kimiyara man yang may nagabulos no mga Haki 5 sinoy han ang ara sa likod sini no impluwensya mga Haki 5 nga padayon man yang nagahulag sa pihak sang masangkad nga mga operasyon sang aton sininga mga otoridad mga Haki 5 tikabay pa sa pila ka adlaw no ma tapna na gid no ang pagduging sang droga sa pila man ka barangay diri sa aton sininga syudad sang Rojas mga Haki 5 kay balo naman kita o mga Haki 5 based man sa aton sininga pagpakigangot sa aton si mga kapulisan that's why nga why sila gauntat kay dira no ang mga nagagamit sang illegal nga droga dira na dahil nagasunod ang krimen no iban na may ara sang ikasarang iban bala confident nga magpangawat no kay wala na sa ila sining insakto nga paminsaron para ti masustener lang gid ang ila sining abisyo mga Haki 5 maisog nga magpangawat ang malain pa dira no kon lulong na gid mga Haki 5 ti iban mahimo nila bisan ila sining mga pamilya pinalangga sa kabuhi ang masakit na nila mga Haki 5 bangod sa ila sining abisyo. So muna ka seryoso nga dapat kita dako man ang papel naton sa komunidad buligan ng aton sining mga otoridad sa paagi no mahatag naton nga mga impormasyon. No, kung may mga gaduging nga mga kasubong sining illegal nga buluhaton sa inyo sining lugar tinigid ka mo magpangduha-duha no nga mag-report no mag-coordinate sa aton sining mga kapulisan mga ka-K5. Ti congratulations gid no sa aton sining Rojas Component City Police Station o kag ilabi na no sa bag-o nga officer in charge sang aton sining Rojas City PNP si Police Lieutenant Colonel Tumagtang una pa lang adlaw no may ara na sang patikim no sa aton sining mga adorogista dira no isay ni kaminsahe nga dapat maguntat na kamo no mga Haki 5 sa inyo sining bisyo sa sining illegal nga buluhaton ang pagduso sang illegal nga droga mga Haki 5. Okay, ginabutang nyo lang gid ang inyo sining kaugalingon sa sitwasyon mga Haki 5. Ang rason sang iban no kay pigado pero they don't know nga tiginabutang pag nila sa pagkalugmok ang ila sining pangabuhi kon mag-intra sa sining illegal nga buluhaton mga Haki 5. Ti kumadakpan ka dira no. Mas lala pag hindi mo sininga madangtan, no? Gubain mo sininga record, di ka naka ano sang obra. Mga Haki 5, apektado ang inyo sininga pamilya. Gani ko may chance pa, no? May ara pa man sa mga tinion nga pwede pa kita makabago. O, pwede pa kita magbago, mga Haki 5. Okay, ginaguba lang gid no ang bus damlag sang isa ka individual. Kung nag-engage sa pagduso o kung nag-engage sa sining illegal nga buluhaton ang pagduso sang illegal nga droga, paggamit sang illegal nga droga, mga Haki 5. So, lihiwala gid sang maayong madangtan no, ang ini nga buluhaton. Kundi problema lang gid kag kapahamakan, no, mapahamak kita, mga Haki 5. Mas pilion na lang naton. O tsindihan naton mabugat ang sitwasyon subong bangod sa krisis. Pero madamo sa gihapon sa mga marangal, no, mga legal nga trabaho, no, mga Haki 5. O kung ano pa dira mga mahimo naton para makasurvive kita. O anuman ka budlay inaya, kung nagabakas kaya nagatsyaga, may mayogin nga madangtan sa ulihi mga Haki 5. O kaysa ibaylo nyo sa wala kasiguruduhan na. No nga si ining pag duso sang illegal nga droga na butang, ginabutang lang gid ang kaugalingon sa kapahamakan mga Haki 5. Katorse minutos ang nabili nanti kita magdangat sa takna alas 9 sang aga diri sa aton sininga pagpangalagad. Sir Leo John Bilyones, siling niya wala gina may maayong idulot sa lawas ang droga. Ginaguba lang niya sina ang kabuhi kaghandom nila. No, yung sakto gid Sir Leo John. Kay ka K5, Mike Torrente Abangco, kay Coach Mike Torrente Abangco dira sa may Mike and Beth Barbershop sa may San Roque Extension, mayong agaman sa imo. Kay Ma'am Genevieve Ingkong Rosales, Happy Mother's Day sa tanan nga mga mothers. Madamo gid nga salamat no kay Ma'am Genevieve Ingkong Rosales. Doy Arthur, good morning ka K5 Darren. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz. Si Emmanuel De Hero, no, nagapamati naman dira sa may barangay Banica sa Rojas City, kay parente Amanda, siling ni Sir Eman De Hero.

Ma'am Roda Donato Amago, nagamonitor naman sa atong siningapag pangalaga dira sa may Alba Village, Barangay Dinginan, Rojas City. Madamo gin nga salamat.

Kag subungan umay dayad man nga aga sa kay Tay Rudy Kata dira sa may barangay Nagba, always gina nagatutok sa K5 News FM Rojas sa Kata family kag sa Tibor and Herosa family dira sa Nagba sa kay Dodoy Warren kay Nini Camille kay nung undot no kay Lamerly kay Laalis, good morning man dira kag subong man no sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok. Always man nagamonitor kay Nainelia and Ate Bebs. Kag subong man sa kay Taros Marie and to Jojo Aperes sa may Punta Tabok man sa Raj Kainan. Na always man dira nagatutok sa aton sinipagpangalaga diri sa K5 News FM Rojas. Kay mga friends na ton, no, dira sa may Dao Central School Sped Class. Kay Jimwell Idanyo and Joseph Escotin. Pagsubong man sa kay sila sining mga advisor man dira. O si Jimwell, no, maghahampang ni siya, no, sa para games para sa palarong pambansa. Good luck ida. Nakita na to, no, grabe ang sining training. No, hasta subong kag ginatimakasan gid, no, nga makakuha, no, liwat sang medalya sa national level naman mga hakipay. Oras na to, 11 minutos sa nakaligad o kunang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 9 sang aga, no, sa aton sini nga mga ka-K5. No, sa liwat sa aton sini nga mga Iloy, sa aton sini nga Panimalay, ha, mga ka-K5. Ginatamyaw ginamon kamo sang Happy Mother's Day sa inyo tanan-tanan. No, sa liwata, enjoy your day. Maglagaw kamo, no, adlaw nyo subong. Magpahuway kamo, no, sa aton sini nga mga ginikanan, no, sa mga Iloy naton, sa aton sini nga mga Panimalay. Kag sa liwat, no, gani. O, hindi lang kada Mother's Day, no? Ang aton sini nga pahanumdom sa aton sini nga mga K5. Hindi lang tungod subong Mother's Day, subong nyo lang ipakita ang pagpalangga, kundi everyday, no, sa aton sini nga mga K5. Samtang ara pang aton sini nga mga Iloy, hindi ginaton pag pabayan sila. No, ilabi na sa mga special nga okasyon nga ini, dapat ginaton pasalamatan mga K5. Kay kitagid, no, ang ila ginaatipan halin sang lapsag pa kita hasta nga nakabalo na kita maghambal, kabalo na kita maglakat, no, mga K5. Kagara gid, no, sa aton siningatanan nga tion ang aton sininga mga nanay diri naton ipakita man, no, sa subong nga adlaw sang Mother's Day ang matutuod naton nga paghatag sang bili sa ila kag pagpalangga mga K5. No? Kay ang matuod, no, hindi lang sila nga isa lang kadlaw naton ginakilala sila. Dapat everyday aton nga palanggaon, pahatagan sang importansya, aton respetuhon sa ila man sini ang adlaw-adlaw man, no, sa kada tion sang ila sini nga pagkabuhi diri sa kalibutan mga K5. Sa liwata, na hambal na natong kagina, no, mga K5. Ipasalamatan nato, no, ng aton sini nga mga ginikanan, no, sa aton sini nga Iloy, kag pilaman mga nangin Iloy, no, sa aton sini nga kabuhi. Bisan di natong kadugo mga nagtindog nga Iloy sa tion. Kati kinahanglan naton mga K5 sang pagkalinga ba, no, pagatipan o kung pag-itsindi sa aton. Happy Mother's Day sa inyo tanan-tanan. Sa mga nagapamati subong, ha, Happy Mother's Day sa mga nanay, lola, tita, mami. No, ano pa dira inyo sininga tawag? Happy, happy Mother's Day gid mga K5. Oras na to na 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 9 sang aga mga K5.

dugang nyo pa nga mga mensahe. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, Happy Mother's Day sa tanan nga nanay sa Maluklok Norte, Evisan, Sir Darren. Kay Ma'am Roda Donato Amago, naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad.

0: 7 minutos ang nabili ng Tisita Magdangat sa Tacna ng alas 9 sang aga mga Haki 5. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Mga Haki 5, no, ang DTX 500 may ara sang pinakamataas ng antioxidant properties. Agod malikawan hindi lamang ang balatian nga cancer, kundi pati nang diabetes, hypertension, fatty liver, kidney disease, heart disease, stroke, ag madamo pa nga iban nga mga balatian. So muning the best nga rin nga irigalo nyo sa inyo sini nga mga iloy no, sa subong nga Mother's Day, ang DTX 500 kay sa kada adlaw nga pag inom sang DTX 500 nagapanami ini no sang aton sini nga pamatsyagan, nagapahubin sang aton sini nga panit, mga Haki 5. Gani take the power trio no, ang DTX 500 Mighty C kagang D3 Bio, mga Haki 5. Available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Madamo gini salamat sa inyo pagupod sa Foro de los Pueblos Sunday Edition. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa kaupod naton sa technical side ka K5 Jubek Hober. Samon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ini naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Cell.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
10: good day, magid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budiks ng DTX Beauty Soap.
10: Kag,
9: naghamis ka, nagpute, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: D
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Rosanne. Bao, akong banas. Ang nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
11: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estonina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
20: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
11: DTX 500. Mahal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops at lawadla ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gin interval sa imong pagkaon? So minding pa, mahaw ka alas 7, dapat manyag ka alas 12, manyag po ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Dambo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gini carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga doktora.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as ako, tani nga kong magkaon, kumalot, kalingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lahat solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, nga damo ko ba yun? Ano ba yung
3: maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bla 50 na, kapalig nagarilyo ka, palainom ka, grabe ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsa gani ka pag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. O, ara may mga clinic kami, libre man lang na, for cancer screening. This time, istoryahan ta kon, ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
9: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa bachelor degree. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 calg may TC. Kaya ini nga power combination ang makabulig sa dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine lang, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag TC ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: Anyway, malawig ang listan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Naon ta sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan nga klase sa kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang asosang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
8: Grabe, no? Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs. Grabe, no?
9: Pero hindi pa uling tanan, no? Inom detects 500 kag maiti si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas, Sir GP, ang associated sa 3 sitanan ka mga klase sang cancer.
11: Fat liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momodikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
9: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka DTX 500 gagmay si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag, kag luwas ka sa gitawag diabetes.
8: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapakancer man.
9: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
8: Oo, ang ultraviolet radiation, ang makadamit sang DNA, sang atong panit. Hindi
9: ginaproduce na free radicals ya.
8: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
9: Te, sa mga gabulada, traffic enforcers. Mga ano ni porters,
8: construction workers
9: no, pamati no, inom gid DTX 500 budget kag mighty si or pure si confirm mi kaga bulad sa init. Next nga makapakancer sir GP is alcohol.
8: About,
9: once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula. Ini ang nagadamit sang DNA kag nagakusang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancer.
8: Pagkadamo.
9: Kadamo-damo lang gid.
8: Ari pa, air pollution.
9: Oo.
8: Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa, kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag MITC for cancer prevention.
9: Ibat budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Abi nyo ang kagaw, hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
8: Wow.
9: Subong man ang gitawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag may C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 by TC or BRC. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 by TC or BRC.
8: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pag-welding.
9: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
8: Why?
9: Pero grabe pa kaunon antioxidant.
8: That's why 900 ang edad.
9: Oh, kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga generate sang free radicals, pero biskan pag-inom ano DTX 500 kag MITC, wala budget.
8: Matyagan ko kun ara si Adan mga yun ni sa aton DTX mo.
9: Sa subong nga moderno nga panahon Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, yung pinaka-importante, inom gid DTX 500 kag MITC or pure si kadadlaw, and you will be cancer free.
8: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
12: Punggod kag rashes?
13: Mag DTX 500.
12: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes.
13: DTX 500.
12: Makal na sa mga butika.
8: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sa ang bana ang iyang marital or sexual obligation sa asawa, subong man ang asawa sa bana. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kag adlaw, opdan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agud mangin kampyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag Mighty C ka.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kiniining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
8: Lalo ko man.
9: Nahulugan naman niya upod.
8: Duwagit.
15: Mahig ko bala ang imudugo?
16: DTX 500.
15: Masamig ka bala ang allergy?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
15: Gasa masami.
16: Amo naman.
15: Ang ginahalina sang mga nagkalain-dain niya allergy.
16: DTX 500.
15: Masalrika.
16: DTX 500.
9: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. Insert magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga slimin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka pag or magpalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon or palakaon ka gulay, pala inom ka palakaon ka prutas or pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang kwan ang DTX 500 kag Mighty C.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
15: nga nagapanubo
16: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masalikal.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
17: Sa isa ka pagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
9: Ay, galit ka? Correct na. Ang tawad lang, ang mga ano, ang mga cook.
8: Per minute, no?
9: Per minute ka ka-damage sa kwan.
17: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sa integrity sa sperm cells, iniman ang nagaguba sa fertilizing potential sa sperm cells. So, bangod ang sa pagguba sa free radical sa proteins kag lipid sa plasma sa membrane sa sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sa bisyo kaangay sa pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sa sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no, wala ka kakaon prutas, labi na, no, wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no, bilang superior antioxidant. So, mula sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
9: So wala pa ba discoveryan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Juices gusto.
9: Kay once nga damo juices, damo antioxidant, isubong nga may DTX 500 kag Mighty C.
8: Na ang masunod ni nga mambalya piho giniki bagulo ni nakahimo mo.
18: Ano lang ya Sir GP ang sexual obligations ang mag-asawa, no? So dapat i-remit mo tanan, no? Kay basi kulang bla remit.
9: Give it all.
18: Tagdahan ka. No? Ang quality nga ano no nga pakigilawa Sir GP sa tunga sang mag-asawa. Naga ano ini, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no, nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir GP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gana, no? Kay syempre ang mga babae amo gini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, Kaga husto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag natun nga ovum, Sir JP, no.
19: Para sa matilaw nga dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo,
20: DTX 500.
19: DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatilaw sa imo atay.
19: Basta tilaw nga tayo,
20: apikalunay,
19: DTX 500.
20: Masalikat,
19: epektibo,
20: DTX 500.
18: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo niya ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag mighty sino, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, naga mighty naga DTX 500 kag mighty si agud mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganun damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon DTX 500 kag mighty si, no, ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan pa, no, hubin ko yapon. Hubin ko tulokon.
21: I join.
9: Meaning pa sa nga hubin dala na pati ko an performance.
21: Eh. Ayo.
9: Nablang the older the krabaw.
18: May kilala pa tanan. Kilala pa tanan do.
9: The stronger the horn. No, seriously, damo sang mabulig sang sa maing panglawas. Kung power, kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty si, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty si.
22: Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
23: Ha, ano sikreto niya?
21: Milig siya taguay.
22: Wala siya panago siya trabaho, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
21: DC kuno DC. 19 nag ang it nag 19 ako nung kilis last year 18 plus mo. Wag ka 19 na.
23: Ah, kampyon ni
22: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
21: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
23: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
21: Basic.
23: Oh, maligo, basic gina yan.
22: Ang pagligo is not enough.
23: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
19: DTX 500.
24: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
21: Kamusta ni mo na ibawaan na nakay diabetes?
24: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
21: Ang sabi mo dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
24: Buntag na o gabi.
21: Wala ka rong pila na may mong sugar?
24: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay og inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
19: DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong nadulaan gani magtuon, sakit pa akong ulo, kay inom ko mighty C alkaline vitamin C.
26: Pag subong ka nami sa akong paminsar.
19: Mighty C, mabalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako gani si Ariel, nakanto sila kisang nagligad, kisakit kaya katama. Yan ba sa tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C, mabalit sa mga butika.
0: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kat po na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara mang kinasang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
21: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang emo, maghubin ka. Pating baos ang ilok mo, dapat hubin. Oh. Doon na patay na ang tao, no? So dapat, panghabon, paligo, kagmag, pamutang sang Klinika Deo Fresh, Sir Kevin.
18: Mm-hmm. So before sila, na Sir JP, no, mag-swipe sang Klinika Deo Fresh sa ila kilikili, dapat nakapaligo sila, anay, no? Para makakasda ang mga nag-bagtik da ng mga mantika, balhas, kagyabok sa imong lawas, no?
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Ang DTX Coffee Mix, no? May ara chia seeds, no? Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy, no? Kag hindi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo chan, kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
22: Amo lang na nga kape nga ginadetox ka.
18: So may DSE pa eh, may may kampiyon ng antioxidant gin
22: kape na nga may antioxidant. DTX Coffee Mix. Kag may mga sosyal, ha? Medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX Premium. Kaya ang premium ya gindugangan ni siya sang Ganoderma Mushroom. Kaya ang iya nga sugar, stevia.
2: Stevia, puro natural.
18: Low glycemic index.
22: Namin na sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX Premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
1: Talk ni Doc.
18: Thank you, Sir JP. No? So, subong atong istoryahan kung paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
22: Imagine, Sir Kevin, amo gilabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
21: May mga barikada pa na.
22: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
3: Ato si Rico, sa karadyo ng sir. Kung kaysa,

0: support kayan.
1: Your second immune system.
2: So may duha ka branches ang immune system, Dr. Ramil, ang ginatawag innate immune system, nga yara na daan no sa atong sugod sang kitagin buntag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo, nang ginatawag adaptive immune system.
1: Ang mga trained, ipang-trained.
2: Nga ginakumpos ang mga specialized nga mga cellula, kangay sa B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 bio ini nga mga branches sa Sir Kevin no, si Monolarin.
1: Ang D3 bio import immune system.
2: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
1: siya import mo pasulong mga iban nga immune system.
2: Oo. So labi na gid si Monolarin nga sa D3 bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 bio nag-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
3: D3 bio.
4: O si Karen, damo isang akon hair fall hindi manami ako nang puti. Nag-try ako tumar sang D3 bio kag nagining akon buho kag nagkinis ang akong puti.
3: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 bio.
5: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Pagal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige, tugpulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra. Alitugid ko. Sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago. Saka Trice kong driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumarko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay ako sang ulan, gigid yan. Ako ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
8: Ang B cells, kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang Monolaurin nga yara sa D3 Bio Doc Sam may ara sang the same function pareho sa antibodies no. Ginapunggan niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putosang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
2: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
1: Part na sa aton kabuhi. Dugo sulod lang na sila mo.
2: Oh, so sakto na Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinaka masustansya nga puluy-an sang
1: paborito gid sa kagaw.
2: Paborito dapat
1: na kung plakaong katampis.
2: Oo. So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi ni ko nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat mag-supplemento ka, no, sang D3 Bio. Kung isa ka ka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
1: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gera. Amo na rason ko nga ad-aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akong kan lawas sa gera. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system, gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay na sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagin anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ang hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buho kag nagkinis ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent.
0: Uy, kuno.
1: Tikas pa.
0: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
1: Ang masking disease na.
0: Mga kuko nga, doon di maayong
1: virus. Patuloy lang.
2: Nelfungi.
0: UTI.
1: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI,

0: kali sa mga babae sponja kaangay sang yeast infection or ining gitawag candida infection. Inom gid ditribayo, dako ginaya makabulig, makabulig gid ang ditribayo sa pagpatay sa mga fungi sa imong mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae ba na ang tawag
1: hyphae, no?
0: Kaya ginasuportahan ni ditribayo ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
2: Hamot ang bulak.
3: Yes.
0: Bulaklak, ah, bulaklak.
1: Sa buhay ay kailangan.
0: Bobo ka ang bulaklak.
2: So sa bulaklak.
3: Sa hilana, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling sintomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
0: Subong wala mahadlok ang tao sa kuan sa COVID, especially kabalo sa D3 bio.
3: Oh, well, yeah.
2: Ang D3 bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
1: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaiyo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
2: Kuno ami gid jang D3 bio no. Pilas-pilas ka.
0: Di pagyapon mo ginom D3 bio perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
2: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makatok kay pamunyag pa ko sa mga flowers.
1: Actually why na siya gagarden eh. Gina panggalbote lang ang flowers. Kagina ginahimo iya bouquet.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni Bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman.
10: DTX 500 Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
10: Mighty C,
5: mabaka nga butika.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termina ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C. Kinadula ako niya na ubo pag-sip on.
14: para sa malaming kombinasyon mag-inom sa Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
15: DTX Beauty Soap,
17: pamakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix,
17: pamakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
15: DTX Coffee Mix,
17: mabaka sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing
21: luto na,
20: ang labahan
21: nakasampay na,
20: ang uniform ko
21: naplansa na.
22: Ganito ako,
23: tigasi,
22: tigalaba,
23: tigasay,
22: tigaplansa.
23: Sa araw si misis ang masusunod,
22: sa gabi
23: ako ang bossing,
22: dahil kasangga ko
23: ang extend
22: supplement for men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo.
24: Yes, darling, come to mama.
23: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men.
17: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500, nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500, nag-ayogin ako.
17: DTX 500, mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan,
17: Memory Advance Syrup.
15: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
15: I Care Gold.
26: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
15: D3 Bio.

0: pre. Saka tublang kahoyo. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige, sige, sige. Ari-ay. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
0: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
2: Hey, my galingawang ta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika!
5: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3!
6: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
6: Yung may D3!
8: Kasakit ang tiyan!
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
9: Para healthy ang tiyan!
8: Pag-klinika!
9: Spore Biotics!
8: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
9: Clinicas for Biotics.
10: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow.
14: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
14: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
23: Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
23: Extend Food Superman for Men.
8: DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabahal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juanes.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold Capsule, ang kapsula gagitinghut obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at lahat. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga law, ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, ano mo na naan?
3: Hey! Hi! Galing nga wanta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
6: Yung may D3. D3 Bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika 4Biotics. 4Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan. 4Biotics. Probiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Probiotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics.
12: May family history ba na kamuusang diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: ganagapanubos ang imo blood sugar.
13: DDX 500
12: garantisado,
13: epektibo,
12: aramis
13: mo. DDX 500
12: DDX 500
14: Catalina Habagat,
15: anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita at inagbakal ko dayon sa DTX sa isa ka adlaw two times ko tagdawa-dawa ka kapsul inang pagkaubos ko sir may alibyo. Okay, namit nagit sa akong nga mat.
12: TTX 500 Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa ka kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
6: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX.

0: Sa makabuti ka.
1: Excel. Food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
1: DTX
3: 500.
1: DTX 500.
0: Mabakal sa mga buti ka.
1: DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: Vibe Galingawan Time!
1: Tawo na, tawo!
2: Hindi!
1: Lugar na sa lugar?
2: Hindi, hindi!
1: Bagay na sa bagay!
2: Oo!
1: Gagamit siya sa silog balay!
2: Oo!
1: Gamit siya kusina! Kusina!
2: Oo!
1: Matalong, matalong!
2: Oo!
1: Kinagamit pang iwas ang sibuyas, kaliha!
2: Oo! Dali, dali, dali! Dali, busy ka, dali!
1: Pass! Kampyon, kampyon, kampyon!
3: KK5 News FM. News
4: FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma nang gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mabuti ka.
7: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una sa parts ng Bible, Genesis, even Adam, ginpatulog sa Diyos.
8: Ginpatulog sa anay, no?
7: Ginpatulog sa Diyos so God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality good sleep.
9: Pagdamo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
7: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Mixklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once oxidated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang gut trigger sini is light. That's why kung gabi natuyo ka na, no?
9: Kung dulom na,
7: gakatuyo ka na, kigadamo na ang imong melatonin.
10: Sa sir boy, magtulog ka, kinalang dulom, gid.
7: Correct. Blue lights from cellphone, computers, and
9: likawan.
7: Likawan, no? Kaya amuni ang gapadugay si imo tulog.
9: So ang D3Bio, Sir Boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ng mga hormones.
7: Correct.
9: Especially ang serotonin.
7: Serotonin. Ang probiotic sa importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So dili mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
4: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
7: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
9: Wow. Once na damo ka magnesium, Sir Boy, relax imo brain, dali ka katulog.
7: Correct.
9: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, Sir Boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
7: Correct.
9: Importante magin ang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mga tao nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pada nga problema
7: hindi
9: sa
7: katulog
9: mga...
7: Hindi
9: nakatulog.
7: Sus may Joseph, may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
9: D3 Bio lang nila, Sir Boy.
7: D3 Bio mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
9: Pero take note, ha, ang D3 Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills. So pag inumot, nami din tulog mo.
7: No.
9: It takes months.
7: Long. Months.
9: Nga maplastar tanan.
7: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation kada of blogging. D3 Bio. That is the effect of D3 Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa kataro mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
9: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, Sir Boy, ang sigi ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may mga prostatitis or BPH.
7: May mga prostate problems.
9: Prostate
7: na, no?
9: Problem. Imagine lang magbugtaw ka kalimas na muok tulog mo, pero pabugtawon ka kaya na maihi ka.
7: Correct.
9: Okay, okay lang tani iblang manghikas banig nga di ka kabatsyag.
7: Agay, batsyag dyan to padi.
9: Te, ang D3 bio, sir boy, ginakorek niya ang paghubag sa imo nga prostate.
7: Mm-hmm.
9: Ibalik niya sa normal para magbalik mo o imo tulog.
7: Mm-hmm.
9: Bastante imo melatonin, mm-hmm, pero ato naman ang disturbo.
6: Ang talong naman.
9: Ang imo nga prostate. So, amo nang rason nga, mabuligan ka sa D3 bio kung gainom ka sini adlaw-adlaw. Mabuligan ang imo nga prostate problem. Nga mong rason nga hindi ka katulog.
3: D3 bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
3: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, mga butika. D3 bio! Health! News D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. D3 Bio.
12: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami. Ang akon na kuti. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kuti.
3: D3 Bio. Ang D3. Nga may VCO. Ang VCO. Nga may D3.
13: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
15: Ito masyon sa barangay
16: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
15: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
16: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
15: 3 times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: X10 Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang X10. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang X10 Food Supplement for men.
0: X10 Food Superman for men. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Radio Com.
1: Campeón de radio.
2: Campeón, campeón, campeón, campeón.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa takna ng alas
4: 11. Legal. Your Legal Clinic on air. Your Legal Clinic on air.
3: May aga siyad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa jes kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026, Miyerkules gadlaw. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5, naga-monitor, nagatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton mga abyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangingisda sa kalalawran, sa mga vendor sa mga merkado publiko. Sa mga iloy kagamay sampulian, nakatsunina nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton mga biyan nga mga ka-K5 dagapamati na sila sini tag sa kamang radio, 10.9 sa 100.9 MHz sa FM band, FM dial mga ka-K5. Sa mga nagamonitor man sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar, kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Sa mga suki manaton, nagatutok sa K5 News FM Philippines mobile app, kag sa mga nagamonitor man sa K5 News FM Ross official Facebook page, isa kami dito nga adlaw sa Domingo. Subong nga Domingo mga ka-K5 Mother's Day, ang aton pagpanamyaw sa isa ka malipayon nga Mother's Day sa tanan nga mga iloy, sa tanan nga mga nagpaka-iloy mga ka-K5. Ang amon nga pagsaludo sa inyo, hindi mahapos ang papel sa isa ka iloy mga ka-K5. Ilabi pa subong sa moderno nga panahon. Madamo sa mga bagay nga kinanglantong dan ang mga iloy, apang ila ini ginabalanse mga ka-K5 sa piyak sang kasakaon kag kabugaton sang papel nga ila ginauyatan. Gani sa mga iloy kag mga nagpaka-iloy, ang aton nga pagsaludo sa inyo kag pagtamyaw sa isa ka malipayon nga Mother's Day mga ka-K5. Gani ko may mga minsay kamo da karon, ipadalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Ang Punto Legal program ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian. So bunga pa noon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Antes aton sini pagsugod sa aton topiko mga ka-K5, i-welcome tani aton regular partner diri sa Punto Legal program and of course ang aton nga pagtamyaw sa iya. Sa isa man ka Happy Mother's Day. Welcome diri sa Punto Legal program kaupod naton ang abogada sang masa, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Attorney mayong aga kaupod mo sa K5 Roldan.
5: Good morning ka K5 Roldan, kag sa tanan nga tagpalamati sang K5 News FM. Hindi lamang diri sa probinsya sang Capiz kundi sa nagkakaingod man nga kabanwaanan kag kaprobinsyanan. Happy Mother's Day no sa tanan nga mga iloy nagkailoy. Adlaw na to ni Subong, gani aton ini-enjoy, pero hindi man gid ni Subong lang ang adlaw para sa aton. But of course, it's a special day. So happy Mother's Day and of course, thank you very much K5 News FM for always allowing me to share whatever little knowledge that we have and para makaservisyo man sa aton mga istigkatao. So good morning and happy Mother's Day sa imo wifey.
3: Thank you, good attorney. Happy Mother's Day man sa imo. Kay balang ko, hindi ka lang iloy to your son, but of course, madamo man ang nagakabig sa imo nga iloy, especially mga nabuligan mo, attorney. Thank you, good. Anyway, sa to... Yes, ma'am.
5: Mahina ang...
3: Oh, audio. Dalang
5: gid. Dating sa akon. Oh, dalang, so,
3: sige, check the partner, anay, bago kita mag-proceed, no, para klaro nga itong sininga discussion karon diri sa Punto Legal program, tagaanta kada time. Para ma-check ang aton sininga connection mga ka-K5 sana siling gani kay na ni Attorney Remia, every day should be a Mother's Day but of course special ini nga adlaw mga ka-K5 para sa tanan nga mga iloy kag nagpaka-iloy kag manami gidyo sa mga ka-K5 tada bilang pag pasidungog sa mga nanay kag mga nagpakananay, bisan simple, timplahin nyo lang man abi isla kape, no? Sa aton sining mga kaka K5, isa ka simple nga gesture sang pag-appreciate sa mga nanay naton. Kape yon, bakli nyo bala kag timplay DTX Coffee Mix. Dason may paaman pa nga bulak, pwede man bouquet sang DTX Coffee Mix, no? Bulak nga bouquet sang bulak, dason laktan mo sang sachet sang DTX Coffee Mix. Simple nga pamaagi sa pag-appreciate naton sa aton sining mga nanay. But anyway, mga ka-K5 do, sa Gyapon with Attorney Remia Fuentes Bartolome, mamang tupiko ta subong aga kay da kadamo man sinagpadala sa pamangkot about sa bigamy, adultery, and concubinage. Isa man sa mga trending topics sa mga nagliligad, no, dari sa probinsya sang Capiz and even online. Naunahon ta, Attorney Ma'am, ang bigamy. Ano ba lang ginatawag na bigamy? Anong elemento para makabig nga bigamos, no, ang isa ka-kasal, Attorney?

0: Nagalain-lain ang interpretation sa mga lawyers. But as far as we are concerned, this is the answer that we can give based on our personal knowledge, based sa ato natunan, kagbasi man sa mga pamangkot na gipalapot ninyo sa aton. Okay, sa una nga pamangkot, kung ano ang ginatawag nga bigami, munibala ang kaso nga bigami kung sa diin ang isa ka tawo nga kasal na apang nagpakasal siya liwat. Di ba? E pwede ikaduha nga kasal, ikatatlo nga kasal, pero ang kamatuoran diri is, may ara na siya nga first valid marriage, kag nagpakasal siya liwat, nga may intention siguro, well, we do not know what are his intention is, nga wala pa niya na padeklarar ang una niya nga kasal, nga void, o kung wala pa niya na pa-annulify ato. So ano ang dapat natong tandaan? Kung kasado ka na, hindi ka na po pwede makapakasaliwat. Miski pa ang balon mo nga, secret marriage, man tong first kong marriage, sa ikaduwa yan, nagpakasal ako sa simbahan, o kung nagpakasal ako sa faith nga gusto naton, the fact still remains that the second marriage contracted after the first marriage is a bigamous marriage. So amo na siya ang ginatawag nga bigami. So ano ang mga elemento sang kasal sang kaso nga bigami? Of course, una-una sa tanan, dapat pamatud-an nga may first marriage siya, may first valid marriage, first valid and existing marriage siya. Ikaduwa, dapat mapamatud-an nga nag-contract siya, no? Sang ikaduha nga kasal. Oh, and then ikatatlo, nag-contract sa ikaduha nga kasal without first, no, declaring the first marriage void or wala niya na pa-declarar ini nga wala niya na pa-nullify ang iyang first marriage, di ba? So pwede ina siya regardless of kun ang balon pa niya nga ti atong una na kun nga kasalya wala man ato, luwas lang of course kun ang iyang first wife o kun ang iyang first husband patay nati, of course pwede gi siya nga makapakasal. Pero ang ginambal naton diri is valid and existing marriage ang first marriage niya, kag of course buhi pa ang iya husband o kung iya nga wife.
1: Okay. Pero attorney, kung mapatay na abi, no? Kasado ka sa una and then napatay ato, pwede kaya kapakasaliwat?
0: Yes, kung okay. Mapatay na yang imong first wife o kung ang imong first husband, of course pwede kaya kapakasal. Ang imo lang da kinahanglan nga dalon, if kinahanglan mo na magpakasal, is the certificate of death. Because ang usual nga requirement, supposedly sang una abi, no, aka K5 rule dan, that's why kadamo sa mga bigamos nga mga marriages, because sang una hindi computerized ang aton nga pag-record sang aton nga marriages o kung birth o kung di ba ang aton nga NSO o kung ang aton nga PSA. But this time, since computerized na, gina-require gid siya nga mag-present sang CENOMAR, Certificate of No Marriage. Diba? So kung mapamatud-an nimo sa certificate of no, sa pag-present mo bisang CENOMAR, may existing ikaw nga first marriage dira. So kinanglan nimo pamatud-an no nga patay na ina ang imo nga husband o kung ang imo nga wife sa first marriage for you to be able to contract another marriage. So again, ang sabat nila is kung patay na yan, of course, pwede kaya pakasal. In fact, no, diri sa ginatawag natin, diri wala man sang bigamous marriage, kung ang imong first marriage, abi, o kung ang imong first husband, o kung ang imong first wife, ginpadeklarar ni mo nga patay sa korte. Diba? So may ara nga presumptive death. So ibig both silingon sina may mga requirements sina nga let's say for example for 7 years nga absent na siya or for 5 years nga absent na siya kag there is a tendency nga basi patay na siya but you cannot provide no the certificate of death, pwede kaya maka-file sang petition sa court para ipadeklara nimo nga presumably ang imo husband o kung ang imo nga wife patay na. And if ever you contracted marriage after the decision of the court, ang imong wife o kung ay imong husband presumed to be dead, then po pwede man kakapakasal kag wala sang bigabos nga marriage.
1: Okay. Attorney Arimi Pamangko to. Attorney, ko nang akon ba na mag-asawa sang iban nga babae abroad nga wala pa maanal ang amon nga kasal diri sa Pilipinas, makabig bala ini nga bigami?
0: Yes, that can be considered as bigamy because technically, he is still married to you here in the Philippines. Kinahanglan, aton nga dumdumo, no, mga Pilipino, no, they are governed by our Philippine laws. So regardless kung sa diin man sila nga sitwasyon, I mean, kung diin man sila nga lugar, so miski sa US sila, o kung sa Canada, o kung sa Spain, o kung diin pa man, pag-abot nila dito, miski pa dito na sila, they are still married to their spouses here in the Philippines. So pag-abot nila dito, kung nagpakasal sila dito, kung nagpauli sila diri po, pwede mo ya ma-filean siya sang kaso nga bigamy because the second marriage is a bigamous marriage. However, ang pamangkot diri is dira nagatunga no ang opinion sang tao is how can you prove no the second marriage? Diba? Paano mong papamatudaan ang pag-exist niya sang second marriage unless you can provide also a document proving na nagpakasal dito siya sa gwa.
1: Okay. So, kung maanal naman, attorney, ang unang kasal, ma-erase na sini ang kasong bigamy?
0: Okay. We have to remember na ang kasong bigamy, na-commitar ina siya because of your act of contracting second marriage. Mm. Diba? So whether pa na-grant na siya or na-declare na siya nga null and void, no? Null and void ng imong first marriage. And yet, nagpakasal ka na ya, nakapagpakasal ka na ya, before pa siya madeklarar, ano na siya ya? The fact still remains na bigamos ng imong marriage. However, pwede ni mo na siya abi magamit lang nga depensa sa ulihi. Diba? Kaya ang ginapanish sang layi is your act of contracting second marriage. Pero po pwede mo siya magamit gihapon as depensa mo nga tina-declare na to nga null and void. That's why nga may mga different opinions ang aton nga mga justices sa mga decisions sa Supreme Court. May ara naghahambal nga despite of it being declared as null and void, the fact still remains nga nag-contract siya sa second marriage. So syempre, ano gihapon siya? Nag-commit siya sa bigamos. Pero kung let's say for example, na-declare na siya nga null and void before ka pa nag-file sa imong bigamy case, then it's a different scenario. That's why depende ina. Pero ang aton nga dumdumon is, ang ginapinahan diri is the act of contracting second marriage. Nga nag-exist pa ang imong first, existing pa kag-valid pa ang imo first marriage.
1: Pero attorney, anong mga ebidensya ang kinahanglanon? Agud mapamatud-an nga liwat abi nagpangasawa sa second time, ikaduha nga kaginan, ang imo asawa o kung ang isa ka bana?
0: Okay. So first and foremost, kinahanglan ma-present ikaw sang Senomar. Actually, dira balaan sa Senomar, ga-appear na da akong pila ka marriage ang gin-enter sang imo nga husband o kung sa imo nga wife. And then second, you also need to present a marriage contract of the second marriage. Although subong abi kabudlay magkuha sang magkuha sang dokumento sa PSA because you need to present a special power of attorney para makasecure ka, especially if that marriage hindi ikaw. So that's why pero ang Senomarya po pwede ka gidya kakuha. Kaya ikaw mismo pwede mo na mabutang imong ngalan being the wife. So ang gina-require na, ang gina-ubra naton sini is this, gina-request naton or gina-patawag naton ang local civil registrar or any representative from the office of PSA to testify as to the existence of the marriage based on the Senomar. And of course, kung gisaabi, may ara nga this is based on my actual case. Kinahanglan i-prove nimo nga that person who contracted second marriage is the same person who contracted sa first marriage. So paano nimo mapamatud-an? Dapat i-present nimo ang certificate of live birth. Hello?
1: Yes, ma'am.
0: Oh, yeah. Okay. Kinahanglan i-present nimo ang certificate of live birth. So those the first testimony of other persons who can attest and testify that there indeed there was a second marriage who contracted. May mga cases abi kung gisa nga ang marriage contract ginaliwat nila kung gisa ang date of birth. Para lang kuno abi lain nga person or birthplace or name of parents. So kinahanglan

0: person.
1: Okay, sige. Attorney ma'am, pagbalik ta ang pamangkot, ano matabo sa estado sa mga kabataan sa second marriage? Likewise, ang agrabyado ba lang ang spouse pwede makaklaim sang damages o konsuporta? Mga ka-K5, balikan ta na. Pagbalik ta, kaupod natin sa Gyapon si Attorney Remia Fuentes Bartolome. Balikan ta na, diri sa ton siniga pagpangalagad, ina kag iban pa. Pagkatapos sa mga pahanumdom.
2: 100.9 Punto Legal. Your Legal Clinic on Air. KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sa ang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Mimi,
10: dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day, sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggot.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga naga!
0: sa pulmo, baby.
9: Extend Superman.

0: Healthy nga uto.
1: Healthy nga swanes.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: 100.9 Punto Legal, your legal clinic on air.
7: Pabalik diri sa 100.9 Punto Legal sa Gyapon, kaupod sa inyo ka K5 Roldan, Bisana Villarreal, kagkaupod naton sa Gyapon si Attorney Remia Fuentes Bartolome diri sa aton gipagpangalagad. Ang Punto Legal Program ginadulong sa inyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio Power Trio nga suplemento ng epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain nga mga balatian. So bunga panahon, delikado na magastos pa magbalatian mga K5. Balikan ta si Attorney Remia. Ma'am, kainang pamangkota nga hangin question ta. Ano ang matabo sa estado sa mga kabataan sa isa ka sa pangaduana bala nga kasal nga once mapamatud-an nga bigamos gali ang pangadwa nga kasal, attorney?
8: Okay. Sad to say, no, actually, kung lang taon din natin, kagusundo natin, no, ang mga kabataan nga natao sa isa ka bigamos marriage is considered to be illegitimate children. Mm. Although, syempre, may mga cases and circumstances man kung gisa, especially kung hindi man sang stricto gidyan, no, nga pag-sundon, is labi na gid kung gisa akong mga hindi man gid, mga manggaranon nga may mga issue, no. Wala man naabi nagareflect kung gisa sa ila certificate of live birth. But if sundon gidyan naton ang layi, ang estado sa mga kabataan nga natawo sa isa ka bigamous marriage, they are considered as illegitimate children.
7: Oh. By the way, attorney, anong penalty once mapamatud-an nga ti guilty sa bigamy ang isa ka partido?
8: Okay, kung mapamatud-an nga guilty sang kaso nga bigamy, no, ang isa ka tawo, pupoy digi siya mapriso sang 6 years in one day to 12 years. So po pwede siya yung mapriso. And then ang iyang napangasawa, no, especially if mapamatud-an man nga they are in fact aware of the fact nga may previous nga marriage ang ilang napangasawa, po pwede sila mapriso from 6 months to 6 years.
7: Ay si medyo mabulubog at magaling penalty kay mapresuhan.
8: Mabulubog at that's why nga be cautious kita. Pero sa subong abi, no, kung is I don't know kung may mga nakakalusot pa. Pero sa subong actually, kabudlay naman mag-contract sang second marriage. Mm-hmm. Kaysa subong tungod kay medyo computerized na, no? Kagado medyo kita na permis sa aton nga PSA man. Miski pa din pa na sila mapakasal nga, di ba, nga lugar. Makita na, no? Kung po pwede sila makapasal. Hindi, because they are required to present a senomar. Lawas lang ya kung hindi nila, kung ikaslon sila nga hindi na sila pagpangitaan sang senomar.
7: Okay. Now, ma'am, sa may gapamangkot dere, ang agrabyado nga spouse, pwede magka-claim sang damages o kung support matapos magpasaka sang kaso nga bigamy?
8: Yes. Pwede siya ya makapen, may araabi nga support pending leti, meaning samtang ga-pending ang litigation o kung ang kaso, pwede siya ya makapangayo sa suporta sa iyang husband. Of course, you have to consider also nga dapat may trabaho ang husband para masuportaran niya ang asawa, di ba? Nga pwede niya matagaan. And then, if mapamatud-an no, nga guilty ang isa ka spouse, pupwede gi sila yung makapangayo sang damages. Because they are entitled to claim damages kung mapamatud-an na nga may sala, may ara kita nga ginatawag nga moral damages, exemplary damages, and actual o kung compensatory damages. Ano ini mga ginatawag? Ay, na moral damages because of kung ano man nga mga kahuyanan ang naangko no, sa isa ka spouse tungod sa kaso nga tungod sining kaso ini tungod sang bigamous act sang iyang spouse, and then may ara kita nga exemplary kung kasi diyan daw amo ni siya ang damages nga ginahatag sang korte no to set an example, di ba nga dapat hindi na ni paghimuon sang iban nga tao. And then we have the actual o compensatory damages, amo ni mga damages mo for all the expenses that you have incurred in relation to the case file.
7: Now, attorney, subong grabe ang makikita mo sa social media kung kaysa mga post about sa mga pagpangluib, nadakpan nga may other man, other woman. Can you explain to us, anong legal gidya nga definition naman sang adultery kag concubinage, kag ano nga mga akto ang sakop sini, attorney?
8: Okay. Yes, nakita natin ito, no, kadamo sa mga isyo. Pero inisya, dapat gid ang aton nga dumdumon sa both cases, ang adultery kag concubinage. Ang aton diri premise is dapat married. No? Okay. Married lamang. Married person lamang ang guilty sa mga kaso nga ini. So kung nubya ka pa lang o kung nubyo ka pa lang, you cannot claim nga naging ang pagluib sa imo o pwede ka kakaso sa adultery o concubinage. So ano ba lang ang ginatawag natin nga adultery? Amo ini siya ang isa ka sitwasyon nga kung sa diin ang may asawa nga babayi, no? Nagpanginlawas, tama akong term?
7: Nagpanginlawas
8: siya sa isa ka lalaki nga hindi niya bana. Okay? Although syempre may ara dira nga tip attorney po, pwede bala may adultery bala sa kaso nga kung sa diin ang asawa, ang wife nga married na, nagpanginlawas siya sa iya kapareho nga babayi, di ba? Do amo na siya. So syempre medyo ang aton nga layiabi is very clear as to the definition nga ginatag lang sa adultery nga kun sa diin when a married woman have or he's having a sexual intercourse with a man not her husband, then a crime of adultery rather has been committed. So amo na siya pagpanginlawas sa isa ka may asawa nga babayi sa lalaki nga hindi niya bana. So ang kaso nga ginatawag dira is adultery. Ang concubinage naman niya, aton ginilantaw na, kung ang married nga man, no, ang married nga lalaki, nagpuyo siya sa iya kirida, no, sa ila conjugal dwelling. Anong buot silingon sila? Gindala niya, kaginpaistar niya ang babayi sa ila panimalay, nga kung sa diin, ang iya una, ang iyang matutuod nga asawa nag-istar. O kung nagpanginlawas siya sa isa ka babayi nga hindi niya asawa, no, hindi niya wife, under scandalous circumstances, di ba? Scandalous circumstances meaning balaan sang tanan, kita sang tanan, or inabalang daw iskandaloso gid ang dating, o kun nakipagpuyo siya sa babayi nga hindi niya asawa. So kun lang tawon nimo, no, ka K5 Roldan, medyo dihado ang isa ka babayi when it comes to proving this case of adultery and concubinage. Kaya kung ang babae ya ang magkomiter, isa lang niya, sexual intercourse lang niya, mapamatud-an lang dira iya, then she is guilty of adultery. Di ba? Pero ang sa lalaki, kinanglan pamatud-an nimo nga ang iya nga sexual intercourse is scandalous in nature. Di ba? So kung hindi iskandaloso ang nature sa iyang sexual intercourse, then you cannot consider that as concubinage. Or at least, nagpuyo siya. Nagpuyo siya sa babayi, nakipagpuyo siya sa babayi nga hindi niya asawa sa isa ka panimalay nga hindi man nila conjugal dwelling. So let's say, for example, nag-rent sila sa apartment, nag-rent sila sa condo. So, nga kagdira sila nagpuyo. So that is a case of concubinage. O kung, let's say for example, nagbulagay tuod sila, separated in fact, ang mag-asawa, so ang wife, nagsailuto sa balay ni nanay niya, ang husband, nabilin sa ila panimalay, kagindala niya dira ang iyang mistress o kung ang iyang kirida, then that's a case of concubinage. Ang sa babayi, hindi na gani kinanglan yung ipuyo pa niya ang lalaki.
7: Mm-hmm.
8: A single act of sexual intercourse with a man, not her husband, is actually a crime of adultery already.
7: Mm, grabe, no, do ka-unfair ang layi para sa mga babae attorney. Pero,
8: ginaagaw ko lang. Amo nang ginambal nila. Nga man, nga ti, ang sabaw si case ko, no? Nga man, abi nga daw puro lang ang babae lang ginapinan because of this situation.
7: Mm-hmm.
8: Diba? Because of this situation. Nga, diriya, sa adultery kag sa concubinage, medyo dihado diri ang babae. Okay, so go with your question.
7: Mm. Pero ma'am, ang text message or mga post sa social media, mga screenshots, mga pictures kag iban pa, pwede na magamit nga proof sa adultery, the same with the concubinage?
8: Well, it can be used, no? It can be used as evidence in the case of adultery of or concubinage, especially kung, let's say for example, sa adultery, kung kinanglan nimo i-prove, no, nga may ara nga natabo or may sexual intercourse, you can use that. But of course, you also need other evidences because mere text kag kinanglan i-verify mo gid anay kung matuod ina nga text, kung kay sino ina naghalin nga text o kung ang post i-verify gid nimo, kay may ara nga pamaagi to determine that dapat ma-extract gid nimo kung tama bala ina nga information or hindi lang ina sang daw kadamo na bisang way subo nga pwede mo daw hindi mapatihan mo nga tuod pero actually hindi tuod. So may mga pamaagi to prove that. So but as to your question, if whether or not it can be used as a proof, yes, it can be used as a proof, but there must be other supporting evidences to prove your claim. Because again, ang nag-appreciate sa mga ebidensya, 'di ba? Amo ang korte. So tanan nga pwede mo magamit, pwede mo magamit. But the question is whether or not it can be appreciated by the court in your favor. Especially if those text messages or inang mga post o kung mga uso na bala sa mga private conversation, kung ang imo bala pagkuha sina illegal ang pamaagi sa pag-extract nimo sa mga text messages. Because kung illegal, di mabudlay ka mapamatudan. It cannot be admitted in sa court, di ba, as evidence. But then again, pupwede magamit as to whether or not it will be appreciated by the court. Well, it depends sa court. And there must be other evidences to prove your claim nga may adultery o concubinage nga natabo.
7: Okay. Another question, attorney, maging padala dere. Kung una nasadto na patawad sang bana ang iyang asawa sa pagluib, pwede pa siya makapasaka kaso subong, attorney?
8: Okay. May ara kita ginatawag nga pagpatawad, no? So sa kaso abi nga adultery, kung gin-condone sang asawa o kung gin-patawad na niya ang iasawa sang iyang nga act nga ginhimo sadto sang una, hindi na niya pwede makasuhan. So hindi po pwede nga ibalik-balik because sa siniya nga kaso ang pagpatawad bars the husband, no? Or the wife, at least for that certain act, no, to file a case against her. So let's say, for example, January 5, may nakumit, no? Nag-commit ang wife sang kaso ng adultery. Pero ang husband na balaan niya, abi ina, and yet ginpadayon niya, no? Ginpatawad niya, so sige gyapon ilapuyo. So hindi na niya tumagamit ang January 5 na act sang iya nga wife. But let's say, for example, February 5, naghimo liwat ang iya asawa. So the husband, pwede siya maka-file kaso for the February 5 na act na wala niya ginpatawad, pero hindi niya ito magamit ang January 5.
7: Okay. Now, maka-apekto, attorney, ang kasong adultery sa or even concubinage sa legitimacy o kunkustiya sa mga kabataan nga natawo naman within the marriage?
8: Okay. Presumption of the law, no? Presumption, ang mga kabataan nga natawo within marriage, di ba? Within, kung samtang kasal sila, they are presumed to be the children of the husband and the wife.
7: Mm-hmm.
8: So, amo nang presumption. But then, syempre po pwede mo i-question, no? Ang bata as to the legitimacy, kung sino gid siya ang tatay, bala? Diba, sang bata within 1 year pwede mo na ma-question kay para magamit ni mo ina. Pero as to the presumption is children both born within marriage sang isa ka person, they are considered as legitimate children of the spouses. Pero pwede ni mo ma-question.
7: Now, ano naman ang silo ti attorney nga nagahulat sa bana o kun asawa o kun even ila ka relasyon kung mapamatud-an nga guilty sila sa kaso nga concubinage and adultery, attorney?
8: Okay, diri naman lang taon ni mo. So, sa kaso nga adultery, ang penalty niya is 2 years, 4 months to 6 years in one day. So, amo na siya ang sa ano, ang sa adultery, both na siya sa babae kag sa lalaki.
7: Oh.
8: Especially if may knowledge ang lalaki, no? Sa babae kag sa lalaki, pareho ila penalidad. So, 2 years and 4 months to 6 years. Okay? Ang sa concubinage naman niya, amuning kinalain nila, because if mapamatud-an nga ang lalaki guilty, ang iya lang niya penalty is 6 months and 1 day to 4 years. Diba? So, mas manubo siya ya. And ang babae, nga mapamatud-an nga ang concubine, no, sa lalaki, dischero lang niya. Anong ginatawag nga dischero? Do apokon lang siya ya. Sa isa ka lugar, kag hindi lang siya i-allow nga magsulod sa isa ka lugar. So, amo lang na niya. So, nakita nimo ang difference. Mas manubo ang penalty, di ba? Sa concubinage, kag sa babae, ang babae hindi agani mapriso, pero sa adulterya, pareho nga mapriso ang wife kag ang lalaki. Pag di ba, pareho man kag mabugat ang ilang penalidad compared to the penalty nga ma-receive sa isa ka husband.
7: Now, ma'am, ang common nga rason kon kaisa sa kaisang wife ting nagkarelasyon niya bi nga lalaki, ma'am, balong why siya kabalong ati may bana gali ang babae. Sa case naman sang bana, iya on the other hand sa kaso ng concubinage, ma'am, bal naman yang concubine nga why siya kabalong nga kasado na gali ang lalaki. Valid ina nga defense sa attorney.
8: Yes, that they can use that as a defense, no, nga wala sila ya sang knowledge as to the fact nga ti married ang babae o kon ang lalaki. Of course, kun let's say for example, isa ka mo ka barangay. Diba, isa ka mo ka barangay, kilan-anay malang halos ang sa barangay, so hindi po pwede mahambal ni mo nga wala ka kainsindi. But of course, let's say for example, ang babae, ang karelasyon sa lalaki is from Manila, tapos ang lalaki is from Capiz. So of course, pwede siya mahambal nga, wala kuya kabalo, nga kasado siya. So she can use that as a defense. The same way with sa babae man, depende man kung sa diin ang iyang karelasyon para ma-avail nila ang let's say, ang depensa nga wala sila or hindi sila aware as to the fact nga nag-exist o kon married ang babae.
7: Okay.
8: O kon lalaki man.
7: Oh, may epekto ini attorney ang kaso nga adultery or concubinage sa pag-abot naman iya sa custody sa mga kabataan and even sa mga properties nila.
8: Well, of course kun let's say sa custody abi isang kabataan, may ara ginahambal kita nga ang children below, syempre below 7 years old, automatic ara giniya sa nanay, hindi giniya makuha. But of course may ara dira nga ginahambal except in circumstances nga daw apo pwede mo mahambal nga ti hindi siya pwede magupod sa iloy, may mga kaso. That's why dira na da nagasulod dayon ang away sang kustodiya, because of course kun balaan mo bi nga may ginaupod na nga iban ang imo o kun nagahimo sang malain ang isa ka tawo, pwede balaan nga ang custody mahatag sa spouse nga hindi guilty. Diba? So the spouse who is the innocent spouse, usually ginatagaan siya sang mas kinamatarong para makadto sa iya ang kustodiya sang bata. Pero kung let's say for example, even bi nga ang babayi may napamatud-an nga 'di ba adult, I mean 'di ba guilty siya sa kaso nga ina, but mapamatud-an man sang babae nga despite of her mga hindi maayo nga ginahimo abi, as a mother maayo man siya ya, kag maayo man siya magtatap sa iya bata, it will not affect, no, kung ang nga ihatag sa iya ang kustodiya. But of course depende gihapon sa kung paano mapamatud-an sang parties as to whether or not who between them is entitled to the custody, because lain ang issue abi sang kustodiya sang bata eh, lain man yang issue sang ginikanan nga may ara sang kaso. Pero of course ginatagaan ini kag ginahimo ini nga pamaagi to appreciate all the circumstances man, kay hindi man po pwede makapagusto. And in fact, as to the custody, hindi po pwede lang, it's the court who will decide kung sino makadto ang custodiya sang bata. Pero as to kung parents lang bi, ang nag-aaway, guilty ikaw, may ginimo kasi na. So hindi po pwede nga just because of that, ihatag sa imo ang custodiya sang bata. As to the support naman, hambal tagani ka gina, no, there is a support pending litigation whether or not, kung ang sa adultery abi, samtang hindi pa mapadutan, nga guilty siya, then she is still entitled as a wife, no, nga di ba nga guilty siya. But especially ang support nga ginahatag kun may mga bata man nga involved, kag ang mga bata man niya ang nagdesisyon nga sa ila na laki suporta pa kato, then it's another case.
7: Mm, okay. Attorney, siguro lastly, no, kay subong duhalos makitaan mo sa social media, sa internet, no, mga nagakuan, nagakaladakpan nga nagaluib ang mga bana or misis, ang iban may mga expose nga nagasinamaray na kun kaysa makaluluoy ang kabataan kay mo nadadala sa kahuyanan. Siguro anong mahatag mo sa ila nga advice, attorney, sa sining nga mga kaso nga ni, no? Ang subong doon mo na nga katabo, attorney?
8: Okay. Well, we understand the emotions and the feelings of parties nga daw pamatsyaga nila na nadihado sila because of sa mga ginhimo sa ilang asawa, sa ilang bana, sa ilang partners. We have to consider always the best interest of your children. Because ang social media, hindi ina ang makahatag sa inyo sang hustisya nga inyo ginapangayo. Ang problema sang mag-asawa should be settled, di ba? Muna ginanghambal, pero may ginasettle nyo na dapat nga duha, or at least kung gusto nyo na gid nga i-end ang inyong relationship, it should be settled in court. Hindi po pwede, hindi ang social media ang tama nga venue nga kung sa diin pangitaon ninyo ang inyong hustisya nga ginapangita because ang pagtunto sa inyo o kung tungod sa mga ginhimo. Because at the end of the day, whatever it is nga na-post sa social media, forever na inadira nga nakabutang. Kag ang kaluluoy, again, ang inyong mga kabataan, because forever, sa ila man nagihapon, magatatak. Nga balon ang imo bata o imo tatay, gintunto niya imo nanay, o imo nanay, gintunto niya imo tatay. So sila ang makaluluoy, especially now, nga diba ang emotional, hindi natin maintinduhan kung ano ang nagakatabo sa mga kabataan natin. So we are not saying nga weak sila, but because of everything that's happening in social media, kung isa naapektuhan sila. So, hindi na natin ipaabot dapat sa tinion ngang aton magkabataan ang mag-suffer sang mga kasalanan, sang ginikanan. So, whatever it is, whatever issues that you have, you should settle that among yourselves and then spare natin ang aton mga kabataan sa kung ano man ang problema sang ginikanan. So, you have to think before you click sa social media especially.
7: With this information, Attorney Remia Fuentes Bartolome, ma'am, salamat gid saliwat sa oras nga ginatag mo diri sa K5 News FM. Kag saliwat ang amon pagtamyaw sa imo sa Happy Mother's Day. Hindi ka lang iloy sa imo sining beloved son, but of course, iloy ka man, no, sa madamo nga mga kautor naton nga imo nga ginabuligan. Ma'am, thank you gid.
8: And thank you so much and happy Sunday, happy Mother's Day everyone.
7: 100.9. Maramo gid nga salamat sa liwat kay Attorney Remia Fuentes Bartolome. Mother's Day, no, iyan ni special nga adlaw sa mga nanay. But of course, no, nagatagid sempo diri sa K5 News FM. Timing man topic ta Mother's Day, no, mga ka K5. Kung kay isa ko lang taw mong layi, do paboriya sa mga bana, especially sa kasong concubinage kag adultery. But of course, para malikawan ang pagluib. No, malikawan ang gumuntang kaginagamo sa sulod sa pamilya, mga ka-K5, istoryahan. Kunway na nag-o-unite, librigid ka mo nga mag-bayanay. But of course, malikawan ta ina, kung una nyo nga ginapaminsar ang inyo sininga pamilya kag inyo mga kabataan. Salamat gid sa inyong pagtutok sa isa naman kadison sang Punto Legal Program. Kag saliwat, madamo gid gyud salamat kay Attorney Remia Fuentes Bartolome. Kung may mga pamangkot kamo legal, ipadala lang ina sa private message sa K5 News FM Rojas. Kay tinguan ta nga masabat sa masunod nga Domingo, mga ka K5. Standby na kamo sa mga masunod nga programa diri sa K5 News FM. Nanginkopod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sa ngalan sa aton sininga partner sa Punto Legal Program, Attorney Remia Fuentes Bartolome, inisi ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: TTX 500.
10: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati na mo nga may TTX 500.
11: Sa kadlo, kapila ka maginan?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
11: Subong, kamusta?
10: O ay, nag ginabatyan, maskin gamay.
11: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
10: TTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
9: TTX 500!
12: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Basi bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upod ta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
13: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa ka bulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
12: Oo, husto. Ano?
13: Okay lang tani kung pagbugtaw mo, bulag na. Mm-hmm. Tuloy lang nabulag ka tungkol sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan. Hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata, bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan, taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
12: Tapos na bulag ka, biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, ti paano, ano na insura ka bata ko, ano?
13: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
12: Amo na ta.
13: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
12: Oh.
13: Amo ginipirmenyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
12: Mabulag.
13: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
12: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX ag may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
9: TTX 500!
14: Juice 7 lot, 57 akong edad.
11: Ano ginabatsyag mo sang una?
14: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
11: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
14: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
11: Okay.
14: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
11: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
14: 180 over 100.
11: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
14: 120 over 90.
9: TTX 500!
15: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, why isang budget?
13: Ang bagay ng tao, no?
12: Oo.
13: Oy, bakal na mo na DTX, pure sick at by TC.
12: Oo. Ustugid. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka, bulagin.
13: May, kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
12: Islan na, no? Wala na chance ang
13: mabalik
12: na
13: amo na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amo ini nga hindi mo may baloan bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galit, ito ginapatay ang imo mga nerve sa imo sa imo mata. Te, way ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlukan.
12: Sugod na buron, ano?
13: Gaburo na.
12: So, munang masubo, actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
13: So, kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom may TC.
12: Bisan hindi pa, Doc, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bangon sa diabetes. Sugod ka na.
13: Amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe kay epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
9: TTX 500.
16: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
12: Sugod lang nag-inom ka
16: DTX 500.
12: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
16: Almost 3 months na.
12: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day.
12: Kamusta ang alay sang kamot?
16: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
9: TTX 500. TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr.
2: Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
2: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas humid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
19: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
20: Imo nga blood sugar test.
19: Ilan
20: tong score gani?
19: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
20: Ilan na lang imo nga blood sugar?
19: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
24: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
24: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
25: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
0: Para sa inyo.

0: Libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: Hey! Hi! Galingawang time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3. Ditribayo.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: tatlo kapila ka mag-inom?
1: Sa DTX 500.
2: Sa primero, katatlo, sa Subong, kadua na lang.
0: Subong, kamusta?
2: Okay na, halin sa, nalik kami sa DTX 500. May nagugina
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka. Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag babuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin.
3: DTX 500.
13: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
14: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Pag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: kakaldoman, mailangaw ba niyo?
1: Ay, aba, ano gine-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey, hi, galing niya, one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Sir Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung ulo ko, naibaluan ko ang taas. Nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Rebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas,
2: mga butika. Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
3: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease, Blaser Boy. Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
4: Halin sa pets.
3: Oh, halin sa pets.
2: May nabasaan ko to, Sir GP. Pasensya sa mga nagakaon ha. Ang mga parasites, mga kuto, gasulod galinas dunggan sa kwan.
4: Gasulod sa tao.
3: Gasulod. So kung makagat ka ni Doc Sam, grabe kakatol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
2: Sa imong blood kwan, bloodstream.
3: Delikado kayo.
2: Amo na gani permi na to balik-balik. Isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load kag viral load nga ara na sa imo lawas.
3: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yung gatinir sa lawas mo. But ang monolaurins ng D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakagpatyon if you are taking D3 Bio. Unknowingly, abi mo gaplo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
4: Daog ka. Daog ka sa D3 Bio.
2: Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin nga ara sa D3 Bio? Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil,
4: MCTs pa na.
2: Ha? MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, caprylic acid, amo nang mabalbal.
4: Amo nang mabalbal. Dala pa lang epektibo ng D3 Bio.
2: Dala pa lang. Pero sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3 Bio masulod na sa imo nga
4: lawas.
2: Lawas. Once nga mahaluan na siya sang ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
4: Ga Justice League, like Superman.
2: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria ang ato sa sulod, amo naman to tirahon niya. Di grabe, no?
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Suportahan ko lang na si Doc Ramil, ha? Dua klase virus mo. Ang virus nga ginapatay sang monolaurin, amo ni yung ginatawag nga lipid in case.
2: Lipid in below.
3: Ang ilang membrane ginaputos sang lipid, no? Ang bulak ginapatay ni tanan halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile. Pero may mga virus yang wala skin.
2: Di ang kung sa bike pa, naked bike.
3: Naked bike. Naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio because I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawa sa ubos, ipon, kalanat, kaglang. Kaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko, bro. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, research ko, I need something to power my brain, nga why ko yung kapamahaw, kaya dali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
2: so, Sir Boy, mga gaplano dahil nga mag-board exam.
3: Board exam?
2: Tumba na D3 Bio. 3 months before pa, inom ka na D3 Bio. Oo,
3: supplemento na.
2: Ang mga guys ko yung law, namin na, correct, mga engineering,
3: gwapo makapagod. Masteral sa ilang mga PhD, mag D3 Bio ka mo.
2: Indeed, is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
4: D3 Bio.
2: Good the best food supplement for your brain. The keton. That's why nga ang D3 Bio, permina mo ginapaparis sa DTX 500, kag Mighty C, or Pure C. Kaya na ang tatlo ang combination, the best did ka tama, Sir Boy.
4: Oh, kampiyon, no?
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatags mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: June 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood git ko?
14: Ano sa una ang blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bums at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
15: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
18: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
19: Wala sa kondisyon ang makina ko gan.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
18: Tiga, ma-joy ride na ta.
19: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
0: Siyempre, naka-extend ko ya.
18: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men.

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: My tennis one is like...
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: My tennis two is this.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: My tennis three is...
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang magkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3, D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, are always in good health.
4: DTX 500. Pasami ka bala nga ugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
7: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
4: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
11: Problem. Magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
10: Relax gan.
18: Kinhimo ko man ang tanan.
10: Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
23: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Kapis. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
24: sa nag-ayo with ako sa akong balatian nga TV.
23: Salamat sa DTX 500.
25: DTX 500.
26: Bakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced Zero. Pina

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kaisaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
0: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500. Ang pag-inog kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pang-power kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya ganito?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi! Tigalapa!
13: Tigasay!
14: Tigaplansa!
13: Sa araw si Missy ang masusunod
14: sa gabi,
13: ako ang bossing
14: dahil kasangga ko
13: ang Extend
14: Supplement for Men.
13: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to Mama.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
6: Mapakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, may puso.
19: Oh,
12: Oras sa K5 News FM Rojas, alauna, 14, sang hapon.
19: Philippine National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawhay, kag, nagasiguro sang kaluwasan sang publiko, ang aton kapulisan, aton mga abyan, upti kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakumplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, kapis, pulisya, balita, para sa masa, sa kampiyon, Gestasyon 100.9 K5 News FM Rojas. K5.

0: Balita para sa masa. Mayong hapon, Kapis. Good afternoon, Siyudad Sang Rojas. Welcome sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Sa karon nga adlaw sang Domingo, petsa 10 sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Siyempre, ang pagpangalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Ini sa pangalan sang bugos nga pwersa sang Philippine National Police. Kasubong man sang Police Regional Office 6. Kag sang Kapis Police Provincial Office. Sa pagpuan mo ng samon nga Provincial Director Police Colonel Albert D. Tapulao. Kag siyempre, kami ang inyong mga alagad sa subong nga hapon.
1: Police Master Sergeant Roldan Balinejam.
0: Kag ako naman si Police Master Sergeant Van de la Cruz Profonga. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Mayad-ayad nga hapon sa aton suki nga mga tag para bati sa aton nga mga viewers sa Facebook Live, no? Sa official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ginabi-abi gid namon kamo tanan-tanan sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Kamusta kamo tanan-tanan dira, partner? Mayong hapon.
1: Mayong hapon. Dapat sa jagini partner. Okay, dapat pala masin siya kung mga nag-kwangkipita, gamay na sa K5 News FM. Welcome ang aton ng mga netizens. Pagsumon sa aton ng mga nagabantay ng mga fans ng K5 News FM sa subong pagpangalaga naman namon. Sa hapon, sa Domingo, no? Partner, maayogid nga kahapon sa tanan-tanan. Kaga ginagreet gina aton nga aton nga Eloy dira nga Mother's Day subong nga Domingo. Kasumang tanan-tanan nga mga Eloy.
0: Yes.
1: Happy Mother's Day subong nga Domingo.
0: Saliwat, Happy Mother's Day sa tanan-tanan nga mga Eloy, no? Partner, adlaw gid sang mga nanay subong. Gani, no? Gina-acknowledge gid naton ang pag-celebrar sang adlaw sa mga nanay subong, partner. Happy Mother's Day to kay Mrs. mo, partner. Kamusta dira ang mga Eloy, no? Nga nag-celebrar sa Mother's Day sa subong adlaw. Kabay pa nga ma-enjoy nila ang adlaw nila subong, partner, no? Kabay pa nga malipay sila, no? Ang iban si ni partner may mga celebration.
1: Kag
0: no?
1: Partner, makita na to si Dalom dira ang maligyaan sa mga bulak,
0: bulak.
1: No? Amat-amat partner damo ang manugbakal dire si Dalom ho para sa nga ihatag nila na mga flowers sa ilang mga Eloy, no?
0: Yes.
1: Sila nga mga mama, mommy, nanay, no? Kag sumama na sa mga guardian, no? Nga mga nanay sa ilang mga wala diring ilang nanay ito iban sa guwasang pungsod, no?
0: Yes.
1: Ang nagkuan partner ilang mga lola, no? Mga ilang mga grandmother, kag sumama na ilang mga kuandra partner, mga guardians. No?
0: Yes. Kagtion ini o kon adlaw ini partner sa pagpasalamat naton sa tanan-tanan nga mga Eloy, no? Ang ilang mga sakripisyo, no? Sa aton mga tagsa-tag sa kamapuloyan, ang ilang pagpulaw bugtaw, no? Sa mga kabataan nila, no? Gina-appreciate gid naton ina tanan-tanan. Madamo gid nga salamat sa sakripisyo sa tanan-tanan nga mga nanay dira. Oh, kung sino po gusto magpa-shoutout diri sa Kapis Pulisya Balita para sa masa sa ilang nga mga talamyawon dira nga mga nanay, no, partner? Pwede gid sila diri makapa-shoutout kay basahon naton karon. Gina-shoutout ko na, partner, ang akon nga mga classmate, no, sa Kapis State University. Dayaw Satellite College, no, dira dito taraghaling gid, partner. Anyway, congratulations. No, sa advisory ni Dr. Junar Dono, no? May pre-oral kami kina, partner. Okay. Muna medyo na-delay-delay ako.
1: Congrats, partner.
0: Kung manotice sila, partner, to pariho ang apelido sa uniforme, ako.
1: Lawas yun, tsaka niya.
0: Salamat yun sa pagsalbar sa akong sabong partner, ha?
1: Oo. Paano kayo may balong kita partner, no?
0: Amo niya akong pulis, ya. Laging handa kita partner, no?
1: Natamaan lang kita partner kay nag-pre-oral defense, no? Sa imong thesis na partner.
0: Congratulations sa tanan-tanan na classmate na kondira sa masteral, no? Sa Master of Science in Criminal Justice sa Capiz State University Dayaw sa Telet College. No, nagpatigayon sa pre-oral umpisa sa tong Friday partner, Saturday kaga Sunday. Tikita na tuon sa subong adlaw and praise God, no, nakalampuwas man. Kabay pa nga next week makalampuwas pagid sa final defense partner. Sa aton nga makuturan dira nga nagapamati ang mga nagahilay-hilay dira partner. Ang iban may mga okasyon na sila puluyan kay naga-celebrate sang Mother's Day. Ang iban nagalagaw, partner, no? Oh. Halong dira sa mga nagalagaw, sa mga nag-travel. Ang mga naga-celebrar man da kung may okasyon kag may mga inom-inom, hindi magpatama, hindi pala, partner?
1: Yes.
0: Eh, kontrolon lang ah, ang ilim nun. Kag ang ilim nun, dapat ibutang sa tiyan. Okay? Shoutout sa tanan-tanan naton ng mga miyembro sa kapulisan sa probinsya sang Capiz, no? Ang aton police patrollers partner kag syempre sa aton ng mga snapping at chief of police sa tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan kag ang aton ng mga provincial staff officers dira sa Capiz Police Provincial Office. Inatamyo gid namon kamo sa mayad-ayad nga hapon. Sa tanan-tanan natin yung mga suking, itag palamati dari sa K5 News FM Rojas. Welcome sa liwat sa Capiz Pulisya Balita para sa masa. Siyempre sa subong adlaw o kung sa subong pagpangalagad natin, pagadulungan natin sila partner sa ang mga dalagkuhan nga balita. Igadulong sa aton sa aton nga police patrollers na naka-standby gid sa ilala naglain-lain nga mga area of responsibilities. Kamusta, partner, ang duty mo sa stasyon? Okay, man?
1: Partner, full alert kami sa buong, partner. Wala naman naman nagtatabo dito sa Roa City.
0: Anyway, congratulations kali, partner, no? Sa bago nagpungko naton nga Chief of Police or OIC sa Roa City Police Station. Kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Congratulations, sir.
1: Welcome, no? Sir, sa Roa City Police Station sa pagpangalaga da bilang hipi. Now, ini sa partner halin pa sa no sa bayansang province sa Baclan.
0: Mm-hmm. Pero ang previous assignment niya partner sa, dara sa provincial headquarters, former DPDA man natin na siya.
1: Yes.
0: Siya ang nagtalos partner no sa kay Sir Reyes. Si Sir Reyes partner ara sa ko nag-swap sila no.
1: Part na sang aton nga pinerbisyo no mayara gid yang partner nga tawag nga swapping kundi man
0: sang mga officers
1: sang
0: yes
1: officers no? Normal na siya pag katabo ba si ni Mag-O aton ng mga iban nga mga biwakwan no mga pumuluyo no nga man mayara sang pagbayluhan isang official no
0: yes no kag base man sa direktiba sang aton nga higher headquarters partner. Okay, oras natin sa K5 News FM Rojas sa launa 23 ang hapon. Naka-standby na mga kabiyanan ng aton mga police patroller nga magadulong sa aton sa aton nga mabalita, partner. Apang antisina, amon anay gaboy sa inyo ng aton mga headlines. Kabalantayan nga balita diri sa pagpangalagad sa Capiz Pulisya Balita para sa masa. Para sa mga balantayan nga balita, no? Diri sa aton pagpangalagad sa subong nga hapon. Isa ka laborer nga ginakabing nga top 2 most wanted person in provincial level sa kasong rape, arestado sa Barangay Poblacion Laya, Banwasang Panay.
1: Dugang balantayan nga balita, top 3 most wanted person in provincial level sa kasong nga qualified rape, arestado sang Dumalaga, PNP.
0: Kag sa dugang pagid nga balantayan natin nga balita, ho? armas luthang kag masubra 81 mil pesos nga balor sa inasuspitsahan nga shabo na dakpan sa ginkasa nga bypass operation sa Barangay Kulasi, Roha City.
1: Kag sumuman na isa ka armas luthang voluntaryo ang ginsungka sa Banwasang Dumalag.
0: Sa dugang nga balantayan nga balita, isa ka babae nga ginakabig nga street level individual o kon SLI arestado sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa bahin sang barangay Punta Tabok, Roha City.
1: Kag sa katapusan naton sa headline sa mga kahoy nga ginabandonar na recover sang Pontevedra PNP.
2: Katwis Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
0: Kag inyo nabatian mga kabiyanan, no, ang mga headlines sa aton mga balintayan nga balita diri sa pagpangalagad sang Capiz Pulisya balita para sa masa. Alright, liton kita mga kabiyanan sa mga kondan sang aton mga pang headlines nga balita. Para sa una naton nga balita ho, isa ka laborer nga ginakabing nga top 2 most wanted person in provincial level sa kaso nga pagpanghimulos, arestado sa Barangay Poblasyon, Banwasang Panay. Para sa kaundaan sang balita yari, si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
3: Liborer nga may kaso nga rape arestado sa Panay.

0: Nastong Mayo 7, siningatuig. Wala naman sang piyansa nga nirekomendar ang korte sa temporaryong kailwayan sang akusado. Sa karon nagapabilin sa ini sa kustodiya sang Roja City Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon.
1: Amuyad to ang mga dalagong abilita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Polisya, balita para sa masa.
2: Para sa dugan natong balita, alin sa Drisa Roa City partner, mapadulong naman kita sa bayan sang Dumalag. Ario, top 3 most wanted person in provincial level sa kasong qualified rape, arestado sang Dumalag, PNP. Ining balita gidulong ni Police Chief Master Sergeant Erwin Russell Frondusa.
3: Alas 5.35 sa hapon, sang Mayo 9, 2026, sa Barangay San Miguel, Dumalag, Capiz, kung sa diin nagpatigayon sa Operasyon Batok Wanted Person, ang katapo sang kapulisan sang Banua sang Dumalag, sa pagpunguna ni Police Major AMIF Bulakinya, Officer in Charge, kung sa diin natigayon nga maimplementar kag maserbi ang warrant o baris sa isa kalalaki, legal ng edad, kag pamuluyo sang Mapulang Bato Dao Capiz, sa kaso na qualified rape of Article 266-A in relation to Article 266-B of Revised Penal Code as amended by Republic Act 11648 for qualified rape indicted under Criminal Case 26-28-58-04 and Criminal Case Number 26-28-59-04 again issue ng Honorable Judith D. Orinda N. Tunog Banwa, Presiding Judge of RTC 6 Judicial Region Branch 20 Mambusaw Capiz kami pizza Abril 20, 2026 kung wala singling ginirekomendar mapiyansa. Sa karon, yara na nakaunong sa kapsel sang Dumalag PNP ang nasambit nga akusado.
4: Kagamuyad to ang mga balita nga nagikan diri sa Dumalag Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Erwin Lacer Prondosa. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
5: Okay, nabatian mga kabiyanan ng balita nagikan sa bahin sang Dumalag, nagikan sa Dumalag PNP partner. Okay, para sa dugang naton nga balita ho, armas luthang kag masubra 81 mil ka pesos nga balor sang ginasuspitsahan nga shabo na dakpan sa ginkasa nga buy-bust operation sa Barangay Kulasi, Roja City. Para sa kaundansang balita, yari nagapanumbalik si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
0: Armas kag masobra 81 mil pesos nga balor sang ginasuspetsuhan nga shabu dadakpan sa buy bust operation sang Roja City PNP. Narecover sa motoridad ang isa ka kalibre 38 nga revolver, duha ka balak kag ginasuspetsuhan nga shabu nga ginabatan naman nga nagabalor sa 81,600 pesos sa gigkasang nga buy bust operation sa Circumferential Road, Barangay Kulasi, Roja City. Ang ginaristo nga suspek ang ikilala sa kay alias Alog, residente sa Rizal Street, Barangay 5, Roja City. Base sa report sa Roja City Police Station, nakompiskar gikan sa suspek ang isa ka hit cell transparent plastic sachet nga nagaunod naman sa giyadudahan nga shabu nga nagabugat naman sang 12 gramos. Narecover man sa operasyon ang isa ka kalibre 38 nga revolver kag duha ka mga bala. Magapangatubang ang nasabitan sini nga suspechado nga si alias Alog sa paglapas sa Republic Act 10591 o kung the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag subuman ang pag-file sinigkaigo ng kaso batok man sa paglapas sang RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
1: Amuyad to ang mga dalagong abilita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Pagalit na sa duha, Ruas Partero, bulos naman ah.
5: Balik naman. Ito,
2: dugang na, lisa naman. Oh, ari naman sige apon ang Dumalago, isa ka armas lutang voluntaryo again na surrender na sa Dumalag PNP. Ini nga balita kay Adulong sa pagbabalik ni Police Chief Master Sergeant Erwin Russell Frondosa.
3: Isa ka armas lutang ang voluntaryo nga gin-surrender sa Dumalag PNP. mga alas 4:19 sa hapon, sang Mayo 3, 2026, sa Barangay San Jose de Malacapis.

0: Kusalin, isa ka barangay opisyal, lalaki, legal ng edad, ang voluntaryo na nag-surrender sa isa ka unit, 10.38 caliber revolver. Wala sa mga bala sa Dumalagpinpi. Dugang pa, ini para suportahan ang kumpanya sa Dumalagpinpi ng tukang kontra ng sutang. Sa subong, yaran na sa kustodiya sa Dumalagpinpi ang nasambi na masutang bago the turnover sa Capiz PPO.
1: Kagamuyad to ang mga balita na nagikan diri sa Dumalag Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Erwin Lester Prundosa. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Okay, nabatihan mga kabiyana ng balita na gikan sa Dumalag Municipal Police Station. Yari pa ang dugang akundan sa atong nga balita ho. Isa ka babayi nga ginakabig nga street level individual o kon SLI arestado sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa bahin sang barangay Punta Tabok, Roha City. Yari nagapanumbalik si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangele.
3: Isa ka babae dakog sa drug bypass operation nga ginpatigayon sa bahin sa barangay Punta Tabok sa siyudad. Nagpatigayon sa drug bypass operation na makatapos ang Roha City Police Station Station Drug Enforcement Unit o kon isdit batok sa isa ka suspetsyado nga isa ka street level individual naging kilala sa kay alias Virgie, 26 anyos, wala sang asawa kag pumulino sa barangay Punta Tabok sa siyudad. Na-recover sa nasambit sining persona ang dimatanan ka mga plastic sachet nga may unod nga ginasuspetsuan nga siya mo. 500 pesos nga by bus money. Yara nakaroon sa kustodiya sa Roha City PNP ang nasambitan sining nga subject kag ginapreparar ang pag-file sa nagkakaigo nga kaso batok man sa suspetsado.
4: Amuyad to ang mga dalagkong nga balita nagikan sa Roha City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
5: Kaga para sa aton nga katapusan nga balita, mga kahoy nga ginabandonar na recover sa Pontevedra PNP. Ini nga balita kadulong na Police Staff Sergeant Richie Valcarcel.
6: Kahoy nga giabandon na recover sa mga kapulisan sa Banua sa Pontevedra Capiz. Na recover sa mga kapulisan sa Pontevedra Municipal Police Station sa pagpumuno ni Police Captain Dinisilos Banyes, officer in charge, ang gimbilin ng mga tapi sang kahoy sa barangay Rizal, Pontevedra Capiz. Sang alas 4:30 sang hapon sang Mayo 8, 2026. Samtang nagakandak mo sang mobile patrol ang mga kapulisan, tila nasapuan ang gimpabayaan ng mga kahoy sa mahogany tree nga may kalinlain nga kadakoon kag dimensyon. Sa kabukusan na recover sang anum kabilog sang tabla nga may kabukusan nga 50 board feet kag ginabanta nagabalor sang 5,000 ka pesos. Sa karon niya sa kustodiya sang Pontevedra MPS para sa nakaigo nga disposisyon.
7: Amuyad to ang balita nga gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Ini yung Police Patroller, Police Staff Sergeant Richie F. Valcarcel para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
8: Capiz Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
2: Kaginyo nabatihan mga kabiyanan ng kabugusan ng mga balita natin diri sa pagpangalagad sang Capiz Pulisya, balita para sa masa. Anyway, congratulations partner no sa Roha City PNP. No, do sunod-sunod ang accomplishment partner ho.
9: Maintain.
2: Most wanted person. Dua, top 2 pa. Tapos ang duha ka by best operation partner.
9: Ara man ang gali na partner.
2: Ara galikag. Congratulations kid no sa bugos nga hubon sa Roha City PNP, no?
9: Congratulations no sa aton nga mga tropa, no? Nga tingwa partner nga maka kuha na no, sa aton nga mga accomplishment dari para sa Roha City Police Station. Now, kag sumo man kadulong sang dugaman nga accomplishment no sa aton nga Capiz Police Provincial Office.
10: Mm-hmm.
2: Okay, oras nato diri sa K5 News FM Roja sa alauna 37 sang hapon. Madamo gid nga salamat sa tanan-tanan naton nga mga police patroller, no, nga nagdulong sa aton sa mga balita diri sa aton pagpangalagad sa subo nga hapon. By the way, gina shout out na kondira nga kon nga kwan ho grupo dira sa Masteral sa Capiz State University Dayao Satellite College. Siyempre ang amon nga masigasig na pikag mahugod nga mayor ho si Mayor Vicente Bereng. Pareho man si upod man dira si Sir Nazareno Duarte sa kay Ma'am Fayi Hagio Laurelia. Sa kay Boss Albert Jancelino Binavistada. Subong man kay Sir Gerald Tabuyan. Kay Gasayville Castor Villanueva. Kay Ma'am Nika Abrotra. Congratulations, kid. Bago lang kid natapos, partner ang pag-present nila. Kag sa tanan-tanan, manamon dira ang mga classmate no? Sa Masteral sa Capiz State University. Congratulations. Gina-shoutout man aton partner ang aton nga kwandira ho. K5 89.7 Spearhead Kalinog Radio. Ang tropa naton sa Armed Forces of the Philippines. Kaupod din naton sa aton pagpangalagad sa subong hapon. Kagsubong man ang aton nga K5 89.7 FM. Radio Tagbuana ay Pilar Capiz.
9: By the way, galing partner ko, congrats na sa imo ba, nag-podium kito partner, no?
2: Fourth, nag-fourth lang dato partner, pero first kita sa atong age category.
9: Age category, no. Nag-podium ka. Ah, sa tanan-tanan ng mga runners, no? Sa ginpat gayon partner nga...
2: Pip Run!
9: No, Pip Run Hot Marathon.
2: Kung ka mo kanto partner, campaign to pa, contra polio partner, no? Diba?
9: Kasi naka-contribute kita partner sa aton balhas, yes. No? Para sa aton mga utod, no? Na nag-suprayer, no? Sa nga polio, no?
2: Mm-hmm. Congratulations, no? Sa organizer na aton partner, no? Nga nagpatigayon sa to sa very successful nga event. Kag sa mga winners, kag sa mga runner nga finishers partner, congratulations kid sa inyo.
9: Kanami isang area na partner kamay ahon.
2: Yes.
9: Ahon wa kwang kid masukat magin pang pabaskog sang tuhod.
2: Duha kasi man nang wala kod lagan partner pag abot ta duma. Duma udsoy man ang tuhod, tabla.
9: Taga pitik-pitik man tuhod da partner. Nga batyag man 43 anyos.
2: Siyempre, shoutout partner sa tanan nga mga Capiz PNP runners dira, no?
9: Kita
2: congratulations, kid. Kamat-amat kita damo, partner.
9: Oo, si partner mo to, Jobar. So, na-congrats man.
2: Oo, buddy, congratulations. Siyempre, ina-shoutout natin dira ang Team Molino, no? Kay Coach Jurija, dama yung hapon.
9: Mama mo to, partner. Nag-alagas man to.
2: Siyempre, congratulations. Subong man ang Team Sparta Rojas, ano, sa kaway Coach Jojo Yang, kay Ma'am Stella Yang dira. Congratulations, kid. Kina-shoutout man natin, partner, ang Team Calls Running, no? Mayung hapon, kid, sa tarantanan ng mga members ang Team Calls Running.
9: Ngala ko daw mga baskugang ito, partner, yung grupo. Itlog, siguro niya.
2: Ganig, may maintenance ang itlog. Hoy, kita da! Bading, itlog tada. Kay Boss Steven, di lang, itlog tada.
9: Peska gito siguro, ginpatong para sa inyo.
2: Masustansya.
9: Oo.
2: Subong man, ang membro sa Ruwas Running Club partner, kina-shoutout man naton. Mayad-ayad nga hapon, gids inyo datanan. Partner, shoutout naton ng mga kultura naton, nga nagpa-shoutout diri sa aton nga live sa subong nga hapon.
9: Nagpa-shoutout na ito, partner, sa ilang mga Iloy, ho?
2: Yes. Si Mama Vienna Villarreal ho, mayung hapon mga sir. Ma'am, thank you so much. Happy Mother's Day.
9: Okay, mo shout out ka mo di pag-greet ko sa inyo nga mga kwandira, Eloy, no? Para sa Mother's Day celebration.
2: Yes. Yun na pa shout out di Ma'am Vienna Villarreal di ho. Si Leo John Villones, Neka Christine Deseo, Renaleo, Ayan Rohan, kag si Roda Donato Amago.
9: Siguro partner, kung ang ganyan, kay sa pangalan niya pa lang, naupod mo ganyan.
2: Sino?
9: Si Daddy ni Chikoy, Mikoy. Shout out sa Kapis Pinpi. No? Kay Tito Sarge. Oh, uy, mo ginipo, no?
2: Preme yung hapon kay Police Staff Sergeant. Mark Jan Bueno, dira duty sila Subong. Sa Provincial Investigation and Detective Management Unit sa Provincial Headquarters and Capiz Police Provincial Office. Sa kay Team Kenneth Alayon da, Sir Kenneth, mayong hapon sa Bugos nga Team. Okay. Siyempre, gina-shoutout na mo da sa Snappy na mon partner, no? Nga Chief sa Provincial Investigation and Detective Management Unit, Police Major Edwin B. Luce.
9: Sir, Idol, good afternoon.
2: Sir, mayong hapon.
9: Si isa naton ka upod mo sa Capiz Runners partner daw. Si Joy DeBolche. So watch from Capiz PPO. Happy
2: Mama
9: Mother's Day. Mama
2: yung Happy Mother's Day.
9: To all nanay.
2: Sa kay Ma'am Dolores Abilardi, good afternoon mga sir. Mayung hapon man sa imo ma'am. No? Happy Mother's Day.
9: Sa tanatanan ng mga kwandira, kapulisan sa Ibisan Municipal Police Station. Nagatotok man.
2: Kay Ma'am Mary Jean Ocampo, mayong hapon, Idol. Mayong hapon man si mo, ma'am.
9: Kag sumaman ka pa, shout out si Tanyente Adhimo Aswang. Aba? Tinintigi mo.
2: Buhi pa sa?
9: Shout out na kami dira sa Lunoy, Roa City. Kag sa wife po, Happy Mother's Day, Mama She Nobilia.
2: Aba, Happy Mother's Day. Thank you so much no sa pagtutok diri sa Capiz Pulisya Balita para sa Masa.
9: Kay sumaman kay Sir Vicente Valderrama, watching from Second PMFC.
2: Mm-hmm. Ma'am Rene Leo Ayan Rohan, good afternoon mga sirs.
9: Kaya Timmy Kim, watching from Quartiro, Municipal Police Station. Good afternoon.
2: Sa kay Manang Going Going, good afternoon mga sir. Pa-shoutout lang da, pag-greet, Happy Mother's Day sa akon nanay, kag sa akon duha ka magulang, aras sa Mindan, kag syempre, pa-shoutout na lang man, dason sa kay Ma'am Ophelia, Happy Mother's Day, kag sa tanan-tanan ng mga parents.
9: Kay Junior Elforte Junior ba? Duwagit ka Junior ba?
2: Upunta na nga kwan, nga runner partner.
9: Good afternoon.
2: Sa Capiz PNP runner.
9: Kay sumong kay Vienna Villaruel, mayong hapon mga sir.
2: Sa kay Ma Mary Jean, mayong Odi Jean Ocampo, mayong hapon Idol watching live from Balokwan, Sigma Capiz. Nagalopok ang K5, gagang Capiz Pulisa Balita para sa Masa dito sa Balokwan, Sigma.
9: Kay Velchor Zondor, Happy Mother's Day sa nanay. Okay, nanay.
2: Kay Ma'am Mercy, kay Ma'am Mercy Palumo, nabasa mo na ni partner. Lang,
9: wala pa partner.
2: Good afternoon. No? Halini kay Ma'am Mercy Palumo. Good afternoon mga sir. Pa-shoutout lang da. Pag-greet sa akon mama. Mercy Dita Palumo, Happy Mother's Day. Kag sa akon papa nga always good. Nagapamati sa inyo watching from Sityo Tuwang-Tuwangan, Barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Nakalabot kita sa Dumangan, sa Bungsuan, no?
9: Bungsuan. Layo na to partner, ha?
2: Oh, mayong hapon, Gidira. Tanandaan sa inyo. Happy Mother's Day sa mga Iloy, Dira.
9: Ay, sa paka-idol naton, ho? Ang nag-kwan ni partner, kapang tika-tika man, no? Kay Police Major Cyro Ponce Ponzalan.
2: Sir Idol, mayong hapon. Amon isang kwan, gap-okoy-okoy lang partner. Oh,
9: mayo
2: pero,
9: ni Manik-tik partner. Okay, daw kaya classmate madahan sa maayo ng Municipal Police Station, no? Mayong hapon lang da. Musta da si classmate Domingoy? Oh, pa-shout out lang daw sa iya nga mother, iya mama, dira mother.
2: Na-shout out ko, Happy Mother's Day man partner, dira sa akon nga Iloy, sa Barangay Santa Teresa, Dumalag, Capiz. Sa kay Nanay Minda, Happy Happy Mother's Day. Gapamati, sanda umuimaw ni Tatay Baoy dyan. Subong man sa kay Nini Donna, sa kay Inday Rowena, kay Gaga Liuli, Happy Happy Mother's Day gig sa inyo.
9: Ay, sumama sa kay Mama dira sa Bangga Panitan Capiz. Mayong hapon man dira. Kaya kag subong Mama dira, Happy Mother's Day. Kaya Manang Hilinda. Kakakon nga sister dira sa may Barangay Lanao, Roa City. So Happy Mother's Day sa inyo.
2: Subong man sa kay Mrs. Dira partner, sa kay Nanay Jessie, no? Dira sa ila sa poblasyon, Dumaraw, Capiz, Happy Happy Mother's Day sa inyo. Sa mga nalipatan na to na, sa tanan nga Iloy partner, no? Happy Happy Mother's Day gid sa inyo tanan-tanan. Okay, sa mga kabataan na ba sinalipat oh. sila partner? No?
9: Oh, hindi lang ako mapuro
2: ko. I-grip na nila, ilang ang mga iloy. Dabi saan mga wala ka mo sang ihatag, di ba partner?
9: Oo, oh, basta ang iba nagasunggot sa ila iloy nga huwag yung ginahatagan oh. pagbigyan na ang ginapangayon sa inyo iloy. So i-grip mo yung gyapon, ano, kabasi pag-grip nyo, may ara sa ginapreparar mo lang regalo.
2: Yes, simple nga bagay na partner, ihambal kay i-grip mo lang halin sa imo tagay pusoon, dako na nga bagay na sa ilang ang mga iloy partner, oh. hindi bala? No? I-greet nila nga Happy Mother's Day. At least ma bisan wala sang regalo, yad ako na inangabagay sa aton nga mga iloy nga sila ang madumduman kag ma-acknowledge ang ila pagpangabudlay bilang iloy sa panimalay partner. Oo, no?
9: Ang iya bala paghalong sa imo sang siyam ka bulan partner.
2: Yes.
9: Ano panumdumon mo?
2: Oh. Kag pagpasakit niya kon pagwaon ka, no?
9: Tapos nagpasaway ka lang.
2: Oh. Sa mga kabataan aton dai greet na ng mga nanay naton no sang Happy Mother's Day.
9: Sa kay James Mark Arthur at Steve Amoroso, good afternoon mga sir, shout out kay Papa Nonoy Julius Labona Amoroso sa Aglawaya panitan kag kay Marlon John John Biclar sa Bantaaw ko gumpanitan ka pis salot sa aton kasalot ko sa partner. Now thank you so much Sir James.
2: Gina-shoutout man natin to partner ang snapin natin nga hepe sa Ibisan Municipal Police Station, ho?
9: Sir Ryle!
2: Ato subong sa PIDMO upod sa natin nga Chief Police Major Edwin Viluse. Sir Ryle Villariz! Mayong hapon gid sa imo kagsatan ng mga personnel sa Ibisan Municipal Police Station.
9: Kaya ako ni Anthony. No? Sir Anthony, God bless PNP. Ba mahambal kasi ng partner sa dumaka-relate kagid sining word nga God bless PNP partner. Uh-huh. patuloy lang ang likes and share and comment.
2: Oh, syempre partner.
9: Mamasta gina naton hasta lang ambot lang. Basta guan go lang mga sergeant. Ah.
2: May nagdulugang gali partner, medyo ka-loading lang ho.
9: Oo, oh, mayari ho, may nakita ko.
2: Mayari na mo partner.
9: Kaya Ma'am Cecil, di hi me abisa. Kung ito, basic niya partner ang iyang hashtag ko. Hashtag Prusix, copies PPO.
2: Sa kay Police Staff Serge, Master Sergeant Bernal, classmate no, good afternoon sir, watching from copies PPO. Subong man kay Ma'am Timmy Keen, watching from Cuartero Municipal Police Station. Kay Villator Sonder, Happy Mother's Day sa nanay ta. Ah, okay. Sa kay Inday Rowena, no, nagapa-shoutout. Sa kay Nanay Minda, Happy Happy Mother's Day. Ang snappy partner, ha?
9: Kay Sir Alan Floro, mayong hapon. Search, no, sa PNP copies.
2: Okay, Kas Alan Floro, ngara sa Qatar, no? Mayong hapon, Kas, kamusta? Happy Mother's Day, dira sa kay ng Ika. Mayong hapon lang, salamat sa pagtutok. From East JD Tons, watching from Maayo Municipal Police Station.
9: Pagsumama sa kay Ma'am Rimya Boro, pag-greet man sa iyang nanay, dahil sa kay Nanay TC Fokbet, no? Kag-presentasyon Boro. Happy Mother's Day sa tanang nanay.
2: Aba, Happy Mother's Day. Sa kay James MacArthur, Steve Amoroso, watching live from Riyadh. KSA. Sa Riyadh ni ang KSA partner, no?
9: Kingdom of Saudi Arabia.
2: Aba?
9: KSA.
2: Hey, Ma'am Tinienta, nabasa mo na ni partner? Okay na? Sa kay Sir Steve Amoroso, nagadugang. Good afternoon, mga sir. Shoutout kay Papa Nonoy Jelias Labon Amoroso sa Agluway Panitaan. Kagsa kay Marlon Junjun Diklar. Sa Bantaaw, Kugon Panitaan. Salut niyo mga sir.
9: Isa mo ni Snappy, madaling isa ka-official sa Roa City Police Station kay Police Lieutenant Joseph Alfred Galinero. Sir, mayong hapon. Maugdugon niya silang duty hasta subong. Kaso mo kay Ma'am Mi Ashley, watching from Bungso. Dumaraw kapis, no? Gina-greet mo niya partner. Mama niya, happy Mother's Day. Kay Nanay Mercy Palomo kag Bardis Family.
2: Shoutout man da, ginapa-shoutout ni Ma'am Rimya Boro pahodugang sir, pag-greet man sa akong nanay da nga si Tessie Fokbit, nabasa mo na kinapartner.
9: Yes, partner.
2: Kay Ping Bolids. Good afternoon everyone watching from Maayon Municipal Police Station.
9: Isa aton nga station monitor diri sa K5 News FM Rojas.
2: Sa kay Ma'am Ami Berondo, happy Mother's Day. Kag sa tanan nga staff sa K5 News FM Rojas partner, syempre, ginatamyaw natin sila
9: sa inyo nga mga nanay.
2: Ayat nga hapa nga Mother's Day.
9: Mga earmuffs, no?
2: Yes. Sa ilang mga ismi. Ano pagidiban nga term partner sa kay sa nanay nga tawag? Kay Ma'am, yari Ma'am ko na, social. Mommy? Mommy? Sa mga single mom dira, ginatamyaw man naton sang happy Mother's Day partner, no?
9: Doble ginailang kayod partner.
2: Oo. No?
9: Hindi lang pang mommy, pang daddy pa. kung gina sila partner na, dapat ganong gina sa bakasong gina sa iyang makabataan.
2: Pero believe kita sa mga single mom partner, no? Na taguyod nila nga sila lang mismo, nga wala sang partner. Grabe, no? Na sarangan nila nga magpadako sa ilang mga kabataan, nga wala sang partner.
9: Wala ba naman sa ilang partner nga successful gina?
2: Yes!
9: Kaya grabe nga pagbakas nila.
2: Makon mo nga doble ang pagpangabudlay nila kay ay sila sang katuwang, no? Pero ang iban man niya, no? Maswerte man nakapangita man liwat sang partner, no? Partner?
9: Magluwas lang iban type nila mga single mom.
2: Aba. O may ara partner damo ah, damo ko kilala nga mga single tapos mga hilig mga single mom.
9: Ang tawag sina single mom hunters.
2: Mayo kan hindi akong single mom partner, no? Experyensyado, no? Kabalo na mag-alaga sang bata, no?
9: Ano ba gid? Kabalo mag-alaga sang daddy.
2: Yes.
9: Dugda mo partner ato nga ako na viewers ako. Kay Ma'am Maria Jolie.
2: No nagambal ka lang sa single mom daw damo na nagkuanaw.
9: Shout out na sa mga single mom. No pa mati sa group partner.
2: Oras na to na lawan na 54 sa hapon. May mga nabilin ba kita nga maginutlo partner? No, pwede pa sila ka pa shout out pa gid eh.
9: Oh, gusto ng traffic partner, ako traffic ang ilang mga greetings oh. Oh. Kay Sergeant Mandela Indra na sa Picado sa Capiz Police Provincial Office sa mayong hapon. Sa aton nga partner, sa aton nga PIO, Happy Mother's Day,
2: Ma'am. Sa Ma'am Rachel Garnica. Kapamangkot manghod ko nga man pareho ko na apelido sa partner sa Unifor.
9: Bagong bunyag.
2: Bagong bunyag.
9: Bro, bro, unis sa subong bro.
2: Hello, yung shoutout natin na si Arlo Provonga partner. Nagpautaw-utaw to sa tunga sang kalalawran, no? Ambot din sa nga bahin sang kalalawran, sang kalibutan, ha?
9: Bisan din sa makapautaw-utaw.
2: Sa to partner?
9: Bisan din sa makapautaw-utaw mga partner sa kalalawran. Makadungka gyapo na.
2: Importante, makadungka. Halong landa.
9: Kaya Guyong Distusa, Happy Mother's Day kay ano Lini Doliano sang Barangay Tabok. Oh, din nga Barangay Tabok. Mayon eh, Mayon.
2: Okay, Mayon guru partner.
9: May Ashley watching from Bungso and Dumaraw. Nabasa naman kina. Kay Dred Not. Mga English na ilang ang pangalan, pardon, mga foreigner na yun. Kay Sir Dred Not na mayong hapon, God bless. Kay Ma'am Lia Baez, shout out mga sir. Happy Mother's Day lang ta, Ma'am Lia.
2: Sa aton mga kuturan dira, no? Gina-remind lang naton.
9: Huwag pa matapos ang summer, no? Nag-vacation-vacation pang iban. Okay, sa pa-dubli ingat lang. Kung mag-transport kita, mag-travel, kung din man nga bahin sa pungsod Pilipinas. Kay aton nga partner, sa aton nga provincial director nagtutok man sa kaya Police Colonel Albert Tapulao, sir, magandang hapon.
2: Sir, maying hapon.
9: Happy Mother's Day sa Mrs. Mo, sir.
2: Kaya gina-shoutout man nato ng aton nga Deputy Provincial Director for Administration Partner, Police Lieutenant Colonel Ricardo Humua Jr.
9: Gina po shoutout gina sa aton nga Provincial Director Partner. Shoutout sa iyang wife na kay Ma'am Mercy.
2: Kay Ma'am Mercy Tapulaw, Ma'am, happy happy Mother's Day gid. Na ah, ginapatamyaw gid ni Sir Tapulaw partner, no? Partner, may commercial break kita. Mabalik pa kita, partner, after isang commercial break. Why na? Okay. Gagin nyo nabatihan mga kabiyanan ang kabugusan nga pagpangalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa sa subong edisyon Petsa Diaz sa bulan sang Mayo tuig 2026. Partner, basi may mga palagas ka na?
9: Wala naman, partner.
2: Salamat gid sa tanan naton nga mga police patrollers nga nagdulong sang balita diri sa aton pagpangalagad sa subong hapon. Of course, aton nga pagpangalaga dini sa pangalan sang bukos nga pwersa sang Philippine National Police, sang Police Regional Office 6, kag sang Capiz Police Provincial Office, sa pagpamuno sa aton Provincial Director Police Colonel Albert D. Tapulaw. Siyempre, kami sa liwat ang inyo mga nanginaalagad.
9: Police Master Sergeant Roldan Belina Jama.
2: Kag ako naman si Police Master Sergeant Van De La Cruz Frofonga. Sa liwat, happy Sunday and may God bless us all.
10: Kapis Pulisya, balita para sa masa, para sa masa. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Ang bakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsol, nang pagka-ubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nag-it sir ka namin, nag-it sa akong nga mata.
10: TTX 500.
13: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karong nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
14: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
13: Oo, choice.
14: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
13: Correct.
14: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way paginom DTX 500 by tidi dako tiyan eh.
13: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
14: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamo ginarecommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
15: TX500!
16: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
15: DTX 500!
13: So, kung ga-DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
14: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt yung mga pancreas. Justo. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imo pancreas, ti goodbye. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Mm. Sigihon, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
13: Justo.
14: No, so, maulat ka, nga mabankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo nalang na kuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
13: Gusto.
14: Kung maumpawan pa.
13: Oo.
14: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na nasa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
15: DTX 500!
17: Imo pangalan na partner.
18: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
17: 41.
18: Nagpa-check
17: up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score ganit?
18: 470.
17: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
18: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at
17: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
18: 160.
17: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
18: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
15: DTX 500 DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
20: Mabagat, magabuti ka.
15: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
20: Visio.
15: Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
22: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
17: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
22: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
15: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
0: para sa madami ng kombinasyon. Mag-ilom sa Mighty C.
1: Kadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
27: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh.
28: Available now.
30: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
31: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
30: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
32: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
30: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
33: Healthy nga uto.
34: Hi, Dennis Juan.
33: Matalong kag alerto nga paminsaron.
34: Hi, Dennis Juan.
33: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
34: Hi, Dennis Juan.
33: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
35: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
30: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Pio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ni kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
2: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko. Tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
8: Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Babakal sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kag ginahilinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ang
2: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: K5 News FM.
1: Ako si Rosita, Kapangluya ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
4: Kasi tumasun sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa
4: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din, sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarko. DGX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
14: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
19: Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
21: News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
23: D3 Bio.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
4: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan naginom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 naging...
5: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
15: ikapsula mo.
14: Extend.
15: Extend. Superman for men.
14: Gawa sa maca.
15: Isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy.
15: At

0: stamina.
1: Like Flavowaska.
0: Epic debunk sexual potency herb.
1: Stimulates libido.
0: And treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
3: Ako si Andrea de Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
1: Mabahal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sa pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
7: News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalikan DTX 500.
5: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500!
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
5: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik.
8: Performance mo bala. Maluya na.
9: Mag-extend ka.
8: Extend food supplement for men.
9: May bakaw kag
8: vabuwas ka.
9: Garagapataas ang energy kag stamina
8: para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
9: Extend food supplement for men.
16: Tikasin.
9: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ether. Ether Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ether Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Na halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, muna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX

0: maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
2: DTX 500, mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TGX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160. The best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso. Istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
2: Normal nga normal pasing sang stool.
4: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
2: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
5: Basically Sir JP, ang color nila is aline from bilirubin.
2: Oho.
5: Pag sa ihi nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo stercobilin.
2: Ay katanda sa ngamon nga medtech license medtech.
4: No? Ang baho sang pupo Sir JP actually halin man sa kuan mo mga bakterya.
2: Uh-huh.
4: Nga syempre damo kagaw da. Ang nagaproduce ang mga gases.
2: So, wala nga medyo nga pupo.
4: Baho, oh. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga ginaproduce. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagabi isang kapayas. Lang tawa na to kung Indiano.
1: DTX 500.
4: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan, parisan mo DTX kag MyTC.
2: Pagkaga,
4: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500.
2: Uh-huh.
4: Para hindi ka mag-almoranas.
2: Oh.
4: Kaya once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga
1: DTX 500.
4: Bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinance ko, nagit, sir, ka namin-amit, nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500!
4: Ang healthy nga bawel, para sa pupo sang karabaw.
2: Oh.
4: Ang sinyalis naman sa hindi naming bawel, pareho sa pupo sang kanding. So kinanglan ang pag-i-charge gidya, at least yung pinaka the best dia once twice a day.
2: Uh-huh.
4: Ang pinaka the best nga toilet practice.
2: Mm-hmm.
4: Hindi man nami Sir JP nga once a week, ang iban gani once in 2 weeks.
2: Di,
4: bro, may mga problema na ang kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo manormal mo. So muna pirmi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag MyTC para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Husto.
4: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang kung magpupo man.
2: Husto.
4: Kay wala ka ka DTX 500. Wala ni mo atipana ang health sa imo nga tinai.
2: Husto. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao Sir Kevin ginstudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
4: Pito na ka type Sir JP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation.
2: Uh-huh.
4: Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
2: Kulang fibers.
4: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
2: Gayum yum si boy.
4: Inom ka diti X 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante diri Sir JP amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
2: Oho.
4: Kung gahubag imo tinai IT expert da ang diti X 500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio, D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko.
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Panahon na naman ang ubo.
1: Si Butch at trangkaso.
0: Pero huwag mag-alala
1: dahil ang Didra ang mighty.
0: Palaban mo,
1: Mighty C!
0: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
1: The Mighty Power of C!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C!
0: The Mighty Power of C!
9: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
21: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
9: Extend
22: Food Supplement for Men. May maka kag Labawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
9: Extend
22: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
25: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sang pag-inom ko na sang DTX 500, may alay biubig niya. Nadula ko ang bukol. Mayubig ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: My thing is honest.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
9: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
26: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: KK5 News FM. News FM.
1: Si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika syaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
10: Babaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
6: Mighty C, epektibo. Garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
6: Extend the food superman for men.
15: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
6: Extend food supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
17: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
16: Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500.
10: Bakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.
18: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
6: Nagapatalom sang paminsaron.
18: Nagapanami sang memorya.
6: Nagapa-increase sang serotonin.
18: Memory

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: News FM.
1: O si Norbertoy, sa ka-atlet, ako ginanimulig sa D3 Bio, tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Leicester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
5: Magalingin pala ang imong nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Ay,
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, utikog buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C,
0: mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mercy, at pasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, ubo ko. Kagsip on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Missy. Ang masusunod
15: sa gabi,
16: ako ang bossing
15: dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to Mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
0: Memory Advance Syrup.
5: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
0: Bumaka sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
19: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa
14: Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
22: D3 Bio!

0: KK5 News FM. News FM.
1: Three ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapatak, mangabuti ka! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica! Max4 Biotics! Makabulig sa pagtap

0: lugdas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang regagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies

0: Di mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
1: Klinika Dio Fresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: iCare Gold Capsule, ang kapsula gagitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
9: Sa
5: tanan, matagpramatay sang K5 News FM Philippines, mga K5.

kalisatanan ng mga kapamilya sa aton na paratuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kabutanan yara at man sa maayong kahimtang sa panglawas. Kag sa pagtuo, labaw sa tanan. Kaya mo na pinaka-importante, kaya mo gidni ang ginkinanglan naton sa sining mga tinion. Sa gihapon, dalayon gid ang Diyos nga tagiya sa tanan nga mga butang nga naghatag sa aton sang tanan nga mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial kag protection. Dalayon gid siya kag hindi tagid pagkalipatan. Kaya mo gid ni ang pinakaimportante nga kita perme nga nakaangot sa Diyos. Kaya kung hindi, dako nga katalagman, labi na sa aton nga matinyong subong mga pwerte kadamo nga mga naglatabo, damo na mga casualties, damo nga mga trahedya, pero ang aton nga kasiguruhan, ang aton nga dalangpan, amugin lang ang Diyos. Muna nga, samtang padayon kita nga magkatuon sa pulong sa Ginoo, sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga paanggid. Sa gihapon, danyo ako ng mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. At sa pamagitan ng inyong bugtong na anak, hinihiling po namin ang inyong patnubay't gabay. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at proteksyon, patnubay't gabay sa aming mga buhay na kami po ay pinagkaluman, nagkaragdagang lakas. At sa pagkakataon pong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ang ginagamit na impilan K5 News FM. Gayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga pagkulang at kasalanan sa inyo upang walang maging hadlang sa kinakailangan namin na mga pagpapala naming dapat na magtanggapin. Ito ay aming iniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon, mag-uturan, mag-abiyanan, aton naman nga tunghayan, aton nga tunan ang paanggid na hanungod sa nadulang karniro. Ari kini, ari siya mabasa ta sa Lucas 15. Mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kag pwede man ibasahon ninyo sa Matthew 18, mga versikulo 10 hasta sa 14. Now, amunia ka tumabasa. Karon, ang mga manugsukot sang buwis kag mga makasala nagapalapit tanan sa pagpamati kay Kristo. Kag ang mga parisyo, kag ang mga eskriba, nagkumod nga nagsiling ini nga tao nagabaton sang mga makasala kag nagakaon po sa ila. Kaya sila sang una makuturan ginkabig nila nga ikaw isa kamalaot nga tao samtang nagaulupod ka sa pagpakigbarkada sa mga hindi tumuluong nga kaangay sang ilang mga Hudyo. Amuna sila sang una sa ilang paglantaw sa mga tao nga makita. Karon kay si Kristo nakitaan man nga nagupod sa mga ginkabig nila mga makasasala manugsukot sang buwis. Kaya manugsukot sang buwis sang una, kanga sa atong subong, hindi malikawan nga dayaon. So, hindi na malikawan na. Muna nga, pwede likawan kung mahadlok sa Ginoo. Pero wala kahadlok sa Ginoo, hindi na malikaw nga man. Kaya kabalo na ta. Hindi na istoryahon na ito. Now, diri muna nga sa nakitaan sila sa mga parisyo, kag mga eskriba, nagkumod sila. Dayon, ang ilaginambal, si Jesus daw, nagamaton sang mga makasala kag nagakaon upod sa ila. Dayon, gani nagpamulong siya sa ila sining panggid. Amo na ni. Sino bala ang tao sa inyo nga may isa kagatos ka karniro kung madula ang isa sa ila nga indi magbiya sang kasyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tugtog nga makita niya ini. So, dire, kung aton nga paminsaron maayo, tuod man na siya. Kung may ara ka isa kakarniro, biskan nga may ara pa ka kasyaman kag siyam, amot ang balon, isigatos kabilog ang imong karniro, bisan isa lang madula, mawili ka. Dayon, hambal ni Kristo rin, kag sang nakita niya ini, gin napahamtang niya kini sa iya mga abaga kag nagakalipay.
kagsang nakapulit sila, ginatipon niya ang iya mga abyan kag mga silingan na nagasiling sa ila. Kalipay kamuupod sa akon, kay nakita ko ang akon karniro nga nadula. Si grabe no, nami katama nga paanggid. Kung kita na, labi na akong damo kagid katama nga mga sapat, labi na karniro. Kung madula ang isa, takaan ka mangita, bayan na naman to. Bahala na to siya sa bukabuhi niya. Pero diri hindi. Padayon kita diri, pangita gid sang tagiya, dayon sang nakitaan niya, anong ginhimo? Gintawag niya ang iya mga abyan, mga silingan, dayon hambal niya sa ila, nga magakalipay daw sila upon sa iya, siya nga tagiya. Kaya nga man, nakita niya ang iya nga karnirong nadula. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay, may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol, labi pa sa kasiyaman kagsiyam nga matarong wala magakinanglan sing paghinulsol. Si Kristo wala sa sini nga tiyon, naga pahanumdom sa iya mga tagpalamati sang mga pulong sang kasulatan. Nag-apilar siya sa saksi sang ila kaungulingon nga eksperyensya. Ang malapad nga mga kapatagan sa sidlangan sang Jordan nagahatag sing bugana nga halalban para sa mga pano kag sa mga nalupyakan kag sa ibabaw sang kakahuyan nga mga bungyod. Naglagaw sila madamo nga nadula nga mga karnero nga pangitaon kag dalhon pagbalik paagi sa pag-atipan sang manubantay. Sa grupo nanungod kay Jesus may mga manubantay ng mga tao man nga may kwarta nga ginpunanan sa mga panong kag mga baka kag ang tanang makaapresyar sang iya ilustrasyon. Mangkot sa sino nga tao sa inyo nga may isa kagatos kakarniro kung madula ang isa sa ila, hindi bala magbiya sang kasiyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tubtob nga makita niya ini. Ining mga kalag nga imo gintamay, siling ni Diyos, gipanagiyahan sang Diyos. Paagi sa pagtuga, sa pagtubos sa iya, sila. Kag may bili sila sa iya panulong. Subong ang manugbantay, nagahigugmas ang iya mga karnero, kag hindi makapahuway kung bisan isa ang nadula, amuman, sa mas mataas nga kasangkaron. Ginahigugmas ang Diyos ang tagsak ginsikway nga kalag. Ang mga tao mahimo nga magpanghiwala sang pag-angkon sang iya gugma. Mahimo sila nga maglagaw gikan sa iya. Mahimo sila magpili sang isa pa ka agalon apang sila iya sang Diyos. Kag ginhandom niya nga mabawi ang iya ila kagulingon. Siling niya sang Ginoo. Subong sang isa ka manugbantay nga nagapangita sang iya panong sa adlaw nga yara siya sa tunga sang iya mga karnero nga nagapaplag amuman pangitaon ko ang akon mga karnero kagluwason ko sila gikan sa tanan nga mga duog din sila nagaplag sa magalmo umon kag madulom nga adlaw. Ezekiel 34 versikulo 12. Sa panggid, ang manugbantay nagwa sa pagpangita sang isa ka karnero. Ang pinakadyutay nga maisip, gani kon may isa lamang kakalag nga nadula, si Kristo na patay kong tani para sa sina nga isa. Ang karnero nga nagtalang gikan sa turil, amo ang labing wala sing mahimo sa tanan nga mga tinuga. Kinahanglan nga pangitaon ini sang manugbantay, kay hindi ini makakita sang iya alagyan pagbalik. Gani sa kalag nga nagragyo sa Dios, wala siya sing mahimo subong sang nadula nga karnero. Kag luwas kon ang Dios nun nga gugma, nagabot sa pagluwas sang iya, hindi gin niya makita ang iya dalan paggato sa Dios. Ang manugbantay nga nakatukib nga ang isa nga iya karnero, isa sa mga karnero niya nga nadula, wala nagatulok sing walay hinalungong sa panong nga ginapuy-an sing luwas kag nagsiling. May 90 kag siyam ako,
kag magasto ako sing tuman kadamo nga kabudlayan sa pagpangita sa nagtala nga isa. Pabalik ka siya. Kag buksan ko ang ganghaan sang turil kag ang mga karniro. Kag pasudlon ko siya. So, kung kisa mo na ang aton eh. Mga aman, total, mahirap ako 90 kag siyam o 99. Magasto pa ko damod ako nga balor. Tapos, mabudlayan pa ko katama, pangita sang natala nga isa. Pabayaan ta siya, kung makabalik siya, makapuli siya, maayo, buksan kong ganghaan sang turil. Kag pasudlon ng isang karnero nga nadula. Pero hindi. So, walang madungay nga ang mga karnero nagmagtalang ang manugbantay na puno sang kasubo kag kabalaka. Ginaisip niya kag ginasaysay ang panong, konsigurado gid siya nga ang isa karnero nadula, wala siyang siyama nagakatulog. Ginabiyaan niya ang kasiyaman kag siyam kapilo, kag ginapangita ang mga karnero. Kun mas madulom, kag mas mabaskog ang kagabihon, kag mas makatalagam ang dalan, mas dako ang kabalaka sang manugbantay, kag mas maukod ang iya pagpangita. Sa amo nga kaumpawan, nga nabatian niya sa malayo ang una nga mahinay nga singgit sini. Sa pagsunod sa tunog, nagasaka siya sa pinakamataas ng mga katastaason, nagakadto siya sa ukbong ginsang pilas sa katalagman sang iya kabalingon na kabuhi. Gani, nagapangita siya samtang ang singgit nga nagaluya, nagasugid sa isa nga ang iya karnero handa na nga mapatay. Sa katapusan, ang iya panikasog ginpadyaan ang nadula nakita. Dayon, wala niya ini ginasaway bangod, nagtuga ini sa iya sing dako nga kabudlayan. Wala niya ini ginamam maniho paagi sa latigo. Wala gani niya gin na ginatinguhaan nga dalhon ini pauli. Sa iya kalipay, ginadala niya ang nagakurog nga tinuga sa iya mga abaga. Kun ini napilasan kag nasamaran, ginatipon niya ini sa iya mga butkon nga ginapilit ini malapit sa iya dughan. Agod nga ang kainit sang iya kagalingon nga tigipusoon magahatag sini sang kabuhi. Upod ang pagpasalamat ngang iya pagpangita, wala nangin walay sing pulos. Ginadala niya ini pagbalik sa turil. Samtang sa Dios, salamat sa Dios. Wala niya ginpresentar sa aton imahinasyon ang larawan sang isa ka masubo nga manugbantay nga nagabalik nga wala ang mga karnero. Ang paanggid, wala nagahambal na hanungod sa kapaslawan kundi na hanungod sa kadalagaan kag kalipay sa pag-ayo. Yari ang Dios nun nga garantiya nga wala bisan isa sang nagtalang nga mga karnero sang turil sang Dios ang ginapatumbayaan. Wala sing isa nga ginapabayaan nga wala sing bulig. Ang tagsa katao nga magasakop sa pagtubos, luwaso ni Kristo gikan sa buho sang pagkamadunot kag gikan sa mga uhay sang sala. Nagakasubok ka, magpakaisug ka, bisan pa nga nakahimo kasing kalautan. Hindi ka mo magunahuna nga basi patawaron sang Dios ang imo mga paglapas kag tugutan ikaw nga magtari sa epresensya. Ang Dios ang naghimo sang una nga pagpauswag. Samtang nagrebuildi ka mo sa iya, naglakat siya sa pagpangita sa inyo. Upod ang malulo nga tagipusoon sang manugbantay, ginbiyaan niya ang kasiyaman kag siyam, kag nagkadto sa kamingawan sa pagpangita sang nadula. Ang kalag nga napilasan kag napila nasamaran kag handa na nga mapatay, iya nga ginalibutan sang iya mga butkon sang gugma kag malipayon nga ginadala ini sa turil sang kalawasan. Gintudlo ini sang mga Hudyo nga antes ihatag ang gugma sang Dios sa makasasala, dapat anay siya maghinulsol. Amo na ang baliskad nga pagtuluuhan sang mga Hudyo. Sa ila pagtanaw, ang paghinulsol isa kabuluhaton nga sa diin ang mga tao makaangkon sang kahamuot sang langit.
gani kagini nga panghunahuna amo ang nagtulod sa mga parisyo sa pagsinggit sa katingala kag kaakig. Ini nga tao ang balila kay Jesus nagabaton sa mga makasasala. Suno sa ilang mga ideya, hindi niya dapat pagtugutan ang bisan sino na magpalapit sa iya kundi iadtong mga naghinulsol. Amo na ang teorya kag mga tradisyon sang mga Hudyo. Apang sa paanggid sang nadula nga kaniro si Kristo nagatudlo nga ang kaluwasan wala nagaabot paagi sa aton pagpangita sa Dios kundi paagi sa pagpangita sang Dios sa aton. Wala sing isa nga nakahango, wala sing isa nga nagapangita sa Dios. Sila tanan nagtaliwan. Roma 3:11 kag 12. Wala kita naghinulsol agud ihugmaon kita sang Dios kundi ginpahayag niya sa aton ang iagugma agud kita maghinulsol. Kun ang nagtalang nga karniro gin pauli na sa ulihi ang pagpasalamat sang manugbantay makita sa makalipay nga mga ambahanon sang kalipay. Ginatawag niya ang iya mga abyan kag mga kaingod nga nagasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon kay nakita ko ang akon karniro nga nagdula. Gani kun ang isa ka nagalagaw makita sang dako nga manugbantay sang mga karniro, ang langit kag duta naghiusa sa pagpasalamat kag pagkasadya. May kalipay sa langit tungod sa isa ka magsasala nga maginulsol. Labaw pa sa kasiyaman kag siyam kamatarong nga mga tao nga wala nagakinahanglan sang paginulsol. Kamu nga mga parisyo, siling ni Kristo, dinakabig ninyo ang inyo kagulingon, subong mga paborito sang langit. Nagahuna-huna kamu nga malig-on kamu sa inyo kagulingon nga pagkamatarong. Ibaluan ninyo nga kung ikaw hindi kinahanglan ang paginulsol, ang akon misyon hindi sa imo. Ining mga imol nga mga kalag nga nagabatyag sang ila kay mulon kag pagka makasasala, amugid ang akon ginkari sa pagluwas. Ang mga manugtunda sang langit interesado sa sining mga nadula nga imong ginatamay. Nagreklamo ka sa kag nagiguta kung ang isa sining mga kalag nagabuylog sa akon. Apang ibaluwa nga ang mga anghel nagakasadya kag ang ambahanon sang kadalagaan nagatunog sa mga luwang sa ibabaw. Ang mga rabi may hulubaton nga may kalipay sa langit kun ang isa ka nakasala batok sa Dios malaglag. Apang si Jesus nagtudlo nga para sa Dios ang buhat sang kadalagaan kag ang buhat sa kalaglagan isa ka tumalagsahon nga buhat. Ina nga sa diin ang tanan nga langit nga kalipay amo ang pagpanumbalik sang kaugalingon nga larawan sang Dios sa mga kalag nga iya ginhimo. Kun ang isa nga nagtalang sing malayo sa sala nagatinguha sa pagbalik sa Dios makam sumalang siya sing kritisismo kag di pagsalig. May mga pagduduha kung bala ang iya paghinulsol matuod o kung magahonghong. Wala siya sing kalig-on. Wala ako nagapati nga magapadayon siya. Ini nga mga tao wala nagahimo sang bulhaton sang Dios kundi sang bulhaton ni Satanas. Nga amo ang manugsumbong sa mga kauturan. Paagi sa ila mga kritisismo ang malauton nagalaom nga paluyahon ina nga kalag kag mapahilayo pagidya siya gikan sa paglaom gagikan sa Dios. Tuguti ang nagahinulsol nga makasala nga magpamalandong sang kalipay sa langit sa pagbalik sang isa ka kalag nga nadula. Tuguti siya nga magpahuway sa gugma sang Dios kag sa bisan ano nga kahimtangan indi magluya ang buot sang pagyaguta kag pagduda sang mga parisyo. Muni ang samakita ka dari magkauturan mga kabyanan. Hindi kita matingala nga amugid na ang kahimtang sa mga parisyo kag mga eskriba sang una nga mga tiempo. Amo na nga si Kristo aking katama sa mga Hudyo kag mga parisyo bangon sa ila mga kritisismo.
kay ginhigugmagid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang yabugtong anak, agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kun di may kabuhi nga walay katapusan. Ini nga mensahe para sa kalibutan. Kag ang bisan sino nga nagakahulugan nga ang bisan sino kag ang tanan nga mga nagasunod sa kondisyon mahimo nga mag-ambit sang pagkamaayo. Ang tanan nga nagatulo kay Jesus nga nagatuo sa iya bilang isa ila personal nga manluluwas hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa kaama-aman ginhimo agud matigayon naton ang walay katapusan nga padya. Si Kristo amo ang aton halad, ang aton tali, ang aton garantiya, ang aton Dios nun nga manog patunga. Ginhimo siya sa aton nga pagkamatarong, pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto 1 bersikulo 30. Kag si Kristo wala magsulod sa balaan nga duog nga ginhimo sang mga kamot na larawan sang matuod kundi sa langit mismo sa pagpakita karon sa presensya sang Dios para sa aton. Hebrohanon 8 bersikulo 24. Ang pagpatunga ni Kristo para sa aton amo ang pagpresentar sang iya Dios nun nga mga merito sa paghalad sang iya kagulingon sa Amay bilang aton talos kagarantiya. Kay nagkayab siya sa kahit asaan sa paghimo sang katumbasan para sa aton mga paglapas. Kung ang bisan sino makasala, may manog patunga kag manog pangapin kita sa Amay si Jesucristo nga matarong. Kag siya amo ang halad para sa aton mga sala, kag indi lamang para sa aton kundi para man sa mga sala sang bugos nga kalibutan. Amo ini ang gugma, indi nga kita nahigugma sa Dios kundi nga siya ang nagahigugma sa aton kag ginpadala ang iya anak sa nga sa patumbas sang aton nga mga sala. Mahimo man niya nga luwason sing bugos ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya kay buhi siya sa gihapon sa pagpangamuyo para sa ila. Hebrohanon 9 bersikulo 25. Gikan sa sini nga makasulatan maathag nga indi ini kaubuton sang Dios nga dapat kamo mangin di masaligan kag pantuson ang inyo kalag sa kahadlok nga indi kamo pagbatonon sang Dios tungod kay makasasala kamo kag indi Dios indi takos. Magpalapit kamo sa Dios, magpalapit kita sa Dios kag magpalapit siya sa aton. Ipresentar ang aton mga kaso sa yatumang nga nagapakitluoy sa mga merito sang lugo nga ginpaagay para sa aton sa krus sa Kalbaryo. Si Satanas, magasumbong sa imo, sa akon, sa aton nga tanan nga isa kadako nga makasasala kag dapat ini baton, indi batonon apang mahimo ka nga magsilin. Naibaluan ko nga ako makasasala kag amo ina ang rason ko kung nga ah Kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Si Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas ang mga makasasala. Ang dugo ni Jesucristo nga iya anak magnagatindo sa akon gikan sa tanan nga sala. 1 Juan 1 bersikulo 7. Kung ginatuad nato ng aton mga sala, siya matutong kag matarong sa pagpatawad sa aton kag sa pagtinlo sang aton mga sala kag sa paglimpyo sa aton gikan sa aton ng mga sala sa tanan o kag sa tanan ng pagka di matarong. Versikulo 9 sa 1 Juan. Ang pagkamatarong ni Kristo amo ang naghimo sa minulsulon nga makasala nga kahlahamutan sa Dios kag naghimo sang iya pagpakamatarong. Bisan ano baka makasala ang iya kabuhi kung nagapati siya kay Jesus bilang iya personal nga manluluwas. Nagatindog siya sa tubang sang Dios sa wala sing dagta nga mga panapton sang ginakabig nga pagkamatarong ni Kristo. Ang makasala nga bag-ulang napatay sa mga paglapas kag mga sala ginkabuhi paagi, ginabuhi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nakita niya paagi sa pagtuo nga si Jesus amo ang iya manluluwas kag buhi sa walay katubtuban nga makaluwas tubtob sa katapusan nga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Sa pagpasaguli nga ginahimo para sa iya mga tumuloo, nakakita sang amo nga kasangkaron kag kalabaon kag kataason kag kadalumon sang pagka ekspiente nakita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan nga ginbakal sa amo nga walay katapusan nga bili
nga ang iyakalag na puno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakita niya subong ang nakakita siya subong sang isa ka salamin ang himaya sang Ginoo kag gimbag-o siya sa amuman nga dagway kag espiritu sa Ginoo. Nakita niya ang panapton sang pagkamatarong ni Kristo nga ginhablon sa luom sang langit nga ginhimo paagi sa iya pagtuman kag ginisip sa kung ang makasala may pagtanaw sa walay katupong ng mga anting-anting ni Jesus o gahom ni Jesus, ang sala hindi makagalanyat sa iya. Kay nakita niya ang labing pangulo nga taas sa tunga sang napulo kalibo ang isang bugos nga may humaw. Narealisar niya sa isa kapersonal nga inagyan ang gahom sang ebanghelyo nga ang iya kasangkaroon kag disenyo ginatumbas lamang sang iya pagkabilidohon sang katuyuan. Amo na nga importante katama nga aton maintindihan na kita may ara buhi nga manluluwas makuturan. Wala siya sa bag-o nga lulubngan ni Jose na banhaw siya gikan sa mga minatay kag nagsaka sa kitasaan subong isa ka salig isa kapasalig sang kasiguruhan para sa tagsa katumuluo sa kalag. Gani, naging pagkamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Diyos paagi sa aton Ginoong Jesucristo. Roma 5, versikulo 1. Kamulang ni ang aton nga pagtuon danay, bangod kay natapos na ang aton tsimpo, aton nga tapuson sa nubo nga pangamuyo, mga katuran, kag mga kabiyanan. Dakilang Diyos, na sa kaitasan po kayo ng mga langit, muli po kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patawad kamay, at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig, pagpalain mo man ang himpilan na ginagamit K5 News FM Philippines, ganyan din higit sa lahat ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Nanawa, patuloy ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig ngayon kung may mga karamdaman sa kahalusugan at sa spiritual. Nawa, pagalingin upang sa ganun ang nalabing buhay, maggiyahan sila na makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat namin sa mutalangin kasama ang pagpatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DDX 500!
5: DDX 500!
7: Katalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi.
5: TDX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
13: Babakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
13: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
21: D3 Bio.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indik man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig kamos sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran.

0: sanay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. Best gift ang DTX 500.
8: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
13: News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
15: D3 Bio.

0: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kuyap, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo, way sa kabalo kung ano imuon mo, no? Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imuon ang unahon niya. Mag-iyon niyang kamot mo, giyon yung ulo mo. That's why ang tao gakirig. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini, isa ka factor nga ga-hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga junk food,
3: seasoning,
2: junk food.
3: Kung kada mo na, seasoning.
2: Ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Mm-hmm. Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio ginapadami ang absorption sang imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
4: Amo ni benepisyo ang ginom ka D3 Bio, Sir Boy.
2: Correct.
4: Malikawan ang mga seizures.
2: Seizures
4: tabo sa lawas. Aside sa seizures, Sir Boy, kinag yung loss of awareness. Gulpi lang lang ga tulala. Tagpila ka minuto. Daw kaurungan. Oh, dam na.
2: Compare mi ka ga kaurungan, you are prone for epilepsy, no? Lalo na way kakabalo na no urungan ka, no? D3 Bio also increases the ketone levels in your blood. Ano bala ginaoblas ang ketones? Of course, balanta na si D3 Bio, puno ni siya ketones once ma-process ang aton lawas. Ang ketones, una-una, gatag energy sa aton brain. Mas tinlo, mas tahom klase ng energy compared sa kalamay.
4: The best kind of fuel para sa imo brain.
2: Correct.
4: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your lymphatic system. Grabe ba, Sir Boy, no? Gapakaon, tapos ang mga higko, ginapaano.
2: Antes sa magwasan, Manil, take pa to siya.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
2: Ano pang nami, sa D3 Bio, kinami, imutulog. Nami, ang production sa sila tonin nga pulig gapon sa
4: ang imong awareness, Blaster Boy, ara fermenti kung nakainom ka D3 Bio.
2: Correct.
4: Kaya kalain atakihon ka bi nga sa imong epilepsy nga especially sa loss of awareness, ga operate ka makina tapos gatanga ka way na kinaon na galing imo kamot sa makina.
3: Oh, correct.
2: Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo, gapagwa ang imo epilepsy example, 3 times ka ma-atake sa kadlaw. Kung ga D3 Bio ka which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy coupled with diet, no? Importante na gitawag na ketogenic diet kay yung usaron mo na iya good fats lang.
4: Hindi ka nakamagka on carbohydrates, more on good fats.
3: Good fats. So,
2: good fats
4: siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, Goro, Sir Boy. Nga,
2: correct.
4: Hindi nakakita ang imulawas ang carbohydrates.
3: Correct.
4: Damo subong keto diet nga available sa market.
2: Correct. No?
4: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
3: Oh.
4: Ang nakanami lang gid sa kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy, kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium,
2: Sulod.
4: Mm. Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
2: Correct.
4: Pero, take note ha, ang magnesium hindi lang para sa imo brain, damo pag inaay, Sir Boy. Aside sa Sir Boy, ang D3 Bio damo pag mabuligan, especially sa mga inflammation sa brain.
2: Correct. Nga ga trigger man epilepsy.
4: Oh, meningitis. Oh, tanan nga mga inflammation nga katabo sa brain, mabuligan sa ang D3 Bio because of the keto. Pala inom ka gali ano, D3 Bio, may manug tinlo kapag id.
2: May manug
4: tinlo. Lang nga may pharmacy ka, may janitorial services pag ka. Perte, no?
2: May waste management.
4: And lymphatic is the most active during sleep. And remember, D3 Bio will support serotonin
3: Gapan namin production. Tulog.
4: para magnami ang imong melatonin, nami motulog.
6: Nami motulog.
4: So sa sige-sige nimo inom sa ditribayo, sugod nga man nami imotulog. It takes months nga pag-inom. Para nga mabalik normal ang imo nami nga tulog.
7: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakats, mga buti ka. D3Bio. Health News. D3Bio with Vizio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang ako nang insikret to sa law school.
8: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
12: DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charon nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: DTX 500.
14: Di na nalang subong imo sugar.
13: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
12: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Dali kasi napit akong tuhod.
17: Arthritis na gali.
18: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
17: Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa kabula,
18: wala na ginabalik ang arthritis ko.
17: Efektibo, gidkaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
25: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
26: isang bala ka lang.
25: Ako,
26: ang linya ko,
25: isang kapsula ka lang.
26: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
25: ikapsula mo.
26: Extend.
25: Extend. Supplement for men.
26: Gawa sa maca.
25: Isang herb
26: na nagpapataas ng ating energy
25: at stamina.
26: Like flavawaska.
25: Epektibong sexual potency herb.
26: Stimulates libido
25: and treats sexual dysfunction.
27: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sapat!
0: capsule mo, baby.
26: Extend Supplement for Men.
0: Isang kapsula ka lang.
26: DTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
26: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
14: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
26: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
26: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamigsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio. Nakapubo na ako. Sa 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mag-abot ka.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica. For Biotics
1: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
1: Mag DTX 500 da.
6: Masaminig ka palatian.
1: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
1: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test,
7: ila tong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2
8: sa gabi, 2 sa
7: agad. Ila na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Pamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Si Cherry Tokay.

0: kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500. Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gitna interval sa imong pag-out? So meaning pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas busi, manyaputa alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, alagay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no, mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga doktora.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Si Doc, as ako, tani nga kong magkaon kumalot, kadingin tayon ang ako nulos.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Listening ka, mabala ni mga flowers. Kadamok mo ba yung ito? Ano na yung
0: maidukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is hindi complex. Pagdamo ko ka may complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Nagasuprayer ka ba sa migraine? Inablang uay patay, sakit sang ulo mo. Hindi, duway ka na sang, doon din ang makuha sang mga pain reliever. Uy, basi bala kulang ka lang na sa imong antioxidant sa lawas. That's why ga-manifest ang kakulangon sina sa imo ulo. That's why dapat mag-DTX 500 ka. Try nyo blaka on permi prutas. I-limit nyo ang mga food nga nag-trigger sa inyong migraine. You take DTX 500, tistingin nyo, masolusyonan ang inyong migraine. Ako si Jean Paul Hineroso. Padayon nung takaroon istorya, ining mga sikreto nga maglawig imo kabuhi. Nagligad, istoryahan naton. It's all about, i-check mo regularly ang imo nga blood sugar, kag imo nga blood pressure. Ano pagid karon ang tatlo ka mga sikreto, a good, no? Nga maglawig aton kabuhi. Kaupod din sa karong nga diskusyon si Dr. Miloy, ang amon CEO, ara man si Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Sorweta.
5: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalabati. Welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas. Kabay pa na inom nyo na inyong mga paborito nga mga suplemento. DTX 500, D3Bio, kag Mighty C.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Sa aton pagpadayon sa paghibalo sa mga sikreto, agud maglawig imo kabuhi, tun-anta ang tatlo ka mga butang nga dapat hagan-hagano na to ng paggamit. Ano bala ining tatlo, Dok Ramil, ka mga bagay nga makahatag sa hindi maayong epekto sa aton lawas kung masubrahan?
5: Damo ni na kahibalo, Sir GP, pero pawalaan lang. Damo ni ang guilty, pero daw sa wala lang. Pero maabot ang panahon, suktun kagid sa imong pag-opusar sa sininga tatlo. Pinakauna gid, Sir GP, sa listahan ang mga asin.
2: Ay!
5: Asin lang, Sir GP, pero ang pagsubra-subra ang kadamuon sang asin sa imong lawas, sigurado, di malatian topaan mo eh. Hindi ang pwede nga magresulta sa enlarged heart, mahabog imong karason, migraine, heart failure, high blood pressure, even kidney stones, kidney diseases, osteoporosis, stomach cancer, kag stroke. Mayo kung naka-DTX 500 kag may TC ni kay pag gusto ka inom damo, no? The more nga damo or the more you take DTX 500 kag may TC, the more ka nga makabenepisyo.
2: Mm-hmm. Pero paano makahalit ang asin, Dok Ramil?
5: Ang chemical composition sa asin, Sir GP, among sodium chloride, no? Ang sodium sini ang component ang nagatinar sa lawas for 2 to 4 days.
2: Ay kalawi gali.
5: Bago pa man ini mapagwa. Mas madasig ang pagpagwa sang asin sa lawas kun damo ka inom tubig eh. Nag-exercise ka, gakaon ka prutas, utan, kag, of course, gainom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang problema abi sa sodium, Sir GP, once nga ma-detect ang lawas, ang iyang presensya, ang lawas ang mag-hold sang madamo nga tubig nga gininom mo agud, ma-flush out ang sobra nga sodium. Ini ang nagresulta sa pagdamo sa imong dugo, pagtaas ang imong blood pressure kag ini ang naghatag sang stress sa imong heart kag mga kaugatan. In short, mag high blood pressure ka kun pala kaon ka asin.
2: Mm.
5: So dapat inom gid ka DTX500 kag mighty si agud nga magbakod ang mga ugat mo kag mga organs mo.
6: Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
7: Ha, ano sekreto niya?
2: Milik sa tagoay.
6: Wa siya panago siya ra gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gabi ito niya, ipamasahe. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahe sa'yo, pinaidad, sir boy.
2: Dizzy, kano, dizzy. 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19 ah.
7: Kampiyon ni
6: McPeak. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahe ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo, basic.
6: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap.
2: Ang
7: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. Dinakano, nagpuyo sa uptown, barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibat siya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit sa ako niya, poson gag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
9: Sa sabi ka pala ka maginan?
8: Sa film, meron ka tatlo, sa subong kaduan.
9: Subong kamusta?
8: O, ayun ko ginibat siya, maskin gamay.
9: Anong mabal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
8: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500.
2: So asin ang una, ang ikaduwa, Doclamil, galikawan, dapat ang sugar.
5: Yes.
2: Ini ang number one nga killer, ang sobra-sobra nga pagkaon sang added sugar, ang ginalinan sang imo madamo nga balatian, from the simple inflammatory diseases conditions to diabetes, liver failure, chronic kidney disease, and cardiovascular diseases.
5: Pinakalala na kung palaparat ka, palatamis ka pa.
2: Tayo ba?
5: Updoon ko na lang sa pag-explain sa GP ang katatlo nga dapat nilalikawan, ang starch. Kaya mo man lang na ang kategorya mo, ang sugar kag starch, they are all carbohydrates. Abi nyo, kaya wala ka mo gakaon mayo tamis, wala ka mo gagamit kalamay, wala ka inom soft drinks, okay na. Kun pala kaon ka tinapay, noodles, bihon, pansit, tinapay, no, which are all starches or harina, mataas man Japon ang imo nga blood sugar.
2: Correct.
5: Magka-diabetes ka man Japon. Ang sobra nga pagkaon sa harina, kag added sugars, amo nimo tinapay nga tamis. Amo na, starch plus sugar, no? Ang nagapataas ang risgo nga magka-diabetes. Dugduman ko sa una, kung hindi tuyo ang imo isudan sa kanon kay pigado, kalamay.
2: Kalamay.
5: Starch plus sugar. So, ting sobra nga kaon sini, ang risgo sina, no? Diabetes, heart disease, fatty liver, kag sa pagkadamo nga balatian nga posible magresulta bangon sa mataas nga gitawag blood sugar levels. That's why importante nga mainom gid ka DTX 500 kag Mighty C. Biskan pa ano kung ang imo bisyo palakaon starts plus added sugar.
10: Pungod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Makal na sa mga butika.
2: So dapat magaganahagan sa pagkaon sang 3S ha, tatlo ka S, salt, sugar and starch. Ara gid tod ang halit no nga sanamit. Namit gid ya ang may gusto nga asin sang salasay, mas namit man ang kape nga tamis sang salasay, kag mas namit ang cake kaysa kamote.
5: Correct. Kag sa party-party mga birthday, di ka kita kamote, Sorbia. Cake na yan. Ang permi ko balagi na sulit-sulit nga tagline, Sir JP. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Amuni siya ang botsilingon. Halong kita sa pagpili sa ginakaon ta, no? pinsara. Pinsara na kung makahalit ba o makabulig sa lawas. No? Mm. Ang pag-angkon sa diabetes will take years to develop. At least 10 years, ha? Nga busar mo sa lawas. Ang pinakamayo ngayon moon, ti wala pa ka mag-diabetes, wala ka pa magka-cancer, wala pa ka ma-stroke, wala pa ka pa may blood, inom ka na di takes 500 kag may tisti. No? Saan o ka mainom? Saan o pintahan ang tubo? Before pa magtuktukon ang tubo, pintahan mo na. Amo mo na sa itong lawas, before ka pa magbalatan, inom ka na damo sa power combination sa gitawag, DTX 500 kag may tisti. No? If sobra na isa kadikada ang imo pagusto sa kaon sa kalamay, tinapay, soft drinks, kanon, maasin na pagkaon, basi borderline na ng sugar mo.
2: Oo.
5: Hindi na pa, hindi man uli ang tanan. Ah. Likawan ang sobra nga pagkaon sa asin, kalamay, starches, inom ka na DTX 500 kag may tisti adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
2: Istoryahan tang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sang DTX 500 kag may disease aton lawas. Ang allergy, ang isa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally hindi man harmful sa lawas. Ini ang isa ka matawag overreaction, abnormal immune system response. Usually, gatukan man lang ang allergy kon nagmango ang imo immune system kun si Dr. Ramil pa. Kay kung healthy ang imo immune system, hindi ka man magka-allergy. So dapat inom gid sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw agud makorek ang nagmango mo nga immune system.
5: May ginatawag Sir JP nga status asthmaticus. Ini ang isa ka medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation. Kun diin mayara sang hypoxemia, hypercapnia, or ini ang sobra kadamo nga carbon dioxide sa imo dugo bangod sang hypoventilation or hindi makaginawa sang husto. Tiyang sunod sina sigurado Sir JP, secondary respiratory failure.
2: Wow.
5: Te, simple lang man yang management sang allergy Sir JP, inom ka adlaw-adlaw sang food supplement nga makakorek sang imo mango nga immune system. Ang mighty C bilang alkaline nga mighty, vitamin C, no? Ka either mighty C or
2: pure C.
5: Ang magnagabulig nga tadlungon ang imo nga nagamaoy nga immune system or nagawild nga immune system. Subong man ang pag-inom sang DTX 500 sa kadaadlaw nga amo na ang magpugong nga hindi magdamo ang free radical sa imo nga lawas.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500.
12: May allergy man Sir JP nga nag-epekto sa aton nga mata. Ini ang ginatawag nga allergic conjunctivitis. So ini ang isa ka sa isang eye inflammation bilang allergic reaction sa mga allergens bala Sir JP kang isang pollen kag mold spores. So ini ang nagaepekto sa conjunctiva, no? Kag or tissue nga nagatabong sa imo eyeball o bilog nga mata Sir JP, no? Nagabulang mata.
5: Ang mula na katol.
2: Katol.
12: Nagaluha. Nagaluha. Nagahubag.
5: Gahabok.
12: O nagahabok. No? So, tandaan ta. No? Nga ang allergy, amo ang overreaction sa imo immune system. No? So, ang adot lang nga pag-inom sa DTX sa 500 gagmite si makabulgid no sang dako sa pagtapna sang allergy paagi sa pagkorek sang abnormal reaction sang imo nga immune system.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: The worst form of allergy is anaphylaxis. No, this is the most severe form of allergy. It is the potentially life-threatening. No, ang basa ibang mga tao nga ano kakatabo. Once you are in an allergy attack, no, may hives ka na, no, gadula ang ginhawa mo because they increase ang imo antibodies caused ng IgE. IgE does not only lower your blood pressure. That's why pigaw ang delivery ng oxygen, gapakonstrict pa ni sang imo mga sa imo lungs, no, kabulayan ka maginhawa. That's why it's really dangerous kung amuni klase ng allergy ang matabo sa imo. That's why ang antioxidant therapy is really essential. Why? It limits the inflammatory reaction of the body sakto sa allergen. Sakto-sakto lang. Dapat mag-react man ang body po sakto-sakto lang. Taking DTX every day and Mighty C basically help you fight this kind of dangerous allergy.
5: Amo nang rason nga ginom gigo Sir Boy sang ano? Sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: No?
5: Tagdamo pa na, hindi lang isa. Tagpulo kag adlaw.
13: Grabe, no?
5: Panigurado na ya, safe ang mga para safe aton lawas Sir Boy. trillionis bilang kadamuon sang selulas lawas ta nga nagakinahanglan protection. Imagine na trillionis. Na imuim nun isa lang kabilog, ite. 37.2 trillion of cells ang dapat bantayan sang antioxidant. Sa muna nga nami tulog ko, no? Bastante antioxidant ko, no? Kung may balatian gid man, ti dasig lang makarecover sir boy, bangon sa bulig sang DTX 500 kag MyTC. Permanente pa na nga ginadetox ang imo nga dugo, tinluan ang imo atay, ano pang ginahulat nyo? DTX 500 kag MyTC, layo ka sa allergy sa baga, sa imo ilong, sa imo mata, kag sa iban ng mga organ, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
14: DTX 500. Katali na habagat, sang puro kan tabo barangay kami ngawan kaban kalan si.
15: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw naginom sa DTX 500?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag domi chumi nga ano na hindi na ko pakita. Tag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka capsule morning, oo duwa-duwa ko, dason inang pagkaubos ko sir, may alibyo gid. Subong gi maintenance ko nagit sir kanami nami nagit sa akon nga mata.
16: DTX 500. Impormasyon sa ikayong lawas.
2: Allergy sa baho, damo na, sir boy. Mm-hmm. Ano yung allergy sa baho? Anong ayoy mo sa baho?
5: Ang bulong sa allergy sa baho. Sampungan ang ano, ang ilong.
2: Ay, hindi ka.
17: Ang Clinica Deofresh, ang deodorant na may VCO. Ang VCO nga ginapatay kidya ang gatuga.
5: Mga kagaw. Kagaw mo lang ang kapabaho sa kan mo sa imo nga ilong.
17: Correct.
5: Santon Plus Herbal Soap, kan siyempre, sir boy.
18: Clinica Deofresh. Mga hamot ikaw. Permin ang lagi na kong bayan, no? Kagadlaw, sir boy, permis lang ka pangapi, ha?
17: Correct, no?
18: DTX sa coffee mix ang ginagamit ni Atty. Viloria.
5: Gipanghagad sila pangapi. Even Mayor May, ha? Mayor May. Kag si Mayor Duff, Prometheus, ang inubaan. Paborito gid nilang kwan ang
17: DTX Coffee Mix
5: kag DTX Premium. Ang ginahimo ganin la sir boy, ginapugaan pag ginanla kwan.
18: Duwang di ba yo, may bulletproof coffee ka na.
17: Ang ginatawag niya DTX Premium Coffee, may ergotinin from gano mushroom. That's why ga bulig gini himo sa mga higko sa imo lawas, no? Kung may mga extra nga mga oxidated nga mga antioxidant ginapanghimos ni gina-revive liwat with the help of DSE nga alam man sa DTX Premium Coffee.
5: Te, wala sang iban nga healthy coffee sir boy. DTX Premium. DTX Coffee Mix. Amunang paboritong nga ginainom ni Mayor Mike kag Mayor Duff Reliquias.
17: Uy, good morning da sa mga aton mga
5: ay, Ma'am Marvic Daklan sang La Castellana. Pangapina, ngapinat kita sang DTX Coffee Mix. Wow. Siyempre, sa mga Sikan District sang Capiz, ang paborito nga banyos ni P.D. Jules Gustilo. Wala sang iban, Sir Boy. DTX Herbal Oil.
17: Ang kapamasal man siya, Pelmi, no? Po si Engineer Albao, yung may sikrito pagid. May balon nga extend. Para nami pagid ang blood flow. Kung nami mo blood flow, nami ang delivery sang oxygen and minerals and nutrients sa imo cellula. Ang nami man ang paghimos sang iya ining basura. That's why nami ang imo lawas. May side effect pa. Bakod ang central stand. Bakod ang flood pole. Ah, bakod ang bako.
5: Paborito sa mga tropa.
17: Oo, paborito sa mga tropa da, no?
5: Extend food supplement for men.
19: DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
20: Kamusta nimo na ibawaan na kay diabetes?
19: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it's 320. Painom ko sa DTX 500.
20: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
19: Buntag na o gabi.
20: Eh. Oh, nakarampila na may imong sugar?
19: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na dyan na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
16: DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
21: Ako galing sa big game loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon sakit kay akong ulo. Kay inom ko may TC Alkaline Vitamin C.
22: Pag subong kana mi sa akong paminsar.
16: My TC mapalit sa mga butika. My TC Alkaline nga Vitamin C.
23: Ako galing diari at tanto sila isang nagigad sakit sa akin pija katama. Di ang basa tiyo ko. Marco sang may TC Alkaline Vitamin C. Two capsule 3 times a day. Tatlo ko adlaw ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa
16: My TC. My TC mapalit sa mga butika.
24: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganin kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deofresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, at ubang sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gen Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara mangitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
17: Makatot sa aton main topic, no? Mm-hmm. Kabalo ng tatanan nga ang Ditri Bayo gaamlig si imo kung tatangkaso ubo si Pon Kagilanat. Ba't kabalo bala kamo nga ang Ditri Bayo kampiyon para sa imo atay? Subong nga adlaw ton anta, paano bala si Ditri Bayo makaamlig sa imo liver? Ang atay mo, number one, gini nga shock absorber kung pala shot ka. Mm-hmm. Pala inom ka ay atay ang gasuffer. Pala inom ka sa mga synthetic na mga bulong, ang atay ang kasuffer. Kung plainom ka sa mga plakaon ka sa mga matamis, mm-hmm, sa mga maasin na bagay, ang atay gapon ang kasuffer. So subong adlaw, ano bala Doc Ramil ang maubras ang Ditri Bayo para si imo atay?
5: Kung plainom ka Ditri Bayo, biskan gapahuway ang imong nga organ, especially imo atay, ginatinloan sir boy, ginaprotektahan, no? Biskan gapahuway, bisig nga pahuway lang ang atay mo, ginaprotektahan. Mm-hmm. Tinabalaan man ato nga ang atay, imagine ba, 500 ka function ang iya maubra.
17: Ano mo damo?
5: 500 function? 500. Imagine ti...
17: May priyado kang amuni, 500
5: kung function. Isa-isaon ko lang, kung isa-isaon, mahal bayad, sir boy. Mahal na bayad. Ti imagine ba, ang imo nga 14 pesos nga inom nga Ditri Bayo, i-divide mo sa 500.
17: Bayad na bayad ang 14
5: sobra
17: pesos.
5: Sobra nga bayad nga bayad. Mm-hmm. Imagine, tiibalaan man ato nga ato ataya, sigurado amoning kung walang atay guro duga na tanga patay.
17: Patay ka dai yon.
5: Amoning ang segregate sa mga toxin sir boy mo, mm-hmm, no? Ginadetoxify niya, ginasegregate. Ops, kareya haboy ta ka. Ops, di na ka magkanto sa kon ha. Sa dugo kay mahiluan ang akon kuan, akon boss. Amoning ka na abi sa ano, siya nag-inspect, ginasegregate niya, ginadetoxify niya ang mga pagkaon ginainom mo before niya gamiton. Ang nakanami lagi sir boy, kung protektado ang imo atay gamit ang Ditri Bayo, mm-hmm, kung ginatinloan ang imo atay gamit ang Ditri Bayo, ang imo atay gina-activate niya iya nga enzymes, gina-store niya ang mga vitamins kag minerals na kinahanglanon, kag ginapagawa niya ang tanan nga higko sa imo nga lawas kung naka Ditri Bayo ka.
17: Correct. Mm-hmm. Amo na ka kampiyon sa Ditri Bayo, Doc Sam. Mm-hmm.
18: Yes, so kadadlaw kita nagakaon, no? Ang iba nagainom sang bulong kag iba nga sirbo nagainom sang alcoholic drinks, no? Mm-hmm. So sa sina nga lifestyle naton, ang aton nga atay tama gid ka workload, no? Tama siya trabaho basta
5: sobra.
18: Oh, basta ang matabo sina sa aton nga atay, pwede maguba tungod sa ginatuwag tama kadamo nga free radical nga nagasulod. Siyempre pagkaon naton makombine ang ginatuwag glucose kag oxygen, no? Mm-hmm. Magresulta sa ginatuwag oxidative stress tungod sa ginatuwag free radical kag pwede nga maguba ang selula sa aton nga
5: ang point sa nato sam, the more nga damo obra si atay, the more nga damo free radical sang iya na produce. Oh. Kaso lang kaya ra ang Ditri Bayo may upod man nga antioxidants, kaya niya nga man-neutralize, kaya niya ipagawa ang toxin.
18: No? Mm-hmm. So ang Ditri Bayo maga-proteher gid sa aton nga atay batok sa ginatuwag liver toxicity, halin sa ginakaon naton ginainom nga bulong kag sa mga alcoholic drinks nga ginainom ta sir boy.
17: Halungan ta aton atay, kung guba na imo atay, nag-total shutdown imo atay, you only have 1 to 2 days nang kung wala kay emergency treatment, no? That's why ang atay tay importante, that's why ang Ditri Bayo ara gid permi sa imo bulsa, ara gid mo sa balay. Kay pindi lang ni sa tangkaso ubo si on ikaw ginaprotektahan, no? Pati ang imo atay, kay ang atay ta, ha? Hindi lang sa ilimnon, ga suffer. Ga suffer man ni kung palakaon ka man sa mga matamis ng mga bagay, mga cakes, mga tawag sa ganin, mga pastries, ano pagid mga ice cream, even soft drinks, no? Gamat-amat luya ang imo atay nga aga develop ang tambok sa imo atay. Once matabunan tambok ang imo atay, hindi na ini maka-function sang sakto. That's why ang D3 Bio Campion gid kay ang D3 Bio may medium chain triglycerides. Ano ginaobra sa medium chain triglycerides? Ginapadambo, ginapadasig ang imong metabolismo. Kung dasig ang imong metabolismo, manghita ni sources ang imong lawas sang iya i-feed sa iya ano metabolism. Kwaon niya na mga tambok sa imong atay and will use it for energy kung ga D3 Bio ka.
5: De, so amo na bintaha, no? Mga benepisyo nga pwede nimo makabulig sa imo sa no sa D3 Bio. Now, siyempre ka baluman ta nga may mga antioxidant ang D3 Bio because of the extra virgin coconut oil. Ang isa na daan, ang gitawag ferulic acid. Mm-hmm. Kaya gina-reverse niya ang oxidation sa glutathione kag vitamin E.
17: Uy, wow.
5: Kaya pa niya i-recycle, Sir Boy,
17: mm-hmm.
5: para lang magamit sa imo atay kag makabulig man sa iyang function. So, amo lang nakanami kung palainom ka D3 Bio because of the ferulic acid. Tapos, ari pagid, another antioxidant nga makita mo sa D3 Bio, Sir Boy, is gallic acid.
17: Oy, kampiyon, no?
5: Di gina-inhibit niyang madali ma-damage ang imo nga kwan, ang imo nga atay, no? Mm-hmm. At the same time, this gallic acid kaya niya ma-prevent ang gitawag cancer formation sa imo atay because ang gitawag niya nga properties anti-neoplastic properties.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa natumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, layo ka sa, hindi dali magka-cancer imo atay.
18: So namin yung gallic acid, Sir Boy, ngara sa D3 Bio kay amo na sinatawag free radical mayara sa sinatawag free radical
5: scavenging
18: properties ng panghimos kag mayara man sa sinatawag anti-inflammatory
5: para properties. Hindi magubag imatay
18: magubag ang atay, no? Kag ang gallic acid manami ni sa importante gini sa aton nga atay, especially kung pala inom ka sa mga parasitamol.
17: Uy, alin na sa mga synthetic
5: drugs. Abuse.
17: Abuse, ha?
18: No? Pwede magubang at ang aton nga atay. Pero nami lang kaya nakaditribayo kita, kayang-kaya proteksyonan ang aton nga atay batok sa sina nga toxicity, no? Gikan sa halin sa ginatawag parasitamol. Kag nami pag-serboy kay ang medium chain triglyceride halin sa D3 Bio, hindi na inapag-store sa aton nga lawas niya, no? Sa aton nga atay kundi gamiton as energy but silingon hindi kaya magka fatty liver basta naka D3 Bio ka, Sir Boy.
17: So ikaw kung ikaw pala inom, no? Pala inom ka, ay kailanlan may D3 Bio kay dadlaw. Kung ang sports mo shot put, no? Shot put sa mouth ang ilim doon, ha? Kailanlan may D3 Bio ka, putiktahan ng aton atay, amliganta, no? Mag D3 Bio ka kay hindi lang sa trangkaso o bosip on, ikaw amligan sa D3 Bio kontra sa cirrhosis and liver disease. Ara man ang D3 Bio para sa imo. Okay? Magkatunod sa aton health benefits.
5: Extra health sa mga extra health benefits.
17: Damo pa.
5: Hindi lang atay ang tinloan, hindi lang atay amligan, hindi lang atay protektahan, kundi damo pa nga mga benepisyo nga kaya nga mabuligan sa imo nga atay. Ariay, di ka balota nga puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Di kayo siyempre, may ang ato nga D3, Sir Boy, may BCO.
17: BCO.
5: Ang ato nga BCO, may
17: D3.
5: Pero ang inyo D3, wala BCO.
18: Boko lang.
5: Kagang inyo nga BCO, wala po D3. Ara lang sa gitag D3 Bio. Tining MCT, mga medium chain triglycerides, ginaga-stimulate sa Sir Boy, kag nag-support sa gitawag hormone production. Opo na daang imong gitawag appetite controlling hormone, such as leptin, ghrelin. Importante ni mo, kay san o kapuntaton kaon. Kay basin din nakabla pontaton ka na mo nang rason nga gatambo ka, no? Sano ka pag hambalon nga gutom ka na, makpwede ka na makaon. Sano ka hambalon nga busog ka na. Siya ang ga stimulate, ga control, kag ga support sa gituag ini nga mga klase nga hormone. So that's why ang mga pala inom D3 Bio hindi basta-basta nga magtambok. Nga tungod kay kontrolado, Sir Boy. So kung hindi ka magtambok, hindi ka maabot sa punto nga overweight and obesity, tilayo ka sa hypertension, kag diabetes, even cancer, Sir Boy.
17: Yes.
5: So inom-inom ka lang D3 Bio, pero ano, hindi ka magtambok, hindi ka magka-cancer, hindi ka magka-diabetes, hindi kaya magka-high blood amo na ang binta kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3.
4: Uy, layo sa ospital.
18: Yes. Mm-hmm. Luwas nga ginapanamin nga aton nga sa Tiny Hormones, Sir Boy, nga man nagakuhit sa aton nga brain, no, para maguntat ka kung busog ka na, no. Ginapanamin niya man ang aton nga insulin sensitivity, Sir Boy. But silingon, hindi kaya magka-diabetes. Okay, mm-hmm. Siyempre, once nga naka D3 bio kada adlaw, mm-hmm. gina-deliver gid ang glucose halin sa imong pagkaon sa aton nga mga selula. So, mm-hmm. di magatiner ang sugar, glucose sa aton nga dugo, basta naka D3 bio malikawan tagid ang balatian nga diabetes.
13: Correct, no? Ang D3 bio damo gid effect, damo gid positive effect, no? Lalo na kung ikaw gusto magpaniwang, lalo na kung gusto mo magamat-amat kalayo sa imo high carb nga diet, nga gusto ko namang palayo sa kanon, gusto ko namang palayo sa mga tinapay, kabalo ka, cause ni diabetes, dapat ang partner mo na D3 bio. Kay kung wala ka na carbs, dali ka na gutom mo, dali maglingin ang ulo mo sa gutom. Pero kung naka D3 bio ka, may ara ka medium chain triglycerides nga maghatag si mo pwersa, nga magbulig si mo para makomplete mo ang imo diet plan, ang imo pagdita. So, kung gusto mong magpaniwang, gusto mo layo ka sa diabetes, kag hypertension, mapdan mo na sang D3 bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
25: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
26: D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
25: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
27: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatang.

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sa ulan. Kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Dikasin!
16: DGX 500!
18: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sa isang. Ako, testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3.

0: Bakterics ka! Clinicas for Biotics. Kinabatamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagtamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
2: 27 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: mga? High blood gid ko.
3: Kaya sa una ang imo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
5: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka
8: sa mga butika. Ga, mag-joy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins, manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins, manis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins, manis.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Philippines.

0: niyo ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
2: Number one.
1: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ang klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kaga nagapagumun sa inyong maghapaminsaron, subong nga gabi i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kaya sa ating Globe number 0927-7-448-940. Kaya sa gusto naman mag-share sa ila opinion kung komentaryo regarding sa mga issues ng mga balita sa atong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa liwat sa ating Globe number 0927-7-448-940. May 10, 2026, it's a Sunday evening, magaga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Pab Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo? Ang imong duha ka adlaw nga day off, lo?
1: Well, as usual, so far. So far, very far. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa tuntunan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Hindi kin magkalipat mga ka-K5 sa sumunga panjimpo kamudlay makaangkon sa masakit kag balatian. Ibutang tagay sa mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Aton gid tagaan sa importansya ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para mabakod ang lawas naton. I-avoid akong palayuan untatan ang pag-inom sa mga may mga artificial flavoring nga klase siyang ilimnon. Matamis nga katama ng mga ilimnon. Mamantikaon kag maasin nga mga pagkaon. Mga junk foods, mga preservative, mga processed foods, ha? Itagaig yung tsansa nga makakaon ka sa prutas kag utin. Utan. Maglimpyo sa aton palibot, sa aton ogsaran, kag sa aton sulod panimalay, ugaliyon ta ina permigid nga limpyo. Kay isa sa mga rason nga nagahatag sa aton masakit kag balatian ang mga kagaw, mga bakterya, ang mga pinggan, kung gabi, mga baso, platito, yahong, kutsara, tinidor, luwag, kag ang iban pa. Pasiguraduhon naton nga safety na tabunan nga hindi makamangan sa mga tanga, ilaga, tiki, tuko, manog, ilaga. Kay majoring si Chimpo nga grabing tulog naton, silang nagahari sa balay tamo. Nagkakalalamag sila kay nga magapangita sila pagkaon eh. Katulog ka, galagaw yung tanga, Jirili. Nagakamang sa mga pinggan, mga kutsara, tinidor, mga ilaga, mga tikiti, mga tiil na nila. Kundi na sila nagkaladto yung bilong adlaw. Gadala sila siyang kagaw lang. Di karon, wala mong matulupang dan pagkabos aga, kay kumo nakamanga nila siyang gamina, makaon ka di gamiton mong kutsara, tinidor na mga pinggan kag baso dao. Tingala ka lang may mga nagasakit yan, may nagalain pamatyag, tungod siyang kagaw. So subong agab eh, tinguha kita nga ibutang naton sa isaktong nga lugar nga shifting hindi makamangan sa tanga. Ilaga man daw kung ano man lang kakamang, no? Kasi si tatay mo kakamang, Mother's Day dance mo. Oh. How's that? Subong ba'n mga ka-K5 pabalhas kikita ho? Ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sang aton lawas nga mapagwa naton ang mga toxin deposits. No? Ang toxin isa man karason kung nga nagamasakit kang nagamalatian na isa katawo. Hindi naton may bitar nga magsulod ng toxin sa lawas. No? Tungod nagaupod siya sa hangin sa pagkaon nga ginamasulod na sa lawas na everyday. Ara da ang mantika, asin. Ining mga kunano da nga mga artificial flavoring. Ara man ang tawag naton yung mga preservatives na kaunti na dilatas, no? So, hindi magina siya yung siling hilo gid nga mapatay kita da yun right away. But sa dalayon nga nagakaon kita sa malawing nga tsimpo, magatugas sa sangkalitan sa aton sistema. Kaya kung mahalitan ng sistema naton, magresulta sa masakit kag balatian nga pwede kamatay sa isa katawo. So, mo ina ang iyang dalagan, mga ka-K5. Toxin, kung nagapabalhas ikaw, sa kada ilig sa balhas mo, nagaupod ng toxins, no? So, in other words, ikaw ang guardian sa lawas mo. Ikaw ang gabantay sa lawas mo. Wala naman sang iban pang magbantay dira kundi ikaw gilang eh, no? So, tinguha kita magkapabalhas sa kung anong mga pamaagi. Lagsa na may ang pito kakuring da. Balason ka na, di ba? Di gani palaot kasi ido nga Doberman. Ha? Balhas dala nervyos eh. May paman pang kulba. Basta pabalhas, get exercise, isa na diraan, ha? Kaga hindi gin magpa-stress, ha? Tungkol sa stress, nag-trigger ang masakit kag balatian, eh. Nag-aandar ang high blood pressure nato, ha? Kag damo na siyang na-stroke, kag na-heart attack tungkol sa stress. Tungkol sa stress, mga ka-K5, hindi mga iloy nga bagong tawo, bagong bata, bla? Nagka-stress tungkol nga sa sitwasyon, kag sa mga bagay-bagay. Nagkakabughat, dirili. Tungod sa stress, nagatuhaw mga cancer. So, hindi ipagbaliwala ang mga stress, mga ka-K5, ha? Ano man nga mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton dulot, stress, kontrolo naton. Kaglikawan gid kung posible, okay? Kag hindi gid makalipad sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Diyan siya tananiyang available ang DTX 500 eskanding kalamagkanto ng butika. Kay amunan ni Subong ang suplemento DTX 500 ang kinanglano naton sa Subong panahon. Nagabulig siya mga ka-K5 panglimpyo sa aton lawas. DTX, shortcut sang detox o kon detoxification o kon eliminations of toxins inside our body. DTX 500 himo sa Ampalaya Extra nga nagahatagid bulig nga maglimpyo ang lawas kag ginarepair yung mga damage naton nga sistema. Ginapanami iya kag ginakondisyon nga para makafunctional liwat giriling nga maglawig ang kabuhi ta. Why labot sina ang Ampalaya Extract na gabantay gid sang aton blood sugar? Amo ning problema ta sa imong blood sugar gino? Man kon makadto ka lang sa mga dialysis center mga ka-K5. Makita mo nga mga sitwasyon dito, dumatingala ka mo. Kag dumaluoy ka mo lang. Tungod mga hubin pa dirili. ginadialisis na. Tungod apektado ng ilang mga kidney, tungod siyang ilang diabetes. Ang diabetes resulta sa mataas kag hindi makontrolar nga blood sugar. Di amo inang ubragid siyang DTX 500. Dugang pagini naton nga benepisyo. Kag hindi man naton malikawan nga mag taas ang aton blood sugar because nagakaon kita everyday sa mga matamis eh. Mahilig kita sa mga matamis kag carbohydrates, no? Kaya yung ultimo, hindi nga aton mismo kanon yun, liho. Ang kanon naton, di siyempre bisan dutay na siyong anda, importante may kanon mo. Pero ang kanon gali mga kakifayim, no? Kung tunawo na siya sa aton digestive system, mahimo ni siya glucose. So, glucose is a simple form of sugar gapon. Karon, kung wala ka nagapabalhas, kag yutay ang imo aktibidades, kag palakaon ka carbohydrates, no? Tinapay, noodles, kanon, bahaw. Ang tendency, hindi mo matanan makonsumo ang imong sugar. Hindi mo siya magamit. That's why nga kilanglan magpabalhas kita, way labot nga ginapagwag toxins, nabuligan tang aton sistema nga umuson ang sugar naton. Kay sa kada giho naton, kagkada, biskan ultimo nga huragok, times kang katulog, ta kilanglan ta energy mo. So ang makaproducer sang energy sa lawas naton is bulig sang sugar dirile. Nakogid ang iyada yung papel ang sugar ta. Kung pigaw ang imo yung insulin sa lawas mo, kag wala ka masyado nagagiho kag aktibidades mo daw laban ng pungko kag dipirkon, kag wala ka nagapabalhas, mataas gid ang imo blood sugar eh. That's why nga ining DTH 500 ginabuligan yung aton nga sistema nga ginabantayan niya mla. Nga kung lapaw sa level ang imo blood sugar, butungo niya panaog. Nga mag-level lang siya. Nga ginatanaw yung ginabantayan yung siyang DTH 500 nga hindi maglapaw ang aton blood sugar. Ang pinakagrabe pagid ang epekto niya sa lawas na naparihas gid sa insulin. So muna siya importante gid nga kilala na mag-inom. Kaya daw nagapasulod na sugar sa lawas na mo. Ultimo nga pangilay, padiwal, pakiwi ka na. Maglakat ka, magdalagan, magbalikid ka, magduko ka, magpungko ka. You are using energy. Nagagamit ka energy. So kinanglan mga kakifay, buligan tang lawas naton nga mag-hilway sa kunano man nga sakit, especially diabetes. Kaysa nahambal ko na, kung ikaw makakita sa sitwasyon sa dialysis center, maluoy kagin kung hindi mo may madjing ara kamanda, kag nagalinya kamanda, kag nagahulat sang lawing nga oras. Kay i-dialysis ikaw. Nga daw ay magklaro nga mag-ayo ka kung maindi ka makayo. Di hindi na paghulata nga maghulon ng dialysis ni o kung ang mga diabetes ni Saturn eh. O kung ano man nga sakit na. Inom na kita si Bong and Lord daw DTX 500. Kagway labot sa Ampalaya extract, may super antioxidant nga halin sa tubo. Ini naman siya nagagwardya dyan, eh. Nagadipinsa kang nagahatagin kabakod sa aton sistema na para makaway sa mga free radicals. Ang toyo siyang free radicals, ang aton cellula, gub-on niya. Kung guba ang cellula naton, maapektuhan ang aton sistema. Kag dako gid nga chance nga makaangkon ka masakit kag balatian. Free radicals ang makatapna is antioxidant. pasalamat kita kay Wailabot sang Ampalaya Extra. Sa kada kapsula sang DTX 500, may ara dira unod nga super antioxidant. Isa pag inakarason nga kinanglan tagi na inumon, especially kung nag-aedad ka na. DTX 500, inom kita adlaw-adlaw. Nainom ng Mighty C. Mga ka-K5, ari anay ang report sang pag-asa. As of 3 p.m. today, ang sentro sang Tropical Depression Kaloy o kung si Hagupit ang iyang international name, ara ginubulubanta nga sa available nga mga record sang pag-asa sa 705 kilometers east sang Surigao City, Surigao del Norte, with the maximum sustained winds of 45 kilometers per hour malapit sa sentro. Kag may ara siyang gustiness o konbulyada kag nagalamot sa 55 kilometers per hour. Nagagiho siya sa westward nga direksyon at a speed of 15 kilometers per hour. Kag wala mo sining bagyo nga nagapakanto na subong lapit na gidya sa bahin sang Surigao del Norte. Ang bilog nga Pilipinas padayon nga maka-experience sa mainit nga panahon. Kag may easterlies kita pagid nga init man nga huyop sang hangin halid sa Pacific Ocean. So may bagyo kita nga si Kaloy. Tanaw naton ang iya nga report sang pag-asa sa picture abisang satellite. Linglingon tang tupad balay. Ay, di ang pag-asa. Ay, abaw, si Kaloy. Ara sa toon si Surigao, may tsansa mga kakipan nga masi sumaka ni siya. Magkanto di sa Misayas, oh. Tino dalasa kita di in kaso, no? Kag may tsansa man nga mag tabok siya, pakanto na lang sa Palawan. So kung magsaka siya, dalagin si Bo, Bohol, Dre Shaton sa Negros, no? Si Kihor. Sa likod ni Bagyong Kaloy, may nagaikog siya nga isang pagid ka low pressure. Ang nagliligad to nga duwa ka low pressure, nagkalatunaw na to. Subong bago naman ni nga low pressure nga nagasunod sa kay Kaloy, layo pa siya sa aton teritoryo. Subong nga si Kaloy sumulod na ganyan sa basket. Sumulod na siya sa aton teritoryo. Approaching na siya sa Surigao del Norte. Ay, salamat. Mabagyogin man. Madayo na ni Gurong Bagyo ni Inkasogin man kami, no? Pwede siya maghina, pwede siya magkusog pagid samtang palapit sa duta, no? Pero ini maulan gini siya, kagamay pa nga mamasagin ang mala. Mga nanay, Mother's Day si Mong, kamay pa magkalamasagin ang mga mala. Mag-abot si Kaloy Bla. mga malam lang nga duta, Bla. Mga talamlan naton, uhaw si Bunyag girili. Uhaw si Bunyag. Mother's Day si Bong, pamunyagi sila tanan. O ini nga bahin na dolo na saton sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Anong man nga tiyempo, ulan magkunting ilinit, importante kinaglagin sa lawas nato ng Mighty C, vitamin C, ha? Proteksyon para magbakon ka makondisyon ng aton sistema kang makadepensa, kang makahatag kamakon sa pagdepensa. Nga hindi kita makangkon hilanat, sipon, ubo, trangkaso, paos, sore eyes, hindi magandar ang aton nga allergy, ang aton asma kung hapo kang iban pa. So kinaglan naton resistensya, kinaglan naton depensa, maabtik kang madasig. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom lang di 3 ba yun? Ati good ah, very good ah. Mayo, mayo. Mayo kagi. Mga kaki 5, mga... ining di 3 ba do pinasahigi kag dibuy nas kikita kag may ari ta sininga klase nga suplemento imo sumasumahon diri le himo ni siya sa extra virgin coconut oil halin sa lube nag virgin coconut oil siya tungod way sa kagi init bla ang iya nga mantika ginpaagi sa proseso nga hindi iya sa kalayo kundi isa ka budlay kang grabe nga pagproseso nga hindi maguba ang mga elemento dira sang lube. Kay kun i ano mo nga aton blalana ni mantika sa lube, pagkakuha ka man lana, pudamo gid kakalabanan, guba ng iya nga mga importante nga mga elemento nga makabato sa kuso nga mga bakterya kag ilabi na gid virus. Katulad siyang monolaurin. Kung hindi siya pag-ipaagi sa kalayo, mapreserba siya mula. Tiaragin na sa DTX 500. O kung D3 bio, I mean. Isa-isa ka-importante gin nga panakot niya is ining extra virgin coconut oil. Balanta naman kung ano ang epekto siyang virus. Ah. Wala yan patawad ang virus mo. Kadasig lang siyang maglaton sa lawas na blat. Kaya ang iya nga umrahon, kung makasulot siya sa lawas na, pagkagat niya sa aton silula, ukuban niya, suyupo niyang tanan niya mga ang aras sa aton silula, isaylo niya sa lawas yan. Isa sa mga abilidad git sa silula naton, kabalo siya mag... multiply sa lawas, daw ginasirok siya mula, gapadamo siya mula. Di ko suyupo niya na sa aton sila, masaylo sa lawas ang virus, mahimo yan na mapadamo sa lawas siya. Kagkada padamo yan sa lawas siya, amo man ang himo, manukob man to sa silulata, kag padamuon niya, manaswe kadasig langin, magsaka kang magdevelop ang sakit o konbalatian or infection sa isa ka tao nga may virus. Kag kalabanan dili ang iyotupan siya, patay ginang tao. Nungod mudlay sanggon ang virus kung makasugod na siya mo. That's why ang technique tadi, inom kita nga daan, adlaw-adlaw, D3 bio. Kay why kita kabalo kung saan o kag diin, kag kung paano kita sudlod sa virus mo. Di ko may dipensa kaya, pagsulod niya, atakihon ng sistema ta. Hindi siya ka-penetrate tungod nagabalabag ang D3 bio mo. Nagabalabag ang extra virgin coconut oil nga may upod ng vitamin D3 kag sa putiho ng virus dirili. Pero kung wala ka nakainom D3 bio, ang imo immune system na tumaway. Karon ang imo immune system, ma-overpower na siyang virus. Ma-overpower siya. See? Kung nakainom ka siyang D3 bio, hindi yung overpower ang aton immune system. Kaya ang immune system, soldado, ni siya mo kami masulod sa lawas na nga kontra. Amuning gagawa na yun sa lawas na immune system, ta soldado. Siya matubag to. Komo mga virus, di mga bangis ni sila yung mga klase. Wala pa daog ang aton immune system. Pero kung nakainom ka D3 bio, ang aton immune system, doon may panaming siya mula, no? Nga monolaurin halin sa extra virgin coconut oil kag may upod nga vitamin D3 nga kun atakihon giman ang silula naton sa virus ang virus siya yaga tabog diri li hindi siya kadulot hindi siya katake instead pulihan siya sa aton nga sistema nga kargado siyang extra virgin coconut oil kag may vitamin D3. Siyang may rose mapaslawan yung release sa tuyo iya. Nga anong tuyo iya? Patyon yung tao mo. Ha? Patyon yung tao mo. Di kinanglan tagin mag-inom D3 mayo. Kay man, sa sulod siyang lawas, tanong may mahimota to, kinanglan ihatag na na yung responsibilidad sa itong immune system. Hindi kaya, gani siyang immune system. Tungod ng mga virus mo, pati kakusog mo. Pero kung nakainom ko na nga daan niya siyang D3 mayo, na kong tsansa na makalampuwas ka sa peligro na pwede idulot sa imo sa mga virus. Kag rason pagin mga kakifay, pamatigin ka mo. Every time maghambaw si Dr. Emil Oy, sa anumang oras, sa anumang adlaw, diri sa K5 News FM, may chimpo ganyan na naghambaw si Dr. Emil. Kag nag-explicar siya kung ano ganyan importante, kung paano tagamiton ng D3 Bio, kung ano ang mga mapuslanon ng binipisyo ta si D3 Bio para maproteksyonan ang atong kabuhi, kag sumong madang bilog ng mibros ang panimalay. So, libre mamati ka lang. Dara mo na may tsindihan kung ano ang madangtan na ton, kung ano ang mga rason nga nagamasakit kita ka anong posibleng resulta kung inaaton pabayan lang. Si Dr. Emil Oy, magaka-K5, kung maghambal siya, take time kikita nga magpamati kay mapuslanod gina makasalbar sa kabuhi. Tagahan ta chimpo. Kahatag ta gani chimpo, gani siya chismis na nga. Huwag matadaginan siya hon. Hindi man nakapabakod sa aton nga kayong lawas. So that's why si Dr. Emil Oy, kumabatian ninyo any time of the day. Diri sa K5 News FM, take time nga magpamati para makatuon kita sa kung ano man nga mga pamaagi para sa aton ni kayong lawas. Di libre. Huwag bayad, pisanan mo lang tagailan chimpo, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Emil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Saragin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa inyo lugar na kang mga butika, na kang farmasya, magkutalang lihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato ng mga produkto ni Dr. Emil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Yalo ay magkuna matcha galing ti abulan na bla permilan yan daw nag galingin ang ulo ko mo specially ko magpungko ko kag magtindog ko golpe na maungad ko. Yako man no, ay magko problema, ay magko masakit, galing tig-ab ko, malaga kautod. Pag-uyab ko mo man, di madayon ang tig-ab ko, magkakautod ang pag-uyab ko, nanon ni man. Pero ay magko na matyag. Amo na ang rasyon nga, libreng konsultasyon ni Dr. Emil. Sa milong at tuig, mga kakifive. Tungod, gina-welcome ni Dr. Emil nga makabulig siya, makapaintindi sa ito. Especially sa iya klinika, may mga doktor na siya na-assign. Kag ina ka mga simptoma, isa may naka dapat ginaton husisaon sa doktor ni Dr. Emil Oy sa klinik ya. Kay base nagadibilob na lang isa ka masakit o kung balatian, kibot ka na lang. Inagaling nagkakautod ang panguyab mo. Inang daw hindi ka katingab. Inang kung gabi ko makabugtaw kang hindi ka katulog balik, mga sinyalis na galis ang aton lawas nga nagpabalo sa aton nga may diferensya sa lod. Hindi ta sinakintindi. Ang maka-explica sa aton klaro da, ang mga doktor. Di ko magkanto ka sa doktor, explicaran ka, pero mabayad ka. Pero para gali yang wala gani bayan, magkanto ka na lang git sa klinik ni Dr. Emil Oy. Kay explicaran ka, maitsindihan mo, kung may tsindihan mo, madepensahan mo, mapiparahan mo ang lawas mo. Nga hindi na magkanto sa seryoso kag problema sa imoy kayong lawas, ha? Okay, sige. Let's go to work, Dirile. Okay, sa may mga problema, kag gusto gin magsugid sa mga bagay-bagay, parte sa pangabuhi, da. Mga istorya sa kamuhi, da yung makatag inspirasyon lang. Sa mga kabudlayan nga nagyan naton, nalampasan tabla. Isugid tayo na, ishare naton, para makangkon sa nga kabakod kag pag-asa ang mga tagpalamati naton nga may aramat silang ginatubang ng mga pagtilaw sa kabuhi. Buligay lang ta, no? Pagi sa simple mo nga sugilanon, pagi sa mga inagyan mo sa kabuhi nga nalampasan mo abi, makahatag ida sang nakogin nga leksyon kag bulig sa aton isika pareho. Hindi tanan nga tsimpo kwarta kon material ang makabulig mo. Inspirasyon. Kinaglanta inspirasyon among nagapabakod sa aton. Nagapaabri sa aton pangunahuna kay nagahimo siyang mga bagay nga makahatag sa aton. Determinasyon nga ma-overcome ta. Malampasan naton ang mga nag-aabot sa aton tagsa-tagsa nga kabuhi ining mga pagtilaw. O kon may ara ka dira siyang mga komento, opinion, komentaryo, parte sa mga isyo sa buong kang mga balita, tawag ka mo di ha? We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Okay, may cooler ta. Talawante ko sino ni cooler ta. Ay, nadula. Ay, nadula siya. Oy, mayong gabi na kay Suzette Roskillo. Day, Suzette. Mayong gabi na si Muday. Thank you again sa pagpamati. Mayong gabi man sa atong tanang mga suki na nga tune in na sa K5 News FM La Carlota City. Sumong man naka-tune in sa K5 News FM Hinigaran, Kamagkalan, Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Sa inyo da, mayong gabi. Sa aton nga mga suki, naka-tune in sa K5 News FM Kalaon, live kita mabatian sa Kalaon. Sumong man, live kita mabatian sa K5 News FM Rojas, Capiz. Good evening. Sa aton nga mga suki diri sa norte sang aton probinsya nagapamati sa K5 News FM Victorias, K5 News FM Cadiz City, K5 News FM Sagay kag K5 News FM Escalante. Hello da sinyo tanana. Hello, mayong gabi, sino ni?
2: Manuelo.
1: Hello?
2: Hindi ka sa ano?
1: Oh, diversyon na rin ka. Ikaw ne?
2: Oh, hello?
1: Oh, nainom mo na diversyon?
2: Oh, hello, may sisirang galing.
1: No? Ate, okay, okay. Ate, oh, ate, anong malita? Ano may bagyo to, ano?
2: Nang di nag-ulan na dito sa Masilingan, grabe na itong utan yung ulan. Sa Masilingan lang?
1: Ha?
2: Galing na tingala kong nagbuntat.
1: Basigin puntat mo?
2: Hindi man, galing kasi ang mga nag-alisiner, basigin kulbaan sila, kasi mag-signal number 10, manggid ng tuhod.
1: Signal ano?
2: Number 10.
1: Dali ka mula, dali ka. Signal number 10. Dali ka mula. Panyapon ka na?
2: Oo,
1: ano? Nanong, dali lang. Nano siyudad mo nga do ka signa na Martina na yaw?
2: Pinaksiyaw lang.
1: Aa?
2: Pinaksiyaw.
1: Pinaksiyaw nga dragon. Ano na nga isda? Ano nga isda naman?
2: Barot.
1: Hindi ka na na magkaundiwa. Kaya signa na Martina ang ulo mo. Why a signa na Martina na ano kay mo yaman?
2: Hindi na pinala ko ganito. Na-monitor ko na. Nga galing, nakita guro nila sa Mindanao nga nag-grabbing baha.
1: Sino nakita?
2: Ako na yung nakita o nag-grabbing baha mo kayo ng mga amigo mo sa Mindanao.
1: Oh.
2: Nag-grabbing baha ko nung doon din nagsindihan. Doon naglibog ang ulo ko nga naguntat ang bulandre sa Negros. Basi miti-miti na ang napanawagan itong ginambal itong super typhoon signal number 10. Kung ina cellphone la na may US.
1: Palayo-layo kami siya para door niyo dami. Matumba. Masi matumba ka para door. Palayo mis para door, benay. Tapos.
2: Nangatingala ko nga na untat ang ulan dere sa Negros.
1: Hindi na na yung magtingalahin niya kay pagbuod na siyang panahon niya, yaya.
2: Hindi nga eh, bisan lo, nga sa Amerika ganilo, iniutod man ko to sa Amerika.
1: Oo.
2: Ang ila espesya, tungod sa ice, nakapatay ang tao.
1: Nga ay ginakaon nilang ice, ano man?
2: Hindi. Ang tingalahan ko pagid, nga nag-protesta sila, nga ambal nila, stop the ice. Amo na tingalahan ko?
1: Di, amo nang tawag nila lang ice baby, bla? Ice baby, dako tiyan mutiti.
2: Yan nga ako niya nga paglantolo.
1: Stop the ice, inibla ang nagapanakop niya siyang mga illegal immigrants sa Amerika. Amo ng ICE na tawag nila to. Stop the ICE. Because nagapanakop sila to sa illegal immigrants, kagkalamanan nito ng mga trabahante, mga illegal immigrants, di nagkaguba ang mga factory, wala na nagatrabaho, mga restaurant dito, ibang mga kumpanya, nagkakamudlayan sila magpadayon sa negosyo. Tungod ining ICE, ining mga grupo siyang gobyerno ng militar nga nagapangsikop siyang illegal immigrants. Ginapabalik sa ilang lugar kundi sila naghalin. Amo nang stop the ICE. No? Nanchindihan mo?
2: Olo.
1: Okay, sige.
2: Ang natingalan ko lang, kay nakita ko sa ilang placard kung mag-rally sila, ang nakabutang, Mother Nature. Mother fucker.
1: Ay. Ti expression na nila sang ilayang malatsyagon nga gusto nila ipalabot sa ila gobyerno. Ti ano gitingalahan mo daw?
2: Amo na ganilo kay damo-damo nga protesta. Naglibog ang ulo ko nga ilang inambala mo nabi.
1: Hindi lang magbalibog eh, kaya hindi na lang imo problema.
2: Anong
1: anong plano mo ni Sean Maro na kalibutan?
2: Ako na ganilo nga ang nakatabo subong, do katingalahan na.
1: Ano ano na nagkabalaan?
2: Ang tawag mga tuminay tabo.
1: Ala?
2: Basi madala tabla?
1: Sa ano?
2: Buhinay tawo?
1: Tiwain man ni untad niya. Amo ginang cycle siyang kabuhi. May mapatay, may mabuhi, may mabata. Amo ginang cycle siyang kabuhi ay sa kalimutan. Normal ah. Nga sa gigi na problema raw.
2: Hindi man daw kay natingalan ko pag inlo.
1: Nga puro lang dahil na buong tingalan.
2: Super pagyobehan bawa kay Dino to be. Nang land calamity. Kanay, 20,000 na.
1: Ang ano?
2: Kaya dapat, kung super El Nino, dapat may salamiti man nga para sa init la.
1: Di may ara.
2: Na may katunon ta?
1: May ara man.
2: Igani mo nung wala ko kabati.
1: Ah, ma, siguro, why ka lang, why paklabot si mo?
2: Kasi wala lo, ang sento nga 1990, nga may nag, ano bala sa, mga, ano ng mga, asin lang inakarga sa aeroplano.
1: Oo,
2: oh, ko. Wala lang sa panganilan lang.
1: Oo, oh, nga ma, si.
2: Para mag-ulan.
1: Oo, oh, cloud seeding.
2: Kung wala nila ginay mo, oh.
1: Di ba ilan na sila? Kaya may pag-guro, masigatibom sila guro asin?
2: Eh, una ko mo yun nila, galing ang madamo ang patay sa nga tawag na Super El Niño.
1: Uy, paman patay ah.
2: Wala ka sila galitano, leader sa paglaon, tatlo pa lang napatay din.
1: Normal lang na. Ang dagil na talang makanto, patay ka ni si Rizal. Halong lang. Di ba? Halong lang. Kamu ginayang kabuhi. May nagkadula, may nag-abot. Halong lang. Oh, di ba?
2: Nang anak ko lang, no, ang kasubuan sa Diyos, ginaano ko lang, no, kaya tungod lang matapna ko ng init nga hindi matamaan din ang mga tao.
1: Matapna mong init? Dali lang din mula. Matapna mong init? Paano mo tapnaon ang init? Idugo na kadlaw?
2: Hindi lang. Sobrang inaba, sobrang cellphone, sobrang made in US.
1: Uy, naiyayang mag...
2: Kaya super typhoon, signal number 10.
1: Uy, naiyayang imagination mula na. Uy, naiyayang mga motion na yung klase, ha?
2: Isip pa blalo.
1: Goro,
2: permi. Hindi na mapuslan.
1: Permi ka goro ka, ano goro ka, tanaw ka goro siyang tamanjiri, goro nga kinarton.
2: Papatik
1: ka
2: sa hindi. Wala
1: pa kalina
2: papatik, no?
1: Papatik sa hindi. Tiga ba, no? Sugo sa Diyos lang niya. Kung hindi mo, no? Sugo siyang Diyos. Hindi pa maina kay sugo na siyang Diyos na da. Na din mag-intra na da. Kaya na sugo. Ang sugo ka, o?
2: Ako na galilo. Na nag-sakripisyo ko, no? Tungod sa... Hindi, wala akong sumimay mo, pero...
1: Paano yung kaging sugo? Diyan ay kaga paano yung kaging sugo, be?
2: Amo ni Pagilong,
1: paano ka kaging sugo? Natawag ka Jilolo. Tapos si Hambal mo tao mo ni, may signal number 10 ka mag... Amo na Hambal siyang ginoosin mo?
2: Oo, lo.
1: Dili, pulita. Ay, di person ka, o. Oh. Malamyaw na na. Okay lang to.
2: Salamat lo.
1: Sige, sige. Thank you. Ah, sige. Thank you. Ay, naging mala. Siyang napadapa ko. Noon nagyamit, mamatiyag ko. Signal number 10. Huwag mo lang ginimo, signal number 20 kay.

0: Ya, Jay Lolo ko din nagapamatik ko si Imo, si Harold niya. Jay Lolo, ano nag-caller mo man nga may signal number 10? Damo pa na sila, Jay Lolo? Imbis aparador ba si matumbahan na siya refrigerator? Tuto, Harold lang. Lahog na na. Ga-express na siya sa kuto malabutan sa iya malatsyagon. Kag sa iya pangunahuna. Okay? Pasang karon ta na lang pinsarta. Okay? Sige. Po dala di pinsa, bla. Dipinsahan mo paminsaron mo kag pasang karon mo. Unahunaon mo, bulubantaon mo, ikaw na bahala di ang mag... magbantay man sang imo yung kong lingon. Hello, good evening. Sino ni?
1: Good evening, lo.
0: Mayong gabi man. Sino ni siyang ging?
1: Oo, lo. Mayong gabi da.
0: Oh, ging dayo. Nainom mo na, ging?
1: Oo, definitely. Coffee mix.
0: Ati, okay. Sige. Anong malagad ko si mo, ging?
1: Speaking of signal number 10.
0: Aha?
1: Sa para sa kabuhi ko lo, sa kabuhi ko lo ya, pagka dula sang akon anak, rheumatic heart disease.
0: Bata mo, patay.
1: Ang tanan-tanan ginhimo ko lo, ang tanan-tanan.
0: Yan ay kaging ano namin mo na dulang bata mo na patay?
1: Oo. Pila, o ang tanan-tanan ginhimo ko.
0: Pila edad niya kayo napatay siya?
1: 17 years old.
0: Bayi laki?
1: Babay.
0: Ahay. Saan ulit siya napatay?
1: Mga kwa na 10 years ago or 12 years ago.
0: Ahay, see. Okay. Kapila mo na kabata?
1: Ika-5.
0: Ahay, see. Anong iyang aging kinamatyan niya?
1: Rheumatic heart disease.
0: Saan din na si Liog? Sa heart o sa heart? Ah, sa heart?
1: Okay, lahat natin. Okay. Sa Philippine Heart Center.
0: Ah, ate.
1: Kung pagbuot sa mahal nga Diyos lo, ay naman tamahin mo.
0: Huwag hindi. Bisyan na pagkadamo kwarta mo.
1: Ano nga mo?

0: ang hindi man ila kagustuhan nga rin kalibutan ko di aton loo mo na nga ang tanan-tanan lo ginimo ko para sa ila nga ma ang para sa ila nga maingang mas damlag. Pero sa sinalo amo na nga siling ko signal number 10 kay siyempre pagkadulas ang bana ko lo na, nabulag na kumote nag-aisano lang ko lo. Oo, gabing pag-emosyon ko na how many years, 9 years ago, 9 years na gaisanon lang ko, isa kabulag, no? Ang tanan nga kabudlayan, ang tanan nga, kano, daw inablang daw, basta siling ko, no, makasasala man ko, alis pagbulag, tub-tub, subong, pero wala mamislok ang isa kakaunan sa mga anak ko kung ginhimo ko ang tanan. Pero, hindi sa kapakot sa atong kapalaran, no? Siguro kapalaran ko, lo, ka mag-isahan nun. Sa siyam ko katuig, lo, mag-isahan nun, lo, amo na nga, ginsabot sa mahal nga Diyos ang pangamuyo ko, nga may isa ka tao nga nag-abot sa kabuhi ko, babae, amo nang nag-atipan sa akong subong.
1: Yes.
0: Hindi tagali magkataka to, lo, sa pag-ampo sa mahal nga Diyos.
1: Correct.
0: Hindi na nga aton gusto matuman. Aton pangayoon, ara dayon, kundi magsalig lang sa iya kung saan o ihatag yung aya aton ginapangayo. Amo na, lo, nga sobrang pasalamat ko sa mahal nga Diyos. Sa tulod siyang katuig nga nag-aisahan ko nga isa kabulag, lo, huwag ikas ang mahimo, lo. No? Tapos, tuntuhon ka pa sa mga normal nga mga tao, labi na sang parehas mo man nga bulag, tuntuhon ka man, amo na lo nga ang tanan, ginasalig ko na sa mga nga Diyos lo, kay ang isa ka bulag, ang akon anak, parehas gibatasan lo, kung waay na sa makuha lo, hindi ka na pag-alter-ter na nun. Oo, na nga, ang siling nila, na kung daw mo ka kwarta, may abyan ka, may barkada ka, pero kung wala ka na kwarta lo, wala ka na sang dangpan, kundi ang Diyos lang yun.
1: Oo, oh, correct. Kasama, taba na. Pero, gang, okay, on na chindihan gina naton, pero kung wala mo gina ma-appreciar, I don't know kung nakitaan mo man.
0: Ano lo?
1: Ay, hindi ka nagligita, no?
0: Hindi nakikita.
1: Namin ko mula, ma-appreciar mo man nga, adlaw-adlaw may milagro sa kabuhi mo nga nag-abot?
0: Subong lo.
1: Hindi, kamalong ka siya na?
0: Subong lo, nakaano na ko lo kay, paano ko mabuhi lo nga, isa na lang ko, isa kabulag lo kung wala ang Diyos?
1: Ari.
0: Sige, bilo.
1: Pagbugta mo siya ba pag-aagang, nabuhi ka pa, milagro na.
0: Oo, amo na lo.
1: Sa mo chilingon, wala siyang pinaka-importante kag pinaka-taas din nga value sa kalibutan, kundi buhi ka. Life. Di ba?
0: Pero lo, halin pag-isanon ko lo, wala ko nag-surrender lo paagi sa pag-utas ko sa kabuhi ko lo, kundi gina-surrender ko sa Diyos lo. Hindi na maisip lo ang pag-surrender ko lo, nga God, kuhaan na lang ko.
1: That's why nga, as long as buhi kaging, may pag-asa na yan, may chance na yan, di ba? Kagway ka kabaloya, may plano tago toon sa aton kabuhi, pero magsalig ka, nga mas may maayo nga plano ang Diyos para sa imo. Kag kung ano ina, amo inang imo yang nga pagatuhan, kag imo pagapatihan, ihatag mo na siya ang direksyon, ipaubaya mo siyang tanan. Kita mo may milagro na tabo, isa kadlaw. May nag-abot nga tao nga wala mo mag-ina-expectar. Di ba?
0: Oo, maagi ko mag-expectar lo.
1: Pero ante siya na nag-abot siya, hindi ba nag-hilibion ka di tawag niya sa programa?
0: Oo, grabe gano.
1: Di ba lang nag-istoryahan na ita? Siling ko, geng, ampo lang, muni mo to muna. Di ba lang? So, singko patihon mo siya, hindi, dipindi na lang siya mo. So, I'm so happy nga pagtawag mo di balik, ginbalita mo sa amon nga may border ka dira, nga isa ka babae, nga willing siya maghatag sang iya tiyempo sa pagbulig siya mo, siya nagatipan. Kung magkanto ka kundi,

0: yung ginaupdan niya ikaw. Siya nag-aubra siya sa online nga mga kumpanya kag dira siya nag-aboard siya mo. Even though may balay siya, pero dira siya nagpili siya mo. So natawag naton nga, nagagiho ang kamot siyang Diyos siya mo. Kaya wala mong... That's why wala mong man na sinexpektar. That's why gani nga, amo na nag-ginapakto ka sa Ginoo sang iya nga milagro sa kabuhi mo. Di bla?
1: No, hambang ko gani ini sa palibot no, nga kung makapanimaho na ko na, nga hindi amo nga panimaho ako na naguro basi patay na ko. Oo no.
0: Sang, so, wala, gina- sang wala pang imo da, ano da, ang bulig si mo.
1: Oo, oh, munang ginambal ko loya. Halin pa sa nag-iisanon ko lo, kay damo ko na batian sa balita lo nga, may masapuan na nga patay. Singko mo ginang matabo sa akon. Kanya, amo na lo nga, subong, gin, nabatian kong signal number 10, singko, okay, iyaman to, kwan lo, iyaman to, istorya. Si, amo na siling po.
0: Ari pagiging ho, don't you know, wala mo lang ro na nataran. Ang imo pagtawag subong, live kita mabatian sa bilog ng kalibutan.
1: Oo, no.
0: Dibla? Mabatian kita as far as hinubaan sa radyo, no? As far as Escalante, Rojas, Capiz. Naghahambal ka lang ging sa imo inagyan, kag ang balita mo nga milagro sa kabuhi mo nga pagbulig siyang Ginoo, you know what? You're doing your purpose nga ginpalawig siyang Ginoong kabuhi mo to give us the news about His mercy sa kabuhi siyang tao. You are now a missionary, gamisyon ka na siya mong, don't you know that? Dira siya imo balay, paagi sa telepono, ginaangot na ka sa radyo, bation ka sa nilibo ka tao nga naghambal, nga naghatag sa inspirasyon kag mensahe sa kabuhi nga kun ano ang mga kabudlayan, wala trials, wala sa imposible sa Ginoo, kay ginasugin mo sa amon ang imo nga na-experiencehan nga milagro sa grasya sa Ginoo. Di ba? So ina siya isa na nakapurpose ding nga abuhi ka pa.
1: Amo na lo nga ginakuan ko lo kaagod nga ang parehas ko bla kun na may nagasuffer da lo hindi lagi magbuhi lo sa Ginoo lo in laban ko batian lo may nagahikog may naga basta naga atong kuan nga lilong gibuan niya iya ko galingon lo sang
0: gas
1: gasolina ko
0: ting lula ang lula ko aw ang lula ko aw nagtongtong siyang magirahan kag lumpat sa kabo. Oh, kung nagsulot ang lula ko sa kabo, patay siya eh. Bayo lang, geng. Kumabos ang lumpat sa kabo.
1: Malo nga, geng. Ano ko nilo, gay. Makahatag ko experience lo sa parehas ko lo nga nagasuffer sang tuman nga daula na sang katapusan nga daw pumatag ko daw basta lo, hindi manggikuso mga mortal nga makasasala lo, pero inako ko na lo nga hindi ko perfecto lo, pero ang ginhimo ko ang kanan para sa akong pamilya lo, pero siguro ining ato kaparan lo, hindi ta ka kwan, hindi ta ka ano kung anong aton bala dangatan lo, kay pwede na, isa na ko kabulag, wain naging kusang mahimo. Muti, dangop lang yun sa mahal nga Diyos, mo na nga, kung may nagasapir da, kung ano man, hindi pagpaminsaron nga sa puso ang imo nga pag-antos, kundi idangop sa mahal nga Diyos.
0: Okay, sige. Thank you, Gingging.
1: Sige, lo. Salamat, gid lo, sa pag sapat mo sa dawag ko.
0: Sige. Okay, tikita mo kayang geng, balibudlay pag-idrili. May kwarta, hasta nagkalaurot kwarta ya. Usang why na siya kwarta, jirili? Why na nagulikid mi isa kamatam? na patyan ba sa bata nga babae na patay pang banay na bulag pang mataya? Miserable. Kamudlay kong kita sa kayangging, ambot may madjen ng kabuhita, so geng, palakpakan ka namon. Ka ikaw isa hindi ka ordinaryo nga tao. Happy Mother's Day sa imo. You are a super woman. A wonder woman. Hatag ka subong gabi sa atong programa Inspirasyon. Nakahatag ka. Kaya mo ina isa I believe isa ka mga purpose sa Ginoo nga i-share naton. Kaysa simple lang ang pag-share ni Angging. No, naka-realize kita bisan pa paano nga nagkakatabo inigaling mga klase ng mga pagtilaw nga hindi mo akalain kung sa Tagalog pa. Pero with mercy siya Ginoo, nagahatag sa imo sa pag-asa magpadayon sang kabuhi kag ma-define mo ang imo nga purpose nga makahatag ka man inspirasyon sa ibang nga tao nga hindi magdula paglaom sa tanan nga mga pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi. Itong yan nato kang isaling naton sa mahal nga Diyos. Colerta, hello, good evening.
2: Lala?
0: Ah, sino na yung mayong gabi?
2: Sa Polonyo, lo?
0: Ah, are pag-inisyaw.
2: Sabi ko man, lo?
0: Polonyo, mayong gabi na si mo to, nainom mo na?
2: Nainom mo ang 600, lo.
0: Anong chicks pa man din, ma?
2: Pag-600, lo. Ang ano ko, may PC, kagano.
0: Di di text pa man din, kay
2: chicks. Ang beauty shop, lo?
0: Nainom ang beauty shop?
2: Uy, ding, habon ko lang, lo.
0: Aw, susa. Laruha, kay makulbaan. Daway na ginainom ang DTX Beauty Shop. Ginagamit niya pang hamos lawas. Ha?
2: Nagwapo ako.
0: Nagano ka?
2: Nagwapo ako, lo.
0: Palayo si Spiyo, masimangilat.
2: Palayo palagoon.
0: Tawang lo, pero kinip. Tiyan ay ka, ng anong balita sa inyo na sa... Di ka gani sa Ruhas ka? Di ka gani?
2: San ilaw ko, lo?
0: Anilaw, Iloilo na?
2: Oo, lo.
0: Sa di na yun, anong tupad ka banwa sa anilaw man?
2: Anilaw, tapos burutak ni Ibo, burutak ni Iyo eh, natungaan.
0: Ah, bukid na na?
2: Hindi, ah, banwa na di, lo.
0: Ah, okay, oo. Barutak ni Ibo, barutak ni Iyo.
2: Hindi, oo, natungaan ngayon, banaan nga anilaw, lo, tapos burutak ni Iyo.
0: Ay, si okay, oo. Ate, banate, ano na siya, lapit sa bukid o kung lapit sa dagat nga lugar?
2: Dagat, lo. May mga bit sa dilo, magaling do.
0: Ah, okay. Pakadyo na nagaling siya, Carles. Nala na.
2: Oo, pa Sara, lo.
0: Sara, saan pa Carles? Do mo na.
2: Oo, lo.
0: Ate, nakakadyo kami na ni Dr. Ramil. Oy, upo na mga tinawi hindi siya K5. Naglagaw kami na sa Carles sa pagkasadya-sadya, oo.
2: Naglagaw ko ba lang liwat nilo? Ako tumang kita na.
0: Amakon mo, nagkanto kami sa mga isla del Yaya. No, ay grabe. No, mabilib. Kagayin mo, ano lang Boracay. Man Boracay, isa lang na ikanagat. Ang naya sa Carles na ya, lima ka isla, kung pilato ka isla, sobra lima, grotong kantoan namon. Kada isla daw naga no kada isla may kanya-kanya siyang beauty la kanya-kanya siyang do paraiso nga kahit sitwasyon nga do kalipas da si mo balatsagon nga hindi mo ma-explicar
2: madula go abot ta ganon lo sa ginhalinan mo lo
0: may atoto nga do natawag nila yang daw sandbar la nga ko magtaas ang tubig ang inang balas na no nagkatabunan sa tubig hasta sa do hasta sa hawak. Pero kung magdubong tubig puti-puti na siya nga do isla siya dan so may kanto makamito siya ka lugar nga dito kami nagdungka, nga permi na naginapicturan nga damasaka kasi bukid, tapos ang imo background, ang laba-laba yung isla nga katahom-tahom nga may mga lubi. Kag ang mga... kag mga dlagko nga ba to, nga daw sang chimpo pa sang dinosaur, bla? Grabe! Ah, ah?
2: Kasi dyan ang lubong dinosaur kung na naging mabato, bla, lo?
0: Masi, masi, oh. Masi, masi itong bahay kami para doon. Pagpigan, pagpigan.
2: Kaya may matawad mo na lo. Namin mo na lo, tanawan lo.
0: Yes, mampawan ka, kid. Kagka namin sa mga tubig to, ah. Di, kung may si Dr. Ramil, huwag kami nag-guru kakalampot na.
2: Pagani, lo. May abot naman lo. Ang kalabga kung mo na lo. Pagkari iti, siyempre, hindi ko tao kita na lo. Abot na, bukit yung nabila mo.
0: Sini nga bulan may mga grupo naman yung empleyado yan nga dalo niya sa Siargao to ho.
2: Tao ko layo kung tulo.
0: Aha, why na yan. Lamod kami gani ya sa, ano ya, sa South Korea. Si Dok Ramil magulang amot halin sa Europe.
2: Oh, grabe ba? Kumusta kami Dok Ramil ro?
0: Ah, ti, ang tanan ina, ginapakita ni Dok Ramil ang mga lugar, kag ginashare ina sa Facebook, kag daw ginatorya kita mla. That's why nga kung nag-follow kasi Ramil Y. Uy. No, i-follow mo na kay arada tanan nga mga lagaw ni Dok Ramil. Kanto siya sa Causeway. Isa ka isla. Ang Causeway, isa ka isla na siya. Isa ka duta, kilidagat. Nga ginakuno-kuno, doara na mula siya England na kung na Ireland na, di na siya nga lugar. Basta sa Europe. Nga daw ang mga bato yan, ga square-square. Nga nagatapik-tapik, bla, daw hexagonal, bla. Na? Kanami, kanamo siyang, damo siyang ginalagawan, kang ginabidyuhan niya gin, kang ginapakita niya sa tanan, daw ginatorta ni Dok Ramil sa bilong ng kalimutan, kundi siya magkanto, ginashare niya gin sa page siya.
2: Saktoralo?
0: Ha?
2: Saktoralo?
0: Ha?
2: Saktoran? Saktoran niya na, ambal ni Dok Ramil ro?
0: Nga?
2: Nga, may mga bato nga square po, kay namihan ko lo, ang square na bilang kapsul lo ako.
0: Square kapsul man?
2: Hindi bato. Hindi na bato.
0: Hindi bato. Madakop ka na yung si bato.
2: Kaya, ang kita na bato lo, ang kinigilagaw talag na damo, square-square nga bato to, ang namihan edok familia, ano, ang bulong na bulalo ako.
0: Bulong ha?
2: Bulong sa, alwanas, mga ano bulalo ako.
0: Damo yung pulon nyo, damo yung ginabalan.
2: Oo. Hindi ka tayo na ginator sa pwede ito pa. Mayroon sa mga amoto nga, nga skir-skir nga bato, pwede bato, parang nga bulong lo, ang namin ko.
0: Oo ah.
2: Oo. Ginaglalaw mo eh.
0: Sige, sige, panamiyaw na dahil, panamiyaw na.
2: Oo, panamiyaw ko na. Panamiyaw ko ulit sa kay Blaine, si Taladito, ganay, ilo, taga...
0: Bakulod sa Siangging.
2: Bakulod ka ng ano pagit ang taga si Bianca, si Antolo, kag si Sinatuganing Duga, Eric Ecto nga daw.
0: Ah, si Ilin? Si Ilin?
2: Oo.
0: Ah, si Ilin ah. Si,
2: mga buta lang sila, tapos si Apollo nyo ganito, kumusta git, daghalong kumusta na ang nahulag ninyo.
0: Okay, sige. Thank you.
2: Ate, ate, madras di gila ilo.
0: Sige, sige, sige. Sige,
2: ay ka pala.
0: Ah, oh, ha?
2: May nanay ka pa?
0: Di yan nga lang magwa ko sa tatay. Kani si nanay ka dyan magwa. Eh, ano?
2: Ay,
0: namin
2: yung lalo ako.
0: Ah, di, ito na slagit.
2: Happy Mother's Day, lo.
0: Happy Mother's Day, Machimo, na. Thank you.
2: Salamat, lo.
0: Sige, sige, sige, okay. Happy Mother's Day, Tanana. Dali lagi na alas 10.51 na mga kakay-five. O ini nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Ati hindi na ni Guria madula sa kalibutan ng kape. Pero sa padayon nga nag-develop ang aton nga mga technology. Nag-upod man ang aton ni Kayong Lawas dapat, no? Diyan mo ini may tawag daton nga DTX Coffee Mix. Mag-enjoy ka pa dayon sang pag-inom sang kape with DTX Coffee Mix. Pero te, ano na ginakuha naton? Sabor? Di kung sabor lang, kala sa mga bata, makuatang sabor, te, ito prata, iti nga ginatulon tami. Don't you know kung ano ginapasulon mo sa lawas mo, kung ginatulon mo, may piktoy na? That's why ang DTX Beauty Shop, ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, may lakot idaga ang palaya extract, nga nagalimpyo sa aton sistema na may yung ariya mus banyo na may yung pangihi mo yung mga kakipay bisan amula ni maexperyensyahan na tunadladlaw mayong arias banyo mayo pangihi ta tungkol sa pag-inom sang details coffee mix nako na na yung bagay kagalipay. Yang iba na nagalingungog ng ulo kaya hindi ka riyas banyo. Inom na gadaan DTX Coffee Mix, ha? Kaga nagalimpyo sa aton sistema, nagapabakot, dugay kagutungon tungod sa chia seeds. Puno sang antioxidant man, nami manis tungod sa mga ano ni, sa mga gustogin mag-slim, makupo sa mga bilbil kang mga buyon. Tungod sa chia seeds, makabulig, busog ka. Dugay kagutumon, bla makabulig sa diet mo. Kag may super antioxidant siya, nga nagahatag kabakod sa aton immune system, nga para hindi kita mahalitan sa kunano mga free radicals. Ha? So, sa subong nga chimpo, masiguraduhon ta, kag tagaan naging sa mataas nga prioridad, ang atorin kayong lawas, kong kapeng pagkamalan, DTX Coffee Mix ang aton inumon. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
3: K5 News. Three, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Hunger recovery. Less kang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulan sa pagkaon sa putan kang prutas? Hindi nga magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kitsa
3: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Show.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squadron Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squadron Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
10: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Protection sa mga balatian.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Ikaw ba'y nasaktan?
20: Naintuan din ako sa nobya ko.
19: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
19: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-hiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 9 minutes after 11 o'clock in the evening. Madayon ko mo nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Sino gusto maglaway? Hindi ka mo magamit DTX Beauty Soap kung gusto nyo maglaway. Pero kung gusto nyo magwapo kang magwapa, gamit ka mo DTX Beauty Soap. Ang mga punggod, magkaladula, nagamantika, ngaguya, mga pikas-pikas, mga alap-ap nyo, magkaladula, hindi ka magwapas na. Ang mga buho-buho, sangguya mo da, hippie doon, maputi, makinis, doal artistang guya mo da, panit mo, hindi ka magamit DTX Beauty Shop. Mga ka-K5, kadamo na nga nagagwapa kang nagagwapo si Bong. Tungod siyang DTX Beauty Show. Di siyan o kaya? Wala naman si Bong siyang imposible, mga ka-K5, since ngang tao na kalabot bulan. No, kahapos na kang maidiyahanak ang mga bagay-bagay mo. Nag-improve ang mga bagay-bagay para sa tao samtang nagalakat ang panahon. So, nang habon mga ka-K5, ordinaryo lang. Pero subong nag-develop na, no? Nga madamo sa mga benepisyo nga makuha kita. Pareha sa una siyang telepono. Wala pa ning cellphone eh. Ang telepono galing-galing, dayal-daya lang. Kung magkanto ka dito sa, ano ni, sa mag-long distance ka sa Manila, kung sa Amerika, magkanto ka sa PTNT, ni gani RCPI. Mabayad ka dito para kada minuto. Di subong mga kaki-five. Ang cellphone, bisan di ka matawag sa milog na kalimutan, no? Pwede. May ara pa messenger, may ara pa video call. Sa una, budlayan ka, may mahal magtawag. Subong may load lang imo ng cellphone, katawag ka bisan din. Tungod, nga nag-improve ang aton nga teknolohiya para sa aton nga pagpangabuhi nga mag-akamadasi kang maghapos. Di amo man na sa mga habon. Ang DTX Beauty Shop, wala labor nga mapintas ang DTX Beauty Shop sa mga kagaw, kay ginakakas yung ganyang kagaw mo. Mabukal siya nga klase siyang habon, na kung isaylo mong bukal sa ibang nga bahin sa lawas mo, kag ibanyos mo siya, sige siya bukal. Pero ang pinaka namin, kay hapos siya bunlawan. Kagkanami, pagiging nagahamot yung lawas mo. Tanan nga baho, kakas. Sumunga kalain sang init, sumunga, kasi grabe ka init. Kung nag-DTX Beauty Shop ka ho, priskong pamatsyagan mo. Dumay gapayong si Mubla. Tungod may sunblock property siya, may protection sa sadlaw. Inangara ka sa balay mo, makanto ka sa tiyanggin, kaya mabakal ka to. Kunin ka dali ma lang, hindi ka kamatiyag yan sa tawag nato niya nga, init na yun. kag kadasig magpaputi sa panit ni Rilin. Kag kung may edad-edad ka na ang mga wrinkles, hindi nahilmo nun kag ginahugot niya ang imo yaya ng mga panit. Ginapaputi ang mga tuhod, siko, liog mo da kag ilok mo. Kag iban pagida ng mga garho nga parte siyang lawas mo, hindi kaya. Ang kinalutan nga stitch mark sa tiyan mo, kagi ka pamata, busong bla. Kundi nag-inat ng imo panit, ha? Hindi na na iya madula, pero kung naga-DTX beautician, kabunan mo perme, hindi na hilmo nun ang guray-guray sa tiyan mo. Kung imo na dalot sa mga eksperto, tanay ko huwag ipanglawa, guro, pila guro kalibong bayaran mo? Ang himuon talang, adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Shop, ho? Kag para pagid sa mas epektibo nga resulta sa gusto gin magputi, are. Kag magnami ang panit, kag the best ang epekto ya, resulta ya, ang himuon ta mo ni. Maghabon ka, butanta mi sa guya mo bi, no? Kung sa bilog mong lawas, butanta sa guya lang abi, no? Una bas-on mong guya mo, no? Kagbutangan mo di text beauty shop, pabukalon mo siya. Kagbunlawan mo dayon. Pagtapos mo bunlaw, habunan mo'y kadua. Habunan mo liwat. Kagbabukalon mo siya, kagmasayon mo siya, mga 20 segundos lang. Ha? Masayon mo. Bilog mo nga parte sa guya mo na. Kagbunlawan mo. Himuon mo na sa aga kag sa gabi. Within 2 weeks, 15 days. Aga, kadua ka maghabon. Sa gabi, kadua ka man maghabon. Nga, kadua ka maghabon. Kaya ang una mo nga panghabon, kakso niya na alay ang mga mantika sa guyata. Kag ang mga yabok nga naga-dinner sa buho na sa ngaton nga mga balahibo nga naga-soksok na. Pangakso niya nanay. Kundi limpyo na siya kay bunlawan mo. Sa ikaduwa mo nga panghabon, ra na na siya nga magahatag sang nourishment sa panit. Ariglahon niya nga maghipit ang panit. Mukiway na mantika mo. Huwag na oil ang skin mo, kaya nadala na to sa una mga panghabon, mga yabok, kakas na to, limpyo na siya mla. Tapos huwag kaduwang nga panghabon, daw dala masahe. Dahan. Para mag penetrate siya sa atong panit, ha? Simuon mo na sa aga, kaduwang maghabon kag sa gabi. 15 days. Kag makita mo gid ang resulta, mga kagipay. Di paano mo na pamatunan? Tastingan! Tastingan! DTX Beauty Shop, hapos lang ni Maklon. Kanto lang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, kag sa mga butika sa inyong lugar na magkuta lang, lihog. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban bagay nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa iya clinic. Kag magpakonsulta lang dayon, Saturn Medical kag Alternative Doctor siya. Libre, wala bayan. Kag isa pagiging ka-importante nga benepisyo ta sa paggamit sa DTX Beauty Shop, self-confidence. Self-confidence. Nagahatag ina ang kausang kumpiyansa sa kagalingon ta. Kay makita mo mayong resulta mo. Lipay ka mula. Kag don't you know, mga ka-K5, ang isa katawo nga malipayon kay tungod taas ang iya self-confidence, hindi basta-basta magmasakit. Tungod ang tao, kung mali pa yon siya, nag-release ang lawas tas ang happy hormones. Ang happy hormones nagabulig pagidugang pabakod sa aton immune system. Ang immune system ta amo pagid nagahatag inisang proteksyon sa aton lawas nga hindi ta magmasakit kag magbalatian. So grabe, habon lang ha. Habon lang DTX Beauty Shop. Ginapalayo ikaw sa posibleng nga sakit o balatian tungod sang epekto yang nga malipay kabla. Once ang tao nga malipayon, nagataas ang level sa iya ka kumpiyansa sa kaugalingon, nagabakod ang iya immune system. See? So bakal na, gamit na DTX Beauty Shop mga kakifay.
4: Okay. Hindi nga bahin malodo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: King Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, isa man ka mapuslanon nga food supplement sa aton panahon. Amuna ni silang mga linyada nga dapat naton gamiton tungod sa natural siya kagka-epektibo mla. Kang importante, aprobado sa siyang bifad. Himo ini sa shark liver oil. Sa akon nga pagpamangkot mga ka-K5, ining shark liver oil, halin ini sa isa kaklase sang magis nga nagatinir lawig sa mga dalom nga parte sang dagat. Kag may ara sobra 500 ka klase sang bagis. Kag ining tawag nila nga deep blue shark nga klase sang bagis. Why ni ka kaon tawo? Kundi dito na siya sa mga dalong mga parte sang dagat. Nagatiner. Kag may chimpo na na siya nga nagapasaka kag amo inang chimpo nga ginaharvest sila. Kaya hindi mo basta-basta mapatayang magis kay endangered species la mo. That's why may aral na chimpo nga pwede mo siya i-harvest suno sa mga layi sa mga magis o kung sa mga isda be kung paano ina i-harvest. Kag ginakwa ang ila atay, kag ginahimo sa mga bulong mga kakifive. Pero ang wala din nila makuha ang ining bahin nga oil nga ara sa atay dili. Kag amo ina ang unod sang kada kapsula sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini nga klase sang mantika sang atay sang magis. Makusog ang mga minerales kag mga bitamina dili. Nga kon iinomon sang tawo ang nagatubo ng mga kanser, matap na, mga kakipay. Mga mayuman niyo, ginakupo siya. Makabato siya sa diabetes, tunawon niyang uric acid nga sa mga joints naton nga nagatuga penitensya, sang gout arthritis, tunawon niya ang mga uric acid. Kuposon niyang nagabanog. Nulaon niyang ngot-ngot sa arthritis mo. Grabe, insigida mabatsagan mo tungod oil-based siya. Nga pag inom mo, matunaw sa dayon, maupod siya sa dugo mo, mabatsagan mo dayon ang epekto. Sa may mga dengue, delikadong dengue, mapatay ka si dengue. Pero tungod ngang dengue, ginabantayan nga magdubo ang blood platelets mo eh. Giginakaon eh daw, ginaguba eh, sa virus eh. Pero ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahimo siya sang bagong platelets. Damuon niya hasta maluwas ka sa peligro nga magdubo gay ka magsirong blood platelets mo da. Pasakaon yung blood platelets mo. Makabato sa virus. Sang dengue. Dr. Pinoy Squalling Capsule, ni basta-basta. Ang kanami kay wala overdose, wala siyang side effect. The more mo damo inumon sa Dr. Pinoy, the more ka dasig nga mag-aayo. The more ka makabatsyag sa nami sa pamatsyagan mo kapag sexy mo, ang memorya mo abtik, hindi ka malipaton. Ang siya pag-idakal nami sa Dr. Pinoy, kaya ang lawas naton may salaan ni siyang higko. Kidney. Ang kidney ta mo ning salaan siyang higko ta. Nagasala ni siya 50 litros o kon 50,000 liters, 50 mililitros nga dugo. Adlaw-adlaw. Ting tanan nga higko sa dugo, nagasalod. Kang ginasala siyang kidney ta. Bisan nagatulog ta, nagatrabaho ang kidney. Amo na siya ka-importante ang kidney. Was maguba na siya i-dialysis ikaw. So ang Dr. Pinoy Squalling Capsule, kagtuon niya ng kidney mo, kag tananto nga mga supon, kag mga higko sa kidney mo, kakso niya dirili. Kung sa arthritis man, tunawon niya uric acid. Kung sa bara sa ugat nga kolesterol, tunawon niya man dirili. Kagrabe kakanami isang Dr. Pinoy Squalling Capsule ho. Sa may mga menopause, hormonal imbalance, dysmenorrhea, irregular menstruation, sa mga babae nami kining Dr. Pinoy. Kag nami ni siya inumon mo every day, isa sa aga, isa sa gabi, as your daily maintenance nga supplements, no? Ara lang sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store kag Generics Pharmacy, sa halos tanan nga mga butika na sa Kamangkalan, Hinigaran, Pontevedra, Pulo Pandan, Valladolid, ara lang ng Dr. Pinoy sa mga butika na sa inyong lugar. Dries La Carlota, Morsia, Ibi Magalona, Talisay, Victorias, Escalante. Halos tanan nga mga syudad kag kamanuhan ng Dries Negros, kag sa Bilong Panay, available ang Dr. Pinoy Squalling Capsule.
4: Okay, and saliwat sa mga problema naman nga gusto gini palabot kay J. Lolo. Tawag na kamo, text na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448940. Good evening sa ating mga texters. Good evening at Jerry Lee at J. Lolo. Monitor kami ni Tamiyag Walang Law ang tanan nga nagapamati sa radyo at kay Doc Ramil Uy, no? Ay nagapanamiyaw aman siya in Tana sang Himamaylan.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Kamusta kamo dalo? Happy Mother's Day na dat sa inyo ah. Kay Lola Molo ah. Si tata ni Messi ni sang si Palay. Okay, to all the mothers out there, Happy Mother's Day, no? Makapili ka tatay, dirili mo. Pero hindi ka kapili, nanay. Why? Kaya ang nanay lang ka bata mo? Makapili ka tatay, bisa sino tatay mo da, no? Hindi mo lang, okay lang. Po hindi ka kapili, nanay. Kaya hindi ka ganyan magwa siya mo. That's why, samtang buhi pang iloy ninyo, pasalamatan nyo gin. Kaya siya nagpinitin siya para magwa ka lang sa kalibutan. Kag sa kada hibi mo gina atipan na gin ka. Hasta magdako ka, hasta matubuan ka buot, hasta maghamtong ka. Pag dako mo, buyayawon mong nanay mo na yun. May mga bata ka muna. Ano ka klase man? Huwag ka ganyan kamalaslan? Huwag ka ganyan... Huwag ka ganyan imuyang kaulikit siyang pagpinitin siya sa nanay mo? Nga kon wala yung gintudubon ato. Basi kon huwag ka kagawas kilimutan. Karon magsabat-sabat ka kay nanay mo, ngayon daw ikaw pa yung nanay. Magsabat-sabat ka kay nanay mo, kaya bakod ng tuhon mo daw siya. Ginapalihog ka lang ugasid ang mga pinggan na pamulogso ka pa. Happy Mother's Day!

Good evening, Jerry Ling, Jay Lolo. May isherman ako lo sa amon kapigaduhon. Panagat lang ang amon na pangabuyan. Ang bata ko lo ga eskwela, halin sang high school kag college. Kag magsabado, galibot isda ang akong nga bata. Karon lo, Philippine Coast Guard na siya. 5 years na Jay Lolo. From Vilin, Yanong, sang Hinubaan. Okay, congratulations, Ma'am Vilin, Yanong. Kita mong bata yan, Jirilino. Panagat lang sining ginikanan. Ang bata yan, eskwela, no? Kung sa mano, galibod isda. Kamalo ka, wala siyang imposible sa taong porsigido mo. Pamunam lang pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ang iban, hindi gusto yung mag-agi sa budlay tungod tamaran. Pero wala siyang iban nga shortcut towards success is wala eh. Wala siyang tawag daton nga laktaw. Dapat agyan mo gina. Kay amo ina ang parte siyang panakot sang imo nga pag-asenso. Nga i-value mo ang imo kadalagan sa pilakadlaw tungod sa mga inagyan mo. Amo ina ang maghatag si imo sang kabakod, no? Nga sa inagyan mo, nalabuwasan mo. Kag naangkon mo ang kadalagan. Isyo mong Philippine Coast Guard ng bata ni Ma'am Bilino? 5 years na, te. Si, wala siyang imposible, ah. Basta ka paninguha ka lang. Paninguha lang, hindi lang manguha. May ipabati ko sa inyo, mga kakivibe. Ang pamangkod ni Tagalog ni mo. Nakita ko lang ni nga reel sa Facebook kag interesado ko nga mabatian ninyo. Kag kung mag-comment ka mo, tip na migin. Ang pamangkod ni sino ang mag-aalaga

Isipin kung sino ang maiiwan sa tabi natin kapag mahina na tayo. Akala natin sapat na ang magmahal, sapat na ang magsakripisyo. Pero hindi lahat ng binibigyan mo ng oras at pagmamahal, mananatili hanggang dulo. May mga anak na lalaki o babae na lalayo, may mga kaibigan na unti-unting mawawala. At may mga taong akala mo habang buhay mong kasama, pero darating ang araw na hindi na pala. Kaya habang may lakas ka pa, matuto kang alagaan ang sarili mo. Hindi selfish ang mag-ipon, hindi mali ang maghanda, dahil balang araw ikaw at ikaw din ang unang aasahan mo. O maganda kung may mag-aalaga sa'yo, pero mas mahalaga na hindi ka magiging pabigat kahit kanino. At kung may taong pipiliing manatili sa'yo hanggang pagtanda, ingatan mo sila, dahil hindi lahat nabibigyan ng ganong klase ng pagmamahal. Sa huli, hindi lang ito tanong kung sino ang mag-aalaga sa'yo, kundi tanong din kung paano mo inalagaan ang sarili mo habang may panahon pa. Dahil ang pagtanda, hindi mo maiiwasan. Pero kung paano mo ito haharapin, nasa iyo na 'yon.

hindi mo yan malikawan ang pagtigulang, girili mo. Makadtog ina iya. Ang chimpo, maabot gid, nga matigulang kita. Sino ang maga atipan sa aton kung hindi tana masarangan magtikang? Hindi tana sarang magtigang? Hindi na kita sarang magkanto sa merkado, magbakal sa sudan? Sinong matipan sa aton? That's why hambal ganit diri, samtang hubin ka pa. Masupot kagit, paninguha kagit. Kay para pagtigulang mo, may ara ka sang koot-kooton. Karon kon ho, gusto na lang to tanan niya yung yung gasto mo tanan, wala agad permibilin, miskan gagmay lang para sa imo yung pagtigulang. Why, bilin? Anong kooton mo? Lain pa na makuutan mo. Masi kamuti pa na yung malantikon. Diyan mo na magka K5, no? Sino ang mag-aalaga sa imo, mag-atipan sa imo, magtigulang ka? May isa ka istoryang ishare ko sa inyo. Parte ini sa isa ka tawo nga nag-retire siya, Jirili. Nag-retire siya. Pag-retire siya, may aras siya sa mga lapit goro, tunga sa milyon, sumbra goro. As retirement siya. Dako nga bagay, di ba? Ang edad niya, 65 anyos na. May mga ginamatsyag na sa salawas ng mga masakit. Gabulong na siya, ga-maintenance na siya, kag hindi na ang refleksya siya parihas ang una mo. So, ang iya to nga nakuha is separation pay abe. Kag may pension siya bing gamay man, no? So, karon anhon mo na ang kwarta mo at the age of 65? Para hindi dali maurot, iban idiposito mo na sa bangko. Galing kay Kumo gamay ang interes malang abi, magkapaminsar sa dinili, nakapaminsar siya, ang inigosyo niya na lang. Karon nagnegosyo siya mga kaka-K5 sang bugas. Mayong nga negosyo, no? Bugas. So karon ginpatindog yang iya Changge, no? Sa isa ka lugar, ami sila lugar. Kag nagmakas siyang bugas. Ang iya almost nga dako nga kandidat nga nakuha sa iya nga separation pay. Gin-invest niya abe sa negosyo, bakal bugas. Damo siya stock. Now, karon magaga K5, ang

0: Tá bom. May isa ka makusog nga bagyo nga nag-abot. Ang iya nga stock siyang bugas, halos tanan nagkalabasa. Bugas siya. So dako, ngayon tatama, perdi ha. Kahit di kong basa ng bugas, hindi mo na naiya mabaligya. Nalamot sang baha na ambihan sang kusog nga ulan sang bagyo. In short, naputo siya. Sang naputo sa dirili, amuto na tabo, gahilibion siya. Nga nagahilibion siya. Tungod bala kay naguba ang iya tiyanggi? Tungod bala nga nadulaan na sa negosyo? Tungod bala naghibi siya tungod nga nabasa ang mga stock niya nga bugas? Ang sabat niya, hindi. Wala siya to sa mga pamangkot niya. Wala to tanan sa mga pamangkot ang ginahibi niya. Sino ang ginahibi mo? Ang sabat niya, mga ka-K5. Ang tuntuon nga perdi ko is ang oras ko. Nga, hindi ko na mabalik ang chimpo nga mag-ubra ko liwat kay may tigulang na ko, may edad na ko. Hindi ko na mabalik ang mga inadlaw kang mga tinuig sa kabuhi ko nga maka-ubra ko liwat, kag maka-retire ko liwat, nga maka-angkon ako liwat sa separation prank para makasugod ako sa ako negosyo. So ang iyagin niya na perdigli, ni tiyanggi, ni bugas ko, ni time, nga hindi na mabalik ang iya edad. That's why mabatian naton, always time is gold. Nga gold, because it's precious. Mahal ang oras. Kag hindi mo na mabalik ang oras. Samtang may panahon ka pa, halungan mo, piparahan mo ang pagtanda mo. Kay mag-abot ang tiyempo nga wala ka kwarta, magtigulang ka. Makanto ka sa bata mo, mayo lang kung mayo ang ugangan mo. Kung umagad mo bla. Kag mahuya ka dili, masimadisairihan ka sa bata mo. O kung ang bata mo, hindi man plastado. Kung plastado man, basi kung madisairihan ka bla. To, ma... Bulam ko na may kwarta to. Ting iba na iya yung manukmat na yun. Ngayon sa una, gano'y yung may kugasto si mo gatas. Di obligasyon mo na iya. Imo na iya yung responsibilidad bilang amay nga panakoon mong bata mo. Tay na nga lang alang itay eh. Ari tay sin lang ho. Kay kwarta ko, di kinintos na lang ma... Maubra ba ko? Ate, thank you to. Ibakal mo tani di TX mo. Ibakal mo tani may tisim lah. Tisim pisos ya, di... Unahon mo ganyang pagkaon mo eh. Agwantahon mo ang ginabatsyag mo nga sakit eh. O it's either yung kapag abot ka palang ka sa ibalay siyang imo yung mata be. Kag-arang imo umagad, niya pala nagbo ka mo to. Dahil, pala nagbo ka mo. Niya nga layaw. Niya rang tigulang abaho. Tigulang abaho. pero siyang kung may kwarta ka dyan, ilain mo. Kanto ka sa bata mo, may bitbig ang grocery. To, day, bugta mo dam, hangon, sugatahan si lolo nyo. Ano magkaboy nyo yaman? May grocery in the line, sugatahan nyo, kuha nyo to. Pero kung huwag ka maladalabla, no, kang pigado ka, nago ka mo, harang tingulang ka maho. Ano na yaman? That's why time is gold. Samtang may chimpo pa, support gate, paninguha gate. Kay ang life is not a matter of chance mo, it's a matter of choice. Kita nagapili, sina mo. Kasi sa gusto na itong siya hindi maabot niyang panahon nga magatigulang kita, wala na siyang mga oportunidad nga makatrabaho kita, makaganar kita. Di ano ta mangayo-ngayo ta? Masakit na sa aton malatsyagon nga madisairihan kita. Ilabi na git ang mata ta. Nung ginakumos ng itlog. Nung ginakumos ng imudugan. That's why sometime may panahon pa support git. Bisan gagmay-gagmay lang. Para sa pag-abot sa chimpo, may ara ka sang kuot-kuoton. Kay kabudlay tigulang ka na, kag may ginabatsyaga pa, kagway ka siyang kuoton. Di bla? Nami kinya kung may ginakuot-kuoton. Siyang ginagmay lang, minugbakal ka bulong mo, mapasi, mapaliho ka na siya ta e-bike na to, makli ko to, sundaan sa lihing punta to, rekwarta o. Hindi kay, ha, launan na ka paminsan ka pa kung paano ka makakaon. So kinanglan advance kita. Samtang may panahon pa, timprano pa, hubin ka pa, pinsaron mo na ang madangta naton sa pag-abot sang panahon, sino ang magandi para sa aton. Hindi ta magsalig sa tanan nga tion sa aton nga mga kamataan. Saligan ta gidya ang aton ko galingon. Kung magbulig sila sa aton, ti dako nagapasalamatan. Pero kung hindi sila magbulig sa aton, balain lang buot mo. Hindi mo na mabalik ang panahon kag masulit pa nga para magprepara ka sang imo kaugalingon. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang number one seafood restaurant in Bacolod City and Negros Occidental, Gina Seafood Restaurant. Di grabe, Mother's Day, Shibong Jirile. Bilong adlaw ay untat ang tao sa Gina's mo. Puti si Ma'am Gina na tisipar yan ani. Ang mga special occasion, isa pa lang kasimana, humana na yung mga preparasyon niya. Nabalaan niya sa pag-abot sining adlaw Domingo, which is Mother's Day. Damo gid mga customer maabot siya. Di nag-reinforce siya sa tao, nagdugang siya sa mga tao para mag-akomodar, mag-serve, kag magluto, girili. That's why, bisan ano kadamo sa tao, bilong adlaw sa Ginas, ang tanan nakaplastar gid, nakapungko gid. Di siya'y mangyapon, ang ilang time sa pagluto, jirili, 10 minutos lang, 15 minutos lang, bisan damo, customer, amo lang gyapon ang ilang luto ay. Tungod, damo siya kusinero, jirili. Damo man siya waiter nga nag-serve. Kag damo man siyempre ang mga istakyay nga lukos, pasayan, kasag, baugabuki, jirili. Damo man siya isda ng mga lapu-lapu, gingaw, inid. Damo, damo kapilian. Tangigi, no? Blue Marlin, araman. mga paborito naton, butter garlic shrimp, sisling manumbong, tinula kag sinigang nga isda na, in palapalas dahil nga pagluto. Grabe, kag nag-extended ang Gina Seafood Restaurant sa tanan nga nagkanto, kag sa tanan nga Iloy, nga isa ka Happy Mother's Day, ha? So basta gani seafoods ang pagamalan, wala na siyang iban. Isa lang aton kantuan, kag wala na siyang iban, diri kita sa number one, Gina's Seafood Restaurant. Mga kakay-fi, mabreak tanay liwat kadali, ha? Don't go away. We'll be right back.
1: 101.9 News FM. Three, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pijakatama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kung magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
16: makipaghiwalay.
14: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Ay, siyaba, Jimo. Aring isya ka problema ka taga-advise siya na eh. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Mga yula ko tani lo advice. My boyfriend ko lo, galing wala na di siya lo. Uy, wala na da siya. Wala man di siya mon. Di siya nakanto. Nagpamanila siya lo. Uy, kasyabata. Kasyabata, teks ha. Nagpamanila siya lo, kay dito siya nag-ubra. Wala man kami nag-break up, J. Lolo. Naglakad lang siya sa Manila nga wala nagpabalo sa akon. Oh, hala! Umalis nang walang paalam. Ay, nako! Wala kami nag-break, naglakad lang siya lo, nga wala nagpabalo sa akon. Sang natawgan ko siya, J. Lolo, na ngayon masasakon sang sorry. Pero tatlo kadlaw nga nagligad after, matawgan nga tawgan ko siya lo, hindi ko na siya, wala na siya kasabat. Anong himuon kuman luman? Mahulat pa ba ko si Iyalo o hindi na? Hulat na, masimang puti mata mo. Matyagan ko, hindi na guro. Kaya nga nagpamanila siya. No? Kag-trabaho, ginman ng tuyo na dito, abi. Kung may respeto sa si mo, ang unang nga tao siguro kabalos ang plano niya, ikaw. Kaya siyempre kung anong handom niya nga magkayuhan siya, nubyaya ka, dalon niya ka mo. Tingaway ka ginpabalo. Kung importante ka siya, kagparte ka siyang iya nga mga paglakat, kag mga handom sa kabuhi. Mga sinyalis na ina, nga wala iya ka ginavalyo. Masakit man, pero amo inag kamaturan. Kaya kung may luyag siya kag may respeto siya sa imo, di daya mo ni plano ko niyo. Mahadlok siya nga maglain buot mo mo. Muning plano ko ni para ni siya future tati okay man ni siya mo. Makaplastar ko to, makasupport lang ko kwarta. Makapauli ko di, mapasakal. Mapakasal na dahil yun. Muskan, amulan ng asyugilanon mo lang. Huwag gini, naglakad siya sa Manila, nga huwag kakabalo, huwag man siya naglisensya si mo, kung ginavalyo ya ikaw as nubyaya ka, palangga ya ka kaginirespeto ya ka, pabalo niya gika na. Karoon kinitawgan mo siya after 3 days, hindi mo na siya makontak. Simple lang. Ikaw pagatawag, tani siya mapatawag si mo nga para mapahamtang ka. Pero how ka mula yung naubra? Because hindi ka importante siya. So kung mahulad ka pa, o hindi na, hindi na. Hindi na. Amo na na siya mo silingon. Nga wala yung kaginarikta sa sugilanon. Pero ginapabatyag yasi mo, ang tanan nga mga bagay nga madula ang kakumpiyansa sa iya, madula ang imo amor sa iya, di bala? So hindi pagpilitan kung galingon mo, himo kaya sang bago nga direksyon sang imo palabuton, kagpadayon ang imo yung kabuhi iha.
17: Sa
16: Salamat gin mga kaka K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita na kita buwas, ha? 9:30 in the evening to 12 midnight, three lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Kaliwan ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Radio.
1: Kampyon Radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lagi ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nulos.
1: Wala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, maligaw ka na.
1: Sa lingaw, babalaan ni mga flowers, nga damong probiotic.
2: Basta,
0: maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. Mag-DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, susturianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupunti sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sirweta.
5: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bao lawig do mga tatlo kadlaw.
5: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sa full benefit sa fasting kaangay sa autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sa mga defective kag nutritive na nga mga selula.
2: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sa 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
5: Sa isa kadlaw nga wala sa kinanaan o 24 hours, sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Mm. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla inom da sa ano, DTX 500, mm, dako ni mabulig ang mapla kaon good fats, dako mabulig.
2: Mm.
5: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
2: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
5: Mm. Ang BDNF sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron, mm, o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease. Mm.
2: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
5: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya. No? Kung sobra na tatlok adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
2: Oo.
5: Ang matabo is gamito na niya ang imo nga stored fats.
2: Mm.
5: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon.
2: Mm.
5: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo.
2: Mm-hmm.
5: Talagsa magkaon ga fasting sila.
2: Mm.
5: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisi man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos ginom pagiga DTX 500 kag maitisi, mm, at i-campion nga kon epekto.
2: Mm.
5: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon, tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon sir GP mo.
2: Mm.
5: No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
2: Mm-hmm.
5: So, apang, wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
2: Oo, oh, ganagan, matamat.
5: Oh, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
6: Awon
5: si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
6: Aha, anong sekreto niya?
2: Milig sa tago ay?
5: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
2: DC, kuno, DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug to mo. Huwag ka 19, ha?
6: Nakampiyon ni
5: Magpid. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid.
2: Mm.
5: Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo,
5: mm-hmm,
2: anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sang vitamin C, mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract. Ngabugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Ikaw ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
7: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ito si Helen na Dairo. Kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala ko yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
0: POC Vitamin C. Santhon Plus.
10: Garantisado.
0: POC Vitamin C.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines, agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga walauntat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
5: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir G. Hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imulawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinaay, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas ka gidya sa cancer kung adlaw-adlaw ka ginom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
12: A good malikawan o matap na ang inflammation kon pagpalang hubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
5: like,
12: Sir JP.
5: Like okra, bi?
12: Oo.
5: Tugabang?
12: Balungkay?
5: Takway?
12: Takway?
5: Damo mo hindi na mina.
12: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
5: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
12: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dalaw.
10: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
5: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa doon na?
13: Masami.
5: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag by TC. Huwag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapilan na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gahabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
13: Gusto, no?
5: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic, kay magpabulong na.
13: Oh.
5: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
13: Makanto
5: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty, si mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
13: Oh.
5: No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
14: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masami na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hupit sa kitan ang itsura! DTX 500!
15: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
16: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahinat sila.
5: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
10: Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga, kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Kung namin kanyang magpangapi aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, nainis akong pero wala mahimok kay gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellulac kay puno sang antioxidant.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
5: So, kung may kwarta sila, sir.
10: May budget?
5: May budget.
10: Kung may budget,
5: DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, siyempre ang sugar pa lang stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
10: The herb of immortality. mas gabi ang epekto. Gaan mo doon ka dito bayo, ay kampiyon na
5: bulletproof coffee. Mm.
10: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil. Mm.
5: Yes, so, pinaka-the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
10: Extend! Ang extend! Yan nga pa nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
10: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
5: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silula.
10: Patay ka.
5: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa silula, takihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
10: Bigaw na absorption sa lawas.
5: So di na magamit ni sinilad, hindi naman in-healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical, Sir Boy.
10: Correct?
5: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
10: Correct.
5: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining ditribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imong selula.
10: Kampiyon, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, ada na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer.
17: paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
5: gadamo maitan. Sila, ya?
17: Gadamo na lang sila gadamo. Si Dietri Bayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
5: Di, amo na nga, lain-gid yan nga pala inom ka Dietri Bayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, vitamin sa imo nga selula. Ang nami pag iya, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa Dietri Bayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
17: Free radicals.
5: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
17: Wala kabuhi ya.
5: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
17: Correct.
5: Kaya daw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietri Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietri Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tugas sa mga kagaw, Sir Boy.
17: So simple yun, tanin, no? Kung ginamligan ka sa Dietri Bayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Dietri Bayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Dietri Bayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag Dietri Bayo o daan sang DTX 500.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Dietri Bayo. Problema sa tangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Mag Dietri Bayo ka na. Ang Dietri Bayo, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietri Bayo. Adlaw-adlaw. Dietri Bayo. Dietri Bayo with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Dietri Bayo ba okay gidang resulta subong normal na gid
19: Dietri Bayo ang Dietri Bayo yung may Vizio ang Vizio yung may Dietri mga UC ang alkaline yung vitamin C
21: si Joanne Martin pero bilang laga bloated nga ako siya nila tapos magkako gali sa mga utang dayon ko naga okay amoto ginisnan ko lang ang UC nami idya akong pamatsyag yan salamat kita sa UC tuto
19: UC kag something plus epektibo UC
22: ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas ikaw bala may balatian hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, May TC, Dietri Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Fight to Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
16: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Dietri Bayo.
5: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom Dietri Bayo, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, Sir Boy. Sabi na kung kagtun mo halin pas baba. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Pag-abot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. No? Nakanami pag-ini kay may laxatives siya. Tingala kang gahumok yung mga kwami.
17: Imo pupo.
5: No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents sa gituag MCTs nga makita mo sa Dietri Bayo. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication. Sa imong pagbawil movement. Eh, lain gid yo ang Dietri Bayo ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
17: Kampiyon.
16: So, ang namian ko sa Ditribayo, daw kangay ni sasang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking Ditribayo every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. Ditribayo will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
17: ang
16: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir Boya, literally, ang MCTs found in Ditribayo which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take Ditribayo every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
5: Pinakadabis nga gwardiya. Pinakadabis nga gwardiya sa imong selula.
16: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake. May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in Ditribayo and only Ditribayo makahimo sa not the ordinary D3.
17: Kung ikaw gadali sa aga kaysa hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 Ditribayo. It will give
5: ako,
17: you
5: Sir Boy, lima kagina.
17: Wow, it will give you instant energy and again ang bali Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni Ditribayo. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag Ditribayo ang usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginguto ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa Ditribayo. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking Ditribayo every day without breakfast is good para sa imo. Nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: KK5 News FM. News FM. Ditribayo.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kung ginanibulig sa Ditribayo tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Ditribayo with physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa Ditribayo, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Ditribayo.
23: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
24: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
25: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
24: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
24: Mighty C, mabaka nga butika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
27: para sa madaming kombinasyon. Mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Pamakasa butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
6: Pamakasa mga butika.
9: Nestor! Ang sinaing!
11: Luto na!
9: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
14: Tigasi!
12: Tigalapa!
14: Tigasay!
12: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi!
14: Ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extel!
12: Supplement for men!
14: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
14: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
12: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500.
30: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
14: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
32: News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!
34: Takes coffee mix nga bulong galiin nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra
14: DTX coffee mix.
6: DTX
14: Coffee Mix.
35: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
36: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
37: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
36: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
37: Kaya subukan ninyo.
36: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
37: Clinica Deo Fresh.
36: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
14: Ako,
12: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
14: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
38: Ka! Bang-banga na ga!
1: baby.
3: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang IK Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. IK Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein,

0: radio con.
1: Campione radio.
2: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines, 39 minutos na kaligid sa tak ng alas 4 sa kaagahon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga!

ang inyong tagapagising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa

0: Good morning, Marker K5. It's nice to be with you today in the Monday morning. Mga suki na tungatag pala matiman ng K5. Bangon na, bugtaw na. Matrabaho naman kita, mga K5. Sa mga abiyan naton ng mga kauturan naton, ng mga suki sa sininga, waragwagan kang sininga palatuntunan, isa ka masalimuot nga kaagahon sa aton sinitanan-tanan, mga K5. Hindi niya malamig ang kaagahon magbugtaw mo. Mainit-init siya, mga ka-K5. Mapaang ang kaagahon, mga pinalangga na itong tagpalamati. Ang aton sininga pag-abi-abi sa aton sininga mga kauturan, Luzon, Visayas, Mindanao, mga ka-K5. Sa Kuto Malabutan, sa aton sininga pag-waragwag, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, dari sa Western Visayas, probinsya sa San Capiz, siyudad sa Rojas, isa ka maayad-ayad nga kaagahon para sa inyo tanan-tanan, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Pizza 11 na ta sa bulan sang Mayo 2026. Ikaduha nga Lunes, mga kabiyanan, sa aton sininga pagpangalan sa sininga bulan sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Oy, kamusta ang inyo sininga pagbugtaw? Katimpla na ka mo ko kape. Init na mo ka na yung init. Kamu na ininit, mga K5. Samtang nag-kwan ka mo. Nag-pamiyumiyos ang kaagahon. Sa mga mangunguma naton, ka mga ngisda naton, before magpadulong sa mga kalalawran, mga K5, mag-inoma na kita DTX Coffee Mix, ha? Timpla na. Ako, aga pa. Mga ka-K5, nagapalaga, kininga pala tuntunan, pinagi sa K5, 89.7 FM, Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar, mga ka-K5. Ang akong technical partner, subong nagagahon ka-K5, Alvin Pagunsan, mediad gawa ang gahi. Oo, malu, o ika kasadyahon sa inang mga adlaw, subong mga ka-K5, no? La, oh, good morning lang daa sa mga kilala ko, ng mga kilala manamon tanan. Ay, ang isa kahapon wa iman. Kanya-kanyang dula, mga ka-K5. Oh, mga pinalangga ko nga tagpalamati sa bahin sang Banwasang Pilar. Good morning, mga ka-K5. Hindi malipat, ha? Mag-inom kita sa produkto sa Klinika di Alternativo Medicinal Wellness Center. Mga pinalangga ko nga mga tagpalamatihalin sa aga hasta maghapon, mga pita. Importante, may arak food supplement ang aton siningalawas, mga ka-K5. No? So, sa mga suki na itong tagpalamati, good morning. Good morning sa tanan-tanan ng mga presidente sa Persons with Disabilities sa Pilar. Ara ang tanan-tanan ng mga produkto sa Klinika di Alternativo sa aton sininga mga kabaranggayan subong, mga ka-K5. Kumpleto, Ricardo's ang mga produkto sa klinika sa mga barangay president natin sa Persons with Disability. At the same time, mga ka-K5, kung anong presyo sa Banwa, amo man ang presyo sa kabaranggayan, mga ka-K5. Oy, diba? Kung wala pagin sa Banwa, kung wala pagin dito sa mga barangay, may ari diri sa Radyo Tagbuanay, mga ka-K5. Walang wasi. Nakatabid na ang atong sininga mga sister station, mga pinalangga ko nga tagpalamatin. Ang 100.9 K5 News FM Rojas. Ara na si Chip Nelson Puntillas, ang atong sininga technical partner sa Rojas City. Samtang ang patrol, nagalibot naman mga ka-K5 with ka-K5. Rodney Baban Dalanon, mga ka-K5, opod si ka-K5 Peter John Juarez. Salga kwana, nagalibot-libot na sa pagpangita sa mga balita kag impormasyon, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. At the same time, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, ang aton sininga sister station sa Bainsang K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan, mga ka-K-Fan. Aran na sila sa 89.7 FM sa inyo sininga mga radio sets, mga ka-K-5, sa inyo sininga mga FM bands ang radio, mga ka-K-Fan. Nagalang ang panglaka, aksubong, ang aton sininga signal, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Isa ka maayad-ayad nga kaagahon para sa inyo tanan-tanan, mga suki naton nga mga tagpalamati. Kabay pa nga, ayos lang ang inyo sininga pagbugtaw sa kaagahon. Ayos lang ang inyo sininga dalamguhan nun, mga ka-K-5. No, sa aton sininga mga tagpalamati nga naga pakig-upod na diri sa aton sininga palatuntunan. Mga viewers naton nga nagaupod man sa aton sininga pagpangalagad, pinagi sa aton sininga Facebook Live ang K589.7 FM Radio Tagbuanay kay K5 News FM Radio Tagbuanay Digital, mga kasimanwa. Aran nyo kami na makitaan, aran nyo mabatian ang tanan-tanan ka magpumabasahan ang mga kumpleto ng mga balita nga kahinabo diri sa aton sa probinsya sang Capiz kag Sudan sang Rojas, mga kasimanwa. Why na kami pagkakulang, ara lang tanan-tanan mga pinalangga naton nga mga kauturan. Depende lang sa inyo kung paano ka mo magtika-tika, mga ka-K-5. ayos lang. O, nanong morning. O, sa mga viewers naton, ha, mga OFW, good morning, ha. Marami isang lamig sang aircon, pero sa sagwa, sus, grabe ang kainitun, kapaangon, mga ka-K-5. Balhason ang imus ni kalawasan kung arak ka sagwa, mga ka-K-5. Good morning, good morning, good morning sa mga suki natin, mga tagpalamati, sa mga nag-aamat-amat na may mga transaksyon sa Sulad sang Ruas, agahin niyo pa, mga ka-K-5. Ang mga nagabiyahe sang tricycle, aton sininga mga jeepney, ang aton sininga mga buses, mga ka-K-5 kag van, no? Sa maldita ngali nagapamati na sila adlaw-adlaw, mga ka-K-5. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo tanan-tanan. Paki-share sang inyo sininga live. Ang iban subong niya may hangover pa. Hangover because nga kahapon may ara sila nga Mother's Day celebration, no? Sa mga nanay, ang inapasindunggan sa mga kabataan sa ila sininga Mother's Day celebration, mga ka-K-5. Tama? Oy, palanggaon ang ginikanan. Wala kita sa babos ang kalibutan kung wala ang inyo sinitag sa tagsa ka, mga ginikanan, mga ka-K-5. Muna ka-importante, ha? Ang iban, una pa nilang gadyang-gadyang sa ila ginikanan. Mga suki naton nga mga tagpalamati, share na sang aton sininga live. Good morning, good morning, good morning. K5 Jumar Bawisan, kamusta na ang kabukiran? Saka ka na doy kabukit. Toto Jumar, good morning lang da. Si Sir Gentry, why pa? Lunes, subong, plupatawhay pa siya sa sininga mga tinakna, mga ka-K5. Good morning man sa kay Nunong Milan, nagapamati sa K5 News FM. Sa kay Tristan Gulay. Oh, Tristan, good morning, ha. Share sang live naton, mga ka-K5, para nga damo kita malabutan subong nga kaagahon samtang nagainom kita DTX Coffee Mix, mga ka-K5. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, mga ka-K5. Oras naton, alas 4:50 sang kaagahon, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Na anong mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sininga pagpangalagad, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Ikaroon sa aton sininga mga headlines sa adlaw sang Lunes, Mayo 11, 2026, mga ka-K5. Headlines mga ka-K5, pag-istoryahan natin subong mga nagapangunang mga balita. Rojas City Flyers, ginpierde sang Gilas Legends sa exhibition game sa siyudad sang Rojas. Samtang mga drivers sang di pasahiro nga salakyan, mga ka-K5, makabaton sang tig 5,000 pesos. Samtang dugang pa mga balita lokal, duha ka mga drug personalities dakop sa unang adlaw sang bag-ong OIC sang Rojas City PNP. Mga motorista, mga K5, kag angkas sini na aksidente pilason, lima ka mga retirado nga pulis pagapasindugan. Lalaki nga may kaso nga rape, mga ka-K5, arestado. Samtang babae dakop sa isa ka bypass operation. Driver, mga ka-K5, sa salakyan nga nag-hit and run sa Banwa sang Panitan, hilway na sa karsel. Magtimbang nga bahin, kasugot nga bayaran ang tanan nga da news. Samtang sa mga balita nasyonal, mga kakaypay, Bato de la Rosa nagpabatsyag sa race coalition event kagapon nga adlaw. PNP nagpasalig ang sang suporta sa reforma kag modernisasyon sang PNPA, mga ka-K5. Amo na mga nagapangunang headlines sa buong adlaw sa aton sining nga pagpangalagad, mga ka-K5, sa sining nga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Samtang sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon sa aton sining nga mga kauturan nga nagapagigupo diri sa aton sining nga pagpangalagad, amo ni pinakaimportante no sa aton sining nga mga tagpalamati adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5, sa aton sining nga pagpalayag diri sa aton sining nga palatuntunan. Kamustahon man aton nano ang mga sitwasyon no, mga ka-K5, sa aton sining nga lakat sang panahon, angan-angan ka sa aton sining nga pagpalayag diri sa aton sining nga palatuntunan, mga ka-K5. Tulog pa ya ka-K5, Alvin no, ang pag-asa. Wala pa sila nakapagwa sang ila sining latest forecast as of 4 o'clock in the morning, mga ka-K5. Ang ila siling pagwa, alas kwan pa ang briefing nila, mga ka-K5. Issue pa is 4 or 5 o'clock in the morning, subo nga kaagahon, mga ka-K5. Sa aton sining mga tagpalamati kay may ara kita subong as 2 o'clock in the morning, may ara kita nga tropical depression Kaloy, ang international name sini, mga ka-K5, nga na monitor sa aton sining pag-asa sa aton sining Philippine area of responsibility. Samtang may ara man nga low pressure area nga ginamonitor sa karon ng pag-asa outside sa Philippine area of responsibility, kag unlikely mag-develop ini into tropical depression sa sulod sa 24 oras, mga ka-K5. Mabanta malaan na ito, inakarantugtog alas 5 sa mong kagahon ang monitoring sa aton sining pag-asa, mga ka-K5. Oy, oy, good morning, good morning. Nag-aupod na si Nanay Parak, Roberta Patricio sa sining kagahon, kag si Ma'am Rolinda Villasis, mga ka-K5. Salamat gini sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga adlaw-adlaw nakatutukid sa aton sining pagpangalagad sa aton sining palatuntunan, mga ka-K5. Amo na yaga pa, bugtaw na, nagadiga mo na, gainit na kapi, samtang nakatutok sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5. Doy Artur sa West Villa Flores, maayon mayong aga. Good morning man sa kay Junas Bakay, dala sa may West Villa Flores, maayon. Good morning sa iyo. Tanan-tanan, pakishare sa aton sining live, mga ka-K5. Pari Richie Pinalba, nagkapina, aga pa sang DTX Coffee Mix, kag sa kay Nanay Milani Pinalba, dala sa may bahinsang Banwasang Sapian, mayroon nga kagahon. Good morning sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. Enjoy lang ang kaagahon, pa-init-init sang mainit nga kafe, samtang kami naman ang bahala sang balita kag-informasyon dali sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Sa sininga niyon, mga pinalangga nato ng tagpalamati, kamusta ho naton na ano ay han ang sitwasyon sa siyudad sang Rojas. Kahapon damo sa siyudad kay may ara nga exhibition sa may bahin sang Rojas City, mga players to, mga ka-K5 magalabutan sa siyudad. At the same time, di kaya kwan e, kaadlawan sang Rojas City, ika 75, I think, anios sang bilang nangin siyudad ang Rojas City, mga ka-K5. Taon ta ang palibot, mga ka-K5, ang halalakat sang merkado publiko, ang peace and order sa Rojas City with ka-K5, Rodney Daban Dalanon, mga ka-K5. Ang patulara na sa linya, standby.
1: K5 Bantay Merkado.
0: K5 Rodney Dalanon, good morning.
2: Good morning, ka-K5 Jubert. Ka-good morning man sa aton sining nga mga ka-K5 nga nagalantaw kag nagpamati subong nga mga tinakna. Kamusta konsulod, ka-K5 Jubert?
0: Maathag pa sa akon palabuton, ka-K5 Rodney, nami isang panahon, wow. Subong, ka-K5 Rod, go ahead.
2: Yes, no, ka-K5 Jubert, ang aton sining panahon sa subong, diri sa palibot ang syudad, manaya-naya, gid, no, medyo malamig gani nga kaagahon man, pero kahit wala nag-ulan na, ka-K5 Jubert, no, so presko ang aton sining man nga temperatura diri, kag ang aton nga palibot, nagapabilin nga malinong, kag matawhay. So nagpangusisa kita diri na sa may Aruas Component City Police Station, ti wala sang minabalhag nga kunano nga sa isang insidente halin paya kagabi tubtob subong nga mga tinakna. Kag pagabot sa karsadahon na nagapabilin ini nga maligwa, kaki 5 Jubert na wala pa sang madamo gid nga mga salakyan ang nagadalagan diri sa aton sinimana nga mga mayor nga karsada. Kag sa subong nga amat-amat man nga ginakolekta na sang aton nga mga garbage collector ang mga basura kag ang aton sa mga street sweepers no nagapanilig na sa matinlo na ang aton sinimana nga palibot kag amat-amat na nagabutlak ang aton siniman nga adlaw ho oh, mapawa na ka K5 Jubert sa subong nga mga tinakna kag diri kita sa May Teodoro Arsena Trade Center subong naman nga aga no para sa pagmonitor sa aton sininga presyo at di sitwasyon anay diri sa subong ka K5 Jubert mo kagamo gyapon na nagagutok ka kaya ang aton siniman nga mga manugbaligya kag manugbakal temprano pa na nagpadulong diri sa aton nga merkado publiko agud gani nga makapag-display sa ila siniman nga mga preska nga mga nagkalain-lain na
0: sige nang kwan sige nang ladlad sang baligya sa may kwan o bagsakan center ka K5 Rodney.
2: Yes, ka K5 Jobert, no, tuod ang niladlaran na ito sa ilang mga baligya. Kaya kanagmi, no, mga preska tuod. So, kung gusto po sa mga fresh bala ka K5 Jobert, manimprano ka pa, no, kay Aragid na ang mga makagalanyat ng mga nagkalailain manda ng produkto. Pero dari sa ato nga, kaya sa taon ganyan,
0: matawag. Amo naman nila na dapat kung aga ka pa, una ka sa grasya. So, kung aga ka pa, una ka sa mga preska nga utanon ka K5 Rodney.
2: Sakto gid ka K5 Jobert no tama gid na kag manag ani kong temprano ka pa ay una ka dili hay pero kung magpauli-uli ka ay ambot lang kung may makuanan ka pang fresh
0: na lang mga amo na bang lang kun uli ka mantiner ka sa pinilian.
2: Aray ko.
0: Kapila lagi bali-baliswa sang iban kay ulihi ka te mano ka pa be di ba? Kaya sa talagang bagay, dapat una ka ha, hindi ka gin magpaulihi.
2: Pero kasi sa Jubert, no, pinilian man ko na may araman gapon sang pulos. Ah, di ba la?
0: Aba? Pero ang imo nga, ang imo driver, bisan pinilian, dipindi lang kuno ya sa pagkuan, pagplastar sina.
2: Okay, yeah. Oh, depende sa diskarte ka K5 Jubert. Sige na. So, diri kita handa sa may bagsakan center ka K5 Jubert. May pila diri ka mga agri-products kita nga nagkalakuan na presyo sa subong. No? So, sa subong, ining mga saging anay, ho, ang sa senyorita, wholesale price ini nagabalor sang 30 pesos to 35 pesos per kilo. Kaya gini naman ang lakatan, nagabalor ini siya sang 50 pesos to 60 pesos per kilo, wholesale price. Kaya gini sub A, 25 pesos per kilo ini, wholesale price ini, kaya 5 Jubert. Kaya gini naman no, ang kapayas, 20 to 25 pesos per kilo retail. Ang luya, 100 pesos per kilo wholesale price. Balinghoy, 20 pesos per kilo retail, no? Kinilo yung balinghoy ka K5 Jubert. Kagini naman ang tanglad, 25 pesos per kilo, kag pulo ka piso kada bugkos. So pwede ka kabakal kada bugkos, pulo ka piso. So damo naman to siya ang binugkos, no? Damo na diri. Kagini naman ang kamuti, unod, 60 pesos per kilo wholesale price.
0: Dabalan tikon man na?
2: Hindi, kapat yung 5 Jubert. Wala na siguro. Ang lapok.
0: So, pataman sa init?
2: Oo. Pero kay pagkita ta daw, okay man siya. Tapos, ari naman ang kwan, ang kalabasa, 30 pesos per kilo sa Gyapon wholesale price ini. Ang gabi, pag waay pamapanitan, wholesale price, 35 pesos to 40 pesos per kilo. Pero kung napanitan na, 70 pesos per kilo. Kag ang munggo, 200 pesos kada gantang wholesale price ini. Tapos ang lubi, pulo ka piso to 20 pesos kada bilog. Sa amoy na yung pila-pala na rin ka mga agri-products, pala ka K5 Jubert nga display sa subong sa may bagsakan center. Kagamo pa lang naman ang mga presyo nila rin. No? So, sa ito nga pagpangutisa sa pila ka mga vendors, nagsilin sila nga may gamay nga pagsaka, nagsaka 5 tub-tub pulo ka piso. Kaya silingan nila ang ilaman pala pamasahe ka K5 Jubert sa ilang siliman nga ginapangkargahan, no? So, mahal lang ito ng pagsukot sa mga nagatsaka man sila gamay. Pero kay gamay lang yun man tuod. Kay kung ipaanggid tanis isang tanalikdan to nga simana sa pagpangusisa at taman sa presyo sini, wala man sang hambaltad ako ugid bala nga pagsaka ka K5 Jubert. So, nagapabilin na nga affordable para sa aton sinimana nga mga konsumidor ang ining mga balak laundry sa May Chodoro Arsenas Trade Center.
0: Natamaan ang iba, no? Ang kapayas, so natamaan kainit to. Ang kamuti, natamaan mangurus ang init. Nakakipay ba, Rodney? Mo nang rason nga naglaw-law ay ang itsura. Pero ay kay may mahimo, kaya mo nalang balaklon sumo, kakipay, Rod?
2: Yes, ka K5 Jobert, no? Pero kay, amun agan, bangod lang gini sa init. Pero kay, di, kung kuan gani ka K5 Jobert, ano? Depende sa diskarte mo. Kay may ibang diri gani, ginabaligyan nila sa, dabi kong daw-law ay tsura, ginabaligyan nila sa barato nga presyo. Di, kung ikaw madiskarte ka, ay mapuslan mo pa giniya. Ika K5 Jobert, ang amun ibala ng mga sahi sang utang, yung hambalta, daw donut na tulukon, pero gali kay pwede pa man, ka K5 Jobert.
0: Abi ay style sina ka K5 bro ng iban ginakuan niya na ginapanita na nila nga daan kag ginapa-slice para nga matigayon nga mangin manami kag presentable ng itsura ka K5 bro ni.
2: No, ka K5 bro ta mo gid no, may pinakita din ring nakita gano ginachap-chap na nilang mga kwan ang mga utanon din nga ti ang pihak bala daw bulok na tapos ang pihak pwede pa no, pwede pa bala mga baligya sa amo na diskarte sa raton ng mga vendors man para nga hindi sila madalayon bra gid nya malugi kahit papaano baskin donut na may ara gyapon sang main ka maskin gamay na lang gid basta hindi lang gid nga mahadiretso sa basurahan
0: amo na mali lang nga bisan donut donut na kun may diskarte ka mapuslan pa
2: yan
0: di ba damo na amo sinilan lang hindi ka pwede nga ibutang ka sa basurahan, pwede ka pa mahawas sa kapigaduhon, kakaypay, Brody.
2: Depende gid man tuod sa diskarte ka K5 Jobert. Kaya gaman na, no? Sa subong, tawa na ang aton diri nga palibot ka K5 Jobert. No? So, very good morning gid sa aton sinimana nga mga kauturan, no? Diri sa may probinsya sang Kapis, kag sa sarang malabutan naton, ka K5 Jobert.
0: Ay amo gin ang pinakaimportante ma masanaaw na ang aton sini nga palibot ta K5 Rodney.
2: Okay na no. Ka K5 Jobert ta mo nagani kag ari naman na amat-amat ta may nagajogging na di sa aton nga palibot no. Amo ta galakat-lakat na kadami na sa aton diri man nga palibot sa subong lively na ka K5 Jobert.
0: Ka K5 Rod, kamusta na kuti kagapon na napatigayo nang sang exhibition game dira sa may aton sini nga Adinggoy Roja Civic Center. Ano pang mga activities sa kaadlawan sang Roja City?
2: So buong adlaw ka K5 Jobert, Mayo 11 at ang kwan ini ang pre-launching sang Roja City Anthem, no? May Roja City Anthem na subong aton na mabatian. So ambot aton diri bantayan kung ano ang tono kag ano ang mensahe bala sang lyrics sang siniman nga Roja City Anthem. Kag buwas nga adlaw, misa diri sa may Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, no? So kadungan ini sang 75th jubilee anniversary sang syudad. Kag amo bala na ka K5 Jobert ang ginlinyada diri nga mga aktibidad subong sang syudad kay bangod gani nga ginpalipot ito, no? Kay tungod man sang crisis nga ginapangatubang kag sa mandato mismo sang Department of the Interior and Local Government nga magpinot o kunining mag-obserba sang austerity measures ka K5 Jobert. Sa amo na kag amo na gani ang siling to sang pamaba man sang Roja City Communications Group with Mr. Melvin Galagate. Kuntani ko matapos na iniokon na hambal-tabalad mag-okay-okay ng sitwasyon. Base pa lang man next year, makapatigayo naman sa nagkalain-lain. Bala ang mga aktibidad, madinuagon kag masinadyahon na ka K5 Jobert. Pero kay kahapon to, masadya naman to damo. Itong nag-enjoy naton man na mga kauturan. Diri, hindi lang yung ganit taga Roja City ka K5 Jobert. Ha? May mga pangayaw, padihalin pa yan sa iban ng mga kabanwahan na nagpadulong diri sa Madinggoy Roja Civic Center. Kagamo na napuno man ang aton sininga Civic Center, maki mo to, Gilas Legenzo. I think ka-excited dan gid sang kadam-an diri kag ilabi pa ini balang mga basketball enthusiasta no sa ari tula diri na may pila to ng aton di mga kuturan man nga mga babae bara ho ba og ginakilig-kilig man ka K5 Jobert.
0: Ikaw ikaw tong kitaan ko nagpa-picture kay kwan mo James Yap.
2: Ay, oo, nagpa-picture ko kayo sa... Ah, kaka-K5 Jobert, ito nga daan si James. Siya, idol-idol, gina yan ni Mama.
0: Tinga laman ko. At ito, ito ya.
2: Gan pa ila-ila ako to kay Mama kagapon ang picture namo ni James Siap ah. Kaga, hindi lang kay James Siap ang iban pa da ng mga basketballista naka-chance man ta makapapicture. So, damo ni, damo sa mga kultura natin ang naka-chance nga magpapicture sa sining mga Gilas Legends kahapon nga adlaw ka kay Five Robert. So, masadya man na apisar bala nga gamay lang ang aktibidad sa syudad. So, masadya sa gihapon ang pag-celebrar sa kaadlawan man na sa Roa City ka kay Five Robert.
0: Yes. Amo na pinaka-importante may celebrasyon kag ginadumdum ang ika-75 anyos nga nangin syudad ang Roa City ka kay Five Rodney.
2: Yes, tama gid no ka kay Five Robert. Tama na gani ginakalipay na niya sa mga pumuluyo diri sa syudad maskin gamay lang gid man tuod kag naintindihan man niya sa katon nga mga pumuluyo nga mo na gani crisis gid bala so kailangan magtipid-tipid anay ka kay Five Robert.
0: Tama. Bo na do na isip-isip sa mga 48 anyos pa lang ang Roa City, ari na ko din, oh. 65 anyos, na pamaluoy ka. May edad na gid man ang kilala ko.
2: Pero masken ko na may edad ka kay Five Jubert, daw kabayo, gyapon magulang.
0: Mapagsik gyapon, mapasik gyapon.
2: Yeah. Oo, na.
0: Ang pinag-importante, pasik kita, di ba?
2: Okay. Sige na, ka K5 Jubert ang hambaltang sitwasyon diri man sa may palibot sa Roa City. But before ako mag-end, no, alungyag ko lang tamyawon ka K5 Jubert ang atong siniman ng mga avid listeners, atong diri ng mga friends sa palibot, si Sir Nestor Kasugbo. Good morning, sir. Si Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan. Good morning. Elvino Martisano, ang garbage collector natin sa track number 1. Good morning. Si Sir Richie Pinalba sa may LTO. So aga pa yun yan, nagpapangapis ng Detex Coffee Mix sa K5 Jubert. No? So good morning, Sir Richie. And it is yung Nanay Bibing ho, sa Bibing Flower Shop.
0: Oy, Nanay Bibing. Good morning, Nanay. Kaya ko na Nanay Bibing kapon ka K5 Rodney. Kaya daw puno gitong mga plastaran sang bulak niya kay Mother's Day nga daan.
2: Sigurado gid ka K5 Jobert kay naglibot kita diri kay hapon ho. Bado damo to na pa-release niya nga mga bulak kag nagmi sa yaman nga daan mga baligya ka nga mga bulak kag magluwas pa yaman mga kaiping diri mga managmi ang mga bulak nga baligya ka kay K5 Jobert. Dili lang mga imported ila di mga imported nga bulak para dabi sa Antorium ka ining daisy tapos ang sunflower na ina ba lang kabalta daw kiss at talang makita sa mga flower shop. Kaya ang basa kita diri nga daan na nagkakakita sa flower shop ining rose in, no? So daw very common siya. Pero ginabakal sa mga tao apisar bala sa price ka K5 Jubert. Ang mga imported man nga flowers ang ginabakal sa aton diri nga mga managbakal sa bula kahapon tong adlaw te maki man ano afford na afford sa mga aton diri nga mga kultura ang amo nga presyo sa bulak.
0: Ang makabaton ka bala sang bulak nagayuhom ka nga daga katulog ka K5 Rodney.
2: Tama ang ibang gani ko, ka K5 Jubert, basi gindulog na ang bulak.
0: Ang lain lang kung ang bulak subong kagawon, kakas ng petals.
2: Yeah, amo lang.
0: Laya ng petals, baldagid. K5 Rodney.
2: Ay, labi pa ko naka-extend bala si partner nila. Ho?
0: Hindi ka gin magtilaw, anay, isang extend ha? Kay basi, bao, hindi ka matulugan hasta maaga.
2: Ay. So, ampay, ganyan sa natin. Kung hambal ganyan ka K5 Jubert, kung baluyan na, no? Ti mag-extend. Kay parang sure ball, ganyan ka K5 Jubert.
0: Para maayong performance ni Mr. kay Mrs., tama?
2: Oo, nan.
0: So, kay Mrs., ha? Hindi sa iban.
2: Yan. Okay, sige, kagari pagid, no? Ang aton pagid rin nga mga friends, nga mga tricycle driver team, stay humble. Good morning, no? Permine sila nga pamati, nakachunin na sila permine sa aton siniman nga kampiyon nga istasyon, kay Fabio Bertag. Siyempre, ang aton dito man nga mga listeners, kag viewers sa may mas bati, good morning lang da, no? So, hindi ita ka mamay sa isa, so good morning lang da sa akon man nga mga kasimanwa, kag kasimaryo sa may mas bati.
0: Alright.
2: Report para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Kapis sa K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon. Mga K5 nag-aupon sa ato sa pagpangalagad at tipon sa mga balita at impormasyon para sa ato sa mga kauturan. Muli ginahulat-hulat sa ato mga tagpalamati mga balita samtang nagapangapi mga K5 sa DTX Coffee Mix. Kinanglanon na ton mabalaan ang mga sitwasyon sa aton sini nga syudad, mga ka-K5. Sa aton selebrasyon subong, si kastintay-singko anyos nga kaadlawan sa Roja City, mga ka-K5. Good morning! Nagpamati ako sa imo program, Kapita, hambal ni Silent Shadow. Oy, Silent Shadow, good morning. Mayo lang nga pagpamati, ka-K5 Peter. O, oh, halong sa karsada, ha? Ang mata sa manobila sang patrol. Ka-K5 Jubik malapitan, o, duty ka na toto. Ka-K5 pare Jubik Huber, good morning lang da. Mayo lang nga pag pakigupod. Regards, balan ko na umanami, gidyang imo subong nga paningkay singkay. Kay inhatag mo nga flower, wala pa malaya. Junas Bakay, good morning mga ka-K5. Good morning man sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpanglagad sanda yanda nga kaagahon mga ka-K5 no sa mga suki naton nga mga tagpalamati regards lang sa inyo tanan-tanan mga pinalangga ko nga mga kasimanwa aga pa kamo nagabangon nining Artili Pabilonia, good morning, have a nice day. John Turn Gonzales, mayong aga, pilaw-pilaw gid ko duty sa school. O si John Turn Gonzales, di ka nag-duty sa may high school? Guardia ini, no? Sa aton sa mga ka-K5 nga, solid supporter. Ay, migo kong guwapo, pari Rafe Fernando, good morning. Kag sa imo bilog ng familia, edad nga kagahon. Jo Marie Rafael, good morning. Sa barangay 7 sa may Washington Street, Roja City, watching in Phase 9, Bagong Silang, Caloocan City, Manila. Good morning na nga. Pari Ferdinand Caldeo, dala sa may barangay Lugtugan, meron kagahon. Ayaw mapagpangapis ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5 sa aton sing mga tagpalamati. Pakishare sa aton sininga live. Pagpanumbalik na itong anganangan, mabaligya lang ko sa produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Pagbalik na itong, hatag na itong mga kumpleto, detalyado, nga maging pang-headlines na itong dili sa aton sininga pagpangalagad. Good morning, Madam Aisa Butin sa aton sininga mga tagpalamati sa may Santa Fe Pilar, mga ka-K5. Nagapangapi DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Oras na ito, 30 minutos, nagaligid sa tak ng alas 5, standby!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin na kabalatian?
4: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
4: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
4: DTX 500.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat.
1: DTX Coffee Mix. DTX
10: Coffee
12: Mix. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: DGX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang ga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: Hands up!
19: Heads up, audio enthusiasts, K5 Radyo Tagbuana, K5 Radyo Tagbuana, K5 Radyo Tagbuana, proudly presents the first K5 Radyo Tagbuana Battle of Minnesound. This coming May 31, 2026, the bass is dropping and the speakers are screaming here at Sinigabong sa Tagbuana. All in celebration of the Tagbuan Festival in the Municipality of Pilar. In the D12 category, we've got Kara Athena, RGB, Dandan, and Tata Minnesound bringing the hit. Switching gears to the D15 category, it's an intense six-way battle between Yanko, AJ, JNL, GM, and 3E Minisound. But don't miss the exhibition by CJ Minisound from Pilar, Makoy Minisound from Maayon, and Triple H Minisound from Roa City. See you there, mga ka-K5. Let's shake the ground.
21: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuana 89.7.
22: Pilar Capiz.
23: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
0: Balik man wa diri sa aton sa ingang pagpangala. Gano'ng oras sa aton, 18 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Well, good morning kay Ma'am Mary Jane Masisar. Good morning. Likewise, good morning man sa kay Robert Agassi, kay Ni Matiliano dira sa Banwa sang Panay, kay Inday LC Acuña, nga nagaupo diri sa aton sa ingang pagpangala gani sa kamabugnaw nga kaagahon. And likewise, kay Mike De La Torre dira sa may CVM Pawn Shop sa may bahin sang Uyutrong Kalibu Aklan mga ka-K5. Sa ato sige mga tagpalmati sa kamabugnaw nga kagahon sa inyo dira nga area, pero dili sa amon masalimuot mga kay mapaang ang kagahon mga kasiman. Mga ka-K5, yari mga detalye sa aton sa nga mga ginpang headlines dili sa ato sige pagpangala sa Lunes, kadisyon sa aton sa nga palatuntunan. Muna nahulat sa aton sige matagpalamati mga ka-K5, mga viewers na ito. Pakishare sa aton sa nga live, ha? Mga ka-K5, ha? Sa aton sa nga mga suki, nga mga tagpalamati, mga kautulan. Ang Roa City Flyers, ginpierde mga ka-K5 sa Gilas Legends sa ginpatigahan kahapon nga exhibition game sa may bahin sang Dinggoy, Roa Civic Center. Mga bisita sa nga syudad kahapon, mga ka-K5. Yari yung kompleto nga detalye, check na ito mga ka-K5. Stand by, ka-K5 Darren.
24: K5 News FM Live Report.
0: K5 Darren Hinson, go ahead please.
25: Nanginma dinalagon ang Gilas Legends kontra sa Roa City Flyers matapos nga mapaslawan ang home team sa score nga 103-94 sa exhibition game nga ginhiwat sa Dinggoy Roa Civic Center bilang kabahin sang selebrasyon sang ika-75 nga Charter Day o konkaadlawan sang Roa City. Gindagsa sang madamo nga basketball fans kag tumalanaw ang Roa City 75 Legends and Champions Basketball Festival nga highlight sang pila ka mga kilala kag icons sang Philippine Basketball. Nagbida para sa Gilas Legends sanday Mark Pingris nga kilala bilang Pinoy Sakuragi, Jeff Chan o Conegro Sniper, Gary David nga ginatawag man nga El Granada, Arwin Santos nga The Spider-Man, Willie the Machine Miller, kagiban pa nga mga veterano nga basketbolista sa pungsod. Sa pihak naman nga bahin, ginpangunahan sa mga lokal nga players sang syudad ang hubon sang Rojas City Flyers, kaupod ang mga basketball legends nga sanday James Yap, J.R. Kinyahan, kag Senegalese player nga si Alpha Gay. Sa pahayag ni Rojas City Mayor Ronnie Dadibas, nagpasalamat ini sa Gilas Legends kag Rojas City Flyers bangod sang madinalagon kag hindi malipatan nga gabi sang basketball. Ginpasalamatan man sini ang tanan nga players, organizers, supporters kag basketball enthusiasts nga nangin kabahin sang nasambit nga event. Dugang pasang alkalde, isa ini kamaragtason nga tiyon para sa Rojas City kag isa kabutang nga dapat ipabugala sang tanan. Ini si Kakifive Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Darren Henson, mga ka-K5, sa resulta sa sining na summit nga pagpatikayon sa exhibition game sa Gilas Legends kontra sa Rojas City Flyers sa kaangot sa ikastitay 5 anyos na charter day sa Rojas City, mga ka-K5. Amoning ginadugo kapon ito sa mga artista dito, mga ka-K5, no? Ang inyo na kitaan sa mga taga laglaynain nga mga kabanuanan, mga supporters sa mga basketball players, mga K5, no? Mga makitaan mo lang bala sa telebisyon, makitaan mo dito libre sa Mainsang, Dinggoy, Rojas Civic Center, mga K5. Dugang pa mga balita kay impormasyon, mga K5, natala na sa Mayo 12 o kunsa buwas ng adlaw, mga K5, ang adlaw sang payout sang aton sining mga di pasayro nga salakyan, mga K5, mga jeep drivers naton, ang payout sang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga drivers sang di pasayro nga mga salakyan diri sa probinsya sang Kapis, mga K5. Sunod sa abiso nga ginpagwas sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, paghiwato ng payout sa mga ginpagwa nga mga area sa mga napilian nga mga beneficiaryo sang jeepney drivers sang Kapis sa Mainsang Robinson's Place, Rojas City, mga ka-K5. Mag-aumpisa ini alas 11 sang kaag-aga, mga ka-K5, no? Ining mga benepisyaryo ang napilian, mga K5, nga naghatag sang tanan-tanan nga mga datos nagikan sa Land Transportation Office, mga K5, nagikan naman ang mga drivers na nagkalain nga makabanuhan kapareho sang maayon banwas ang Panay, Panitan, Pilar, Rojas City, Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ivisan, Hamindan, Mambusaw, Sapian, Sigma, Kagtapas, mga ka-K5. So, tiba-tiba ang aton sining nga mga jeepney drivers, mga ka-K5, buwas nga adlaw, mga ka-K5. Tira ko ini nga bagay para sa aton sining nga mga drivers nga mabuligan sila, mahatagan sila sang bulig nga 5,000 ka peso sa ila sining nga cash relief assistance sa pagmahal sang krudo, mga ka-K5. Kung wala ka sa listahan, nadula ka sa listahan bilang benepisyaryo, ang DSWD kag ang local government unit nagpahamtang, mga ka-K5, sang help desk para nga may reklamuhan ng aton sini nga mga pumuluyo, mga ka-K5. May concern ka mo, wala ka mo sa listahan, kadto lang ka mo sa help desk, dira mismo sa area, tomorrow, 11 o'clock, dira sa Robinson's Place, kung wala Timothy, ngaran to sa listahan. Pero kung natutungalan mo sa listahan, tininak lang lang magreklamo ka, paukoy-ukoy ka lang, pagbaton mo 5,000, ibakal bugas, mga K5, hindi pag-itungit, ha? Nag-ibakal sang lapad kay ginhatag ina relief assistance gani, meaning to say bulig sa imo sa sining tion sang crisis, mga ka-K5, sang gobyerno wala ina gintug-an sa utang, kag sa ilim nun gintug-an ina para makabulig sa ibakal bugas, mga ka-K5, kag sud. Ugang pa mga balita, alas 5:25, mga ka-K5, sa balitang K5 sa umaga, aryo duha ka mga drug personalities gindakop sa aton sini, nga mga katapos ang kapulisan, ini ang una nga performance sa adlaw bag-o sang bag-o nga hepe sang Roja City PNP. Aring kumpleto nga report with ka K5 Maria Richelle Ebron, ka K5 Chiche.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chiche, go ahead please.
3: Arestado ang duha ka persona bangon sa pagduso sang ilegal nga droga sa magkasunod nga operasyon. Sa una nga daw pa lamang sang pagpungko ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. bilang officer in charge sang Rojas Component City Police Station sa una nga operasyon las 5:39 sang hapon sang Mayo 8. Naaresto si Anthony Ubaldo o kun alias Alog, residente sa Barangay 5, Rojas City, kung sa diin na recover sa iya posisyon ang 12 kagramos ng suspected shabu nga nagabalor sa 81,600 pesos kag isa ka 38 caliber revolver nga wala sang serial number kag may duha ka mga bala. Samtang sa muman nga adlaw takna alas 10:12 sang gabi, dako man si alias Virgie, 26 anyos, residente sa Barangay Punta Tabok sining syudad, isa ka listed drug personality sa provincial priority target list. Na resto ini sa gimpatigay yung bybust operation kon sa diin na recover sa iya paghinakop ang 5 ka sachets ng suspected shabu ka may street value nga 13,600 pesos nakipang bybust money kag iban pa nga mga drug paraphernalias. Sa Subong, lunsay nagapabilin sa kustodiya sang kapulisan ang mga nagkaladakpan kag pagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang si Ubaldo ang may dugang nga kaso bangod sa pagupot sang ilegal nga armas tutang sa idalom naman sang Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa probinsya sang Capiz. K5 and News FM.
0: Thank you so much sa K5 Maria Rochelle Ebron sa mga balita. Una ini nga pagpungko ni Kuano OIC Chief of Police ng Roja City PNP Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Kop dayon si Kuana si alias Alug mga ka K5. Good morning kay Inday LC Acuña, Arlene Oniada Basa dere sa Ibisan. Good morning. Good morning man sa kay Milalin Bisanes, Robert Agassi and likewise sa kay Inday Lilet Bakanto mga ka K5 aga pa nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad. Homer Bonita. Good morning, Doy. Ang pagpamati mga ka K5. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sing pagpangalagad ka K5 Alvin. Pagunsan sa aton sing mga balita, motorista kag angka sini mga ka K5 pilason sa isa sinika matapos ini nga na disgrasya sa ila sini nga ginamaniho nga motorsiklo pasado alas 5:30 kahapon Mayo 9 mga ka K5 busaligan nga adlaw sa may ila ya Ibisan mga ka K5. Aging kilalang driver sang motorsiklo nga si alias Ray, 43 anyos. Ang iya sing back rider mga K5, si alias May, 19 anyos. Estudyante, lunsay residente sang Burias, Mambusaw. Muna ko nag-alasig lagan sang motor mga K5. So, no, sa investigasyon sang Ibisan Police Station mga K5, nagabiyahe ang Suzuki nga Smash padulong sa Banwa sa Mambusaw. Sang ini, nakabunggo sa isa ka Mitsubishi Adventure nga ginamaniho ni alias Albert, 57 anyos, sang Barangay Ilaya, Ibisan, Capiz, mga ka K5. Based sa investigation sa Ibisan PNP, mga ka K5, nagaliko halin sa Pide Road sa sitio sa Langhagan ang nasambit nga Adventure, mga ka K5. Padulong ko tani sa sitio kataw, agod tani nga magbakal sang soft drink sang natabo ang eksidente bangod sang impact mga K5 na kaangkon sang nakalinlain nga kapilasan ang mga biktima mga ka K5 nga giliyon nga gindala ini sang Capiz Emergency Rescue Team. Away na gindala sa Rowasa, kunti idiniritso para malapit sa Mambusaw District Hospital mga ka K5. Sa piyak kabahin, ginpadangat naman sa Ibisan Municipal Police Station ang driver sa Mitsubishi Adventure kag ang motorsiklo magkaipas na nagkakaigo nga investigasyon sang aton sining mangkatapos ang kapulisan sa Banwa sang Ibisan. Nahinay lang ha, sa may nagabihan manihos ang mga motorsiklo. Hindi naton malikawan mga ka-K5 ang disgrasya sa dalanon mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Mabulubudlay gid jakon dasig dalagan mo, hindi mo makontrol motor na duha man ang gumas na. Hindi man mo kontrol mo sa apat guma niya, duha pang guma mga ka-K5. Kung mga rider pareho kay ka-K5 Balvin nga, ha? Ang Roa City Papilar 30 minutos lang daw okay okay na. Ano nagalupad bala? 31 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 dugang pang mga balita. Bow na Aryo. Ang aton sini nga mga nadugay na sa serbisyo nga makatapos ang kapulisan mga K5 ginpasidunggan sa Capiz Provincial Police Office ang lima ka mga nag-retire nga mga personnel. Iba diri kilala ko pa, nangin kaupod ko pa sa local government, no? Police sila samtang ara kita sa isa ka local government. Ang mga personnel nga nag-retire, gitagaan sa retirement honor kag pagpasalamat kapatid program sa Capiz Provincial Police Office, mga ka-K5 dira sa Camp Chudrico Apil, mga ka-K5, no? Ang mga nasabit nga activity, ang ginpangunahan ni Ethan Istaya, Deputy Provincial Director for Operations sa idalom sang supervision ni Provincial Director Colonel Albert Tapulaw, mga ka-K5. Ginrecognizar sang programa sang ato sa nga Capiz PPO ang mga masunod. Si, why, abini mga rangko. Si Tobias Garfin, Nerio Hicoli, si Toto Nerio, kuha na ni Subong, kapitan bay, no? Sa nag-retire na ni, Subong lang ni nag-retire si Toto Nerio, sa tapas ni nag-retire, kay taga-tapas ni. Kaupod, si Paridixter Obligar, na sa tapas manin mo, na-assign mga K5. Upod ko nisang sa arap ako sa munisipyo sang tapas, no? Si Julito Magbanwa, kag si Richard Franco, mga ka-K5. Amot ko din ining si Tobias na assign, si Ricardo Franco, si Julito Magbanwa, ang lima ka mga pulis nga madugay na nga nagserbisyo sa aton sininga organisasyon sang PNP kag sang komunidad, mga ka-K5. Ginpasalamatan kag ginpasidunggan ang mga retirado nga mga kapulisan sa ila dedikasyon kag sa ila sini nga sakripisyo sa kontribusyon sa pagmintinan sa katawhay kaayuhan sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5, no? Suno diri nga ngin ini nga kahigayunan sa sini nga sambit nga programa para nga ilaman mabatsagan nga may importansya ang ila sini nga pagserbisyo bilang katapos ang kapulisan kag makakuan makapakigbahin man ang PNP sa eksperyensya nga ila sini nga naagyan, mga ka-K5, samtang sila nagserbisyo sa pila ka tuig mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, mga ka-K5. 57 years old, pwede ka naka-retire sa PNP. Mandatory, mga ka-K5. That is why nga, timprano pa sila yan naga-retiro, mga ka-K5. No? Sa atong sining magkatapos ang kapulisan, mga kasimanwa. O, ang kaso sang rape, no? Ang lalaki, dira sa kay most wanted ini sa Poblasyon Panay, mga ka-K5, gindakop sa aton mga kapulisan si alias Tuto, most wanted person sa kaso nga rape, mga ka-K5. Magin papanawag sang Regional Trial Court sang Branch 15 Roa City yagin pitsahan sang tinalikdan nga Mayo 7 kagin dakop gilayon, mga ka-K5, sang aton sa matapos ang kapulisan. Wala sang kwan ka-K5 Alvin basta rape gani ha. Bisan miga mo, bisan kami gahay ka mo kung kasuhan ka rape ka-K5 Alvin. Rape gid na iya, wala piyansa ha, tandaan niyo na, wala piyansa basta kaso nga rape, mga ka-K5. Hindi ka pwede, wala ginarekomendar sa aton korte nga maka bail ka sa imo sini nga temporaryo nga kahilwayan, kundi manimaho ka sa prisuhan.

0: 99.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga mga butika.
2: Sport Biotics. Mga bulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas. Sport Biotics.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
3: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na...
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
0: DGX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
11: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
0: DGX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
0: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. K5 Radyo Tagbuanay Pilar Capiz presents K5 Mobile Legends Tournament.
13: K5 Mobile Legends Tournament.
0: Get ready to battle and prove your skills in the Land of Dawn this May 26, 2026 at the Covered Court Gym, Barangay Rosario, Pilar Capiz. Witness 16 fierce teams battle it out in the ultimate K5 Mobile Legends Tournament. Who will rise? Who will fall? And who will claim the championship crown? Only the strongest squad will survive. Will it be yours? Don't miss out. K5 Mobile Legends Tournament.
14: This is your official news and music station. K5 Radyo Tagbuana 89.7.
0: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
15: 39 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sa kagahon mga K5. Balik sa ito sa pagpahal sa balitang K5 sa umaga. Mga pinalangga na itong tagpalamati. Good morning kay Lilibeth Bacanto. Nagawapos sa ito sa pagpahal. Joba Nunoy, good morning. Sa kay Director Moises Mayo Baligumba sang Banuasang Kwartero, good morning. Sa mga tagpalamati na ito sa mga public market check na ito mga K5. At ito sa mga sister station, K5 Boss and Besides, good morning.
16: Lunes subong, ako ang nga madribol sa bula. Ako

0: dala bola ako ang point guard.
1: Nagpasulod lang siya, nagpasulod.
0: Sige, dali lang gid ha. Katuan na to ng Iloilo kay Sir Ray Espiha Umalang, Iloilo.
2: Morning gid kay K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Okay gid ha, nakapangapi na di sa Clinica Detox Coffee Mix ang team Iloilo. Balik sa inyo dara.
0: Salamat kay Iloilo. Katuan na to ng Kapis, Sir Jobert Lago.
3: Good morning, Sir Babes. Good morning, K5 Western Visayas. Matutaway ang Cross City kay Capiz. Aga pa na ka-mighty sina. Back to you, Bacolod.
0: Salamat din mga ka-K5. Aran na kolo kompleto ng ating samahan. Ang samahang tunay na aawit sa iyo ngayong umaga. Unaw na ito mga ka-K5. Ang Iloilo. Kaon na ito na pilag ka mga development kag pinagkauli ng alakat sang sitwasyon sang Iloilo, mga kaibay, madlagko nga mga balita. Sir Ray Espiha Umalay.
2: Morning, Western Visayas. Sa mga balita diri sa may Iloilo, mga ka-K5, no? Kahapon na puhag ang pila ka mga goal mowers, particular na mga nagpang-grocery. Dito, mga ka-K5, sa may bahay naman, sang Pistib Mall, no? Sang ini matapos, mga ka-K5, may lupok silang nabatian sa aton sining mga ka-K5, no, sa sulod sang grocery store. Ini matapos gintiro sang security guard ang kaupod sining empleyado ining butcher nga gapang ihaw bala ni gapang lasa, no, sa aton sining mga ka-K5. Nga matapos gatigin pa si Bangdan nga ginaistoryahan kuno nila, no, ginalibak siya. Ibuglay na mang libak tawo kay pen pa ko nakataklo sa armas, no. Ang gwardiya nga ni mga ka-K5 ang naging kilala kay John Mark, kay ang biktima ang kilala kay Jome Mark Palyon. Samtang ang suspect kagwardiya mo si Joseph Libuna Claudio, 37 anyos, security guard sa Mabuhay International Security. Kag nagpuyo ini mga ka-K5 sa may Dumanga sa Iloilo, no, sa aton sini mga pinarangga ng mga taga-palamati. So ang sitwasyon subong mga kabiyanan nga ti amo na, no, sa aton sini nga mga kuturan nagsungka na ining gwardiya matapos siya gintiro ang biktima na igo sa dugan kag ang biktima subong padayon nga ginabulong sa ospital. Ang way makita sa may makita diri kuno sa polis nga old grudges kay ti amo lang gitong adlaw sang makita sang matabo ang krimen nga do nasuya ang ining security guard, no. Pila na ni ka beses kumadumduman sang aton sini nga mga ka-K5, no, diri sa may Iloilo, no, ang may mga gwardiya nga involved sa pagpangtiro sang mga kasubong sini nga mga empleyado. Makaso naman nga frustrated border ang ipasaka sang Mandurriao Police Station sa sini nga suspect nga si Joseph Libuna Claudio. Kagpadayon nga ginalabot sang K5 News FM Iloilo ang Mabuhay International Security Agency para sa dugang nga detalye sang sini nga gwardiya. Kaya balik si Modra ka K5 Babes Gantalao.
0: Salamat gid Iloilo kay K5 Ray, si Ray Espiha Umalay. Salamat gid mga K5 bato na to ng Kapis kay Sir Jobert Lago Kapis.
3: Good morning sa liwat mga K5, mga nagapangon nga balita kay impormasyon sa sulod sang Rosal Provinsa sang Kapis. Isa ka lalaki gin dakop sa aton sa ning mga tapos sang kapulisan matapos sa gin panaugan sang arrest warrant mga K5 sa kaso ng rape ang ining nasambit na persona. Ining 27 anyos mga ka-K5, residente sang isa ka barangay diri sa may Banwasang Panay mga ka-K5. Wala sang kuwani, wala ni kapreparar matapos nga nagwa ang iya sini nga warrant of arrest. Ginakaabig ini nga morning number 1 nga wanted sa Banwasang Panay mga ka-K5 nga gindakop sang aton matapos sa pulisan sa bahin sang Rojas City PNP. Ay, wala ni ka-kwan, wala siya ka-balo nga ang pamilya ginkasuhan sa sang rape mga ka-K5. Wala sang piyansa ining nasambit nga suspitsado mga ka-K5 nga si alias G mga pinalanggan natong tagpalamat. Dugang pa mabalita. Subong ang konbuas nga adlaw magabaton sang tag 5,000 ang tanan-tanan nga mga jeepney drivers diri sa siyudad sang Ruas sang ila sini nga ginhatag sang DSWD ho nga bulig cash assistance mga ka-K5 sa masubra ini 300 ka mga jeepney drivers mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, ang bypass operation, isa ka 19 anyos nga babae alias si gindakop sang Rojas City PNP mga ka-K5 kagab-igid lang. Amon mga balita diri sa amon area. Back to you, Bacolod.
0: Salamat kid Sir Jorbert Lago sa Kapis mga kakifab. Gatuan na to ng antike. Tambalang Mismar antike.
1: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang antike. Kahapon adlaw kang mga Iloy. Pero masubo para sa lola kag subuman Iloy, subuman pamilya. Kang apat katuig nga bata matapos dyang nalumos sa suba sa may barangay Sulong Sibalem. Nagtawas na daadan dyang bata kay Five Western Visayas sa anang mga katiyuan nga mangisda nagapangdugmon sa dasbinit suba. O garing, wala nang daman notisya ransos na danlog siguro sa suba ang bata. Iawans dak pangita, kundi naguli pa sandagin pangita ang bata. Waragin ang bata, paguli nanda, pagbalik nanda sa suba nga check karo nanda nakita, nanda ga lutaw-lutaw lo ng bata. Suba, giningagaw pa dara sa hospital pero waragin matabangan, gindeklarar nga patay ang dyang apat katuig nga bata.
4: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa 125 ka mga public transport drivers and operators sa probinsyang nakabaton kang fuel cost subsidy katong Sabado, Mayo 9. K5 Western Visayas, kabahin dyan kang programa kang gobyerno agad matugruan kang financial assistance ang transport sector sa tanga kang padayong pagsaka kang presyo kang gatong. Lauma naman ang masunod nga batches nga makabaton kang nasambit nga ayuda.
1: Para mga balita namon so far dyan sa antike, balik ka ninyo dyan, Bacolod.
0: Salamat, kid. Tambalang ni Smart sa antike. Katuan na to mga K5 ang Kalibo, Sir Mike Silorio. Kalibo.
5: Kung di wat kay Five Storm Visayas Negros Island Region Mother's Day man ganik diri kahapon pero masubo ini diri sa isa ka Iloy matapos nga ang bata niya nga 30 anyos nga babae nakita na lang sa suba nga patay na mga ka K5 kahapon sang kaagahon diri sa barangay Lawaan sa Banua sang New Washington ginasugin niya ang bata niya daw nagagwa ini sang gabi naglakat pero wala na makapauli no ginpinangita nila pang wala makita pagkaaga nakita ini sang isa ka persona diri sa suba diri sa barangay Lawaan pero patay na wala man ini sang lastro. Pero padayon subong nga ginaimbestigan ini sang aton nga mga kapulisan mga kakaivay. Kagaduan aton nga mga balita, isa man ka person under police custody o kung nakapreso sa Nabas PNP nakita nga patay mga kakaivay sa CR. Masusubong gina-follow up ini sang aton news team kay amo pa lang na initial aton nga nakuha nga balita kang kumpirmado na ini sang Nabas sa police station mga kakaivay. Kag sa isa pagid ka balita katapusan nga balita isa man ka Iloy no kag 15 anyos ini nga bata nagreklamo sa police station. Matapos nga naghampang sang kinatawong isa kalalaki sa prente sang mag-Iloy mga ka-K5. Abi nila sang una, kawatan kay ginatagol sang ido sa guwa sang ilagate. Yan palapitan nila, nakita niyang ginabagting niya sang suspek ang iya armas. Oo, kaga kung sa dingin kolbaan ang mag-Iloy, nag-report sa police station, ginpamalibaran sang suspek ang pasibangod sa iya. Pero hambal sang mga complainant, may video sila kag-picture nga nakita nga naghampang sang sexo organ ang nasambitan niya. Suspitsado. Muna mga balita ni sa amo, nabalik sa imo, Bacolod.
0: Salamat kay Sir Michael. Ang report mo, Sir Michael, di pariyolo na sa isa kalingga na ibalay nga may gamay tapos may dako-dako.
6: Kinuman hindi kulbaan kung may nagampang sang armas man. Oh, inali lumupok to karon.
0: Kapatid ka sa lingga na yung gamay tapos medyo dako.
5: Oo, daw may
0: gamay, ting! Ang manangunin. Tapos ang dako-dako niya, ang butilingon pagod din siya tikang kang tikang kang armas ito yung ginablo bagting ito gli
5: oh.
0: Sige, salamat gid Sir Michael, salamat gid sa mga reporter yung mga kakifab dire sa amon sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kampiyon ba, congratulations ang Iloilo nga sa prisa. Blanca Mantille, ang Region 6 mo yung nagdaog kahapon sa basketball diriya sa Mon. Congrats, taga Panaya, taga Iloilo, Region 6 mga kakifay. Mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, ining duha ka mga pedestrian nyo, nagkulukayo man lang sa iya sininga kwan, aguma sang iya silakyan, binungguan sang pick-up, oh, kaluluoy, mapatay gading 15 anyos. Oh. Ang iamay, mga kakifive, subong nag-asupre kaginabalong sa hospital, bangod pilason, ang ining amay, mga kakifive, kahapon ni tabo dira sa Binalbagan.
6: Sa iban, pagdiyabalita, mga kakifive, pila ka mga pawikan na sa puan nga nagkalamatay amo sa mga investigahan sang Department of Agriculture kay duha ka mga pawikan na nasa puan nga patay sa norte nga bahin sang Negros sang Lunes Mayo 4 nakita sa mga residente ang isa ka patay nga pawikan sa unasan sang Purok aton Barangay Zone 4 sa siyudad sang Cadiz may isa pagid nga patay nga pawikan nga nasa puan sa Sitio Banungay Barangay Himugaan sa siyudad sang Sagay. Tugin na investigahan ni karon kung balang katalamhak naton sang basura kag subong man ining environment naton sumong at sobragid nga kainit kag i-vibe.
0: Sige, sa mga mga balita lamon diri sa Negros Island na region kag siyudad sa Bacolod di ko na pag-ibalik sa inyo pa mga gwapo sa Iloilo wasan tiki.
3: Balik din sa ating singang pagpangalagad mga ka-KFM. Pamilya ba't ang singang tandem broadcast, no? Good morning! Alilit, sakay lilit, good morning lang. Mayong nga pagpamati din sa ating singang program mga ka-KFM. Sa ating singang mga suking, mga tagpalamati. Anyway, sa mga kauturan natin, o ka mga balita sa national news mga ka-KFM, si Senador Bato de la Rosa, nagpabatsyag naman o bayagi sa isa ka audio message naghatag siya sing suporta kay sa isa ka ginlunsar nga Reform Alliance for Good Governance and Accountability o CONRAGE mga ka-K5 dito sa bahin sang Cebu kapon nga adlaw mga ka-K5 may voice recorded message si Senador Bato ginhatagan sang pagtamo sa senador ang importansya sa paghilio sa para sa mga kamaturan kag hustisya mga ka-K5 siya sing minsay ginkilala ni De Rosa ang pagpamuno sa ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa din ang pagbugal niya sinin kaisog ni Basti sa pagdepensa sa ang kinamatarong sa mga Pilipino mga ka-K5. Ikadungan si Liwat naman ng pabakod sa mga senador gimpabakod sang senador ang iya sinin tampad nga pagsuporta sa kay senador kon kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Hindi makitaan si Bato pero sa mga messages, ara si Bato, mga ka-K5, kwan lang ang yasin nga message, balan mo ko din gagi, kwan lang na siya, nang recorded lang mga ka-K5. Pero ay pa si Bato Subong, nakakwan, nakapakita sa bahin sang Senado, mga ka-K5. Okay, kwan na ta panahon? No, timprano pa ta Subong, ha? No, wala kita naglapaw sa aton sining Latino, 53 pa lang mga K5. Neil Macuenca, good morning. Juanilio Casabon, good morning sa Boysville Sigma, sa Familia Arevalo, Luchi Family, dira sa may Matinabo Sigma, good morning sa inyo tanan-tanan. Mabudlay magbayad sang 5,000 ka K5 albihin, ganit ni kagimagkwan, maglasala sa dira, kay masakit ang mapanaugan sang memo. Mga ka-K5, di sa ito singa pangalagad, standby ka mo mga ka-K5 sa newscast ng K5 News FM. Dili subong mga tinion, mga ka-K5, alas sa isang takna sang kaagahon, mga pinalangga ko nga mga si Manwa. Salamat dili sa itong mga sister station ng K5 News FM sa bahin sang 89.7 FM, Spirit Kalinong Radio, sa Camp Macario Peralta, Hamindan, Capiz, with ka-K5, Dumabawis. Sa siyudad sang Ross 100.9 K5 News FM with ka K5 Juby Cover. Dagang aton sining patrol with ka K5 Rodney Dabandalanon and ka K5 Peter Juarez mga ka K5. Aga pa nga nagalibot sa aton sining siyudad mga kasimanwa. Iban pa nga mga balita sa mga mabatian na sa iban nga mga public affairs program sang K5 News FM Philippines mga ka K5. Standby na, may opisina ang gobyerno subong mga ka-K5. Alas 7 kita, sa ito sa nga gitawag na ito nga 4-day work week mga ka-K5. Alin alas 7, tub-tub alas 6 ang kagabihon, pero alas 3 pa lang mga buwisit, ang iba nagapauli na. mga inang niya mga empleyado, mga lampingasan na alas 9, pukwat-pukwat pang alatrasan niya sila panimalay. No, pero ang time inilas na alas 7 mga ka-K5. Una nga korupsyon sa mga empleyado sa gobyerno amo ang oras. Sobra pa sa flood control mga ka-K5 ang kinawatay sa oras sa gobyerno. Mga ka-K5 kaadlaw na nagasululod sa mga talatapan ang mga empleyado. Yan, mahuya kamo sa sinintimos nga ginabaton nyo sa gobyerno mga ka-K5. Upon ko sa technical side ka K5 Alvin Pagunsan. Mga kauturan, inyong kubos nga bihan kagalagad sa kanyang ka K5 Jubert Lago. Ubod sa aton pinalanga nga Chief Executive Officer sa K5 News FM, Doc Ramil Itangoy, nagsamon pinalanga nga Mayor Arnold Alba Perez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuhaan ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka! D3Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga ninom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow! DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo na normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: D3 Bio.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
11: D3 Bio.
19: Ang D3.
11: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
11: Yung may D3. D3 Bio with VCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio.
11: Ang D3.
19: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
19: Yung may D3.
11: D3 Bio.
19: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
21: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
21: Ang best friend sa mga kababaihan.
22: Spore Biotics.
21: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
22: Spore Biotics.
21: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: DTX 500.
19: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag-DTX 500 na.
19: Masamihin ni kapalatian?
11: I-DTX 500 muna.
19: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
11: Mag-DTX 500.
19: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
11: DTX 500.
19: DTX 500.
23: Catalina Habagat.
24: Anong ginabatsyag mo?
23: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay. Namit na gitsa ako nga mata.
11: DTX 500. Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
26: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
19: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
11: DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
19: Extend food supplement for men.
31: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
32: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
11: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
11: DTX 500.
33: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may
3: D3.
1: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
5: DGX 500.
6: Ito masyon sa barangay.
7: Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DGX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.
11: Ang kampiyon nga oras, alas 6:09 na sa aga.
9: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
12: Morning Newscast.
9: K5 News FM.
11: Ka K5 sa aton nga mga headlines. Una kita sa aton bantay panahon.
9: K5 bantay panahon.
11: Tropical Depression Kaloy na siplatan sa Surigao del Norte kag Samar. Headlines kay K5 sa aton nga top story of the day.
9: K5 top story.
11: Bato de la Rosa nagpabatsyag sa Rage Coalition event. Headlines ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa probinsya sa Kapisa. Mga balita ang lokal. Mekaniko nga ginkastigo patay sa Pontevedra. Nakahaya na sa puloy-an sa iya ginikanan. Drivers ang salakyan nga nag-hit and run sa Panitan. Hilway na sa karsel. Magtimbang nga bahin nagkasugot nga bayaran na lamang ang danyos. Motorista kag angkas na aksidente Pilason. 17 anyos nga lalaki Pilason matapos na aksidente. Lalaki nga may kaso nga rape, arestado. Duha ka drug personalities dakop sa unang adlaw sang bag-o nga OIC sang Rojas City PNP. Lima ka retirado nga pulis ginpasidunggan sang CPPO. Kag mga driver sang di pasahero nga jeep makabaton man sang tig 5,000 pesos. Headlines kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas sa mga balitang regional. Apat katuig nga bata nga lalaki na lumos patay sa suba sang Sibalom sa adlaw kang Mother's Day. Samtang sa kalibo, 225,000 ka mga turista nagbisita sa isla sang Boracay sa tuong bulan sang Abril. Samtang sa Iloilo ka K5, security guard gintiro ang upod sini sa sulod sang supermarket sa distrito sang Mandurriao. Kag headlines ka K5 sa mga balita sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Balitang national. ICC, wala pa sang public arrest. Warrant, bato kay bato. Bagong council ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte, ginpili ng Dayhanelet kag Kitty Attorney Kaufman. Kag Paraguay President, nagabot na sa pungsod para sa iya official state visit. Headline saman ka K5 sa mga balita sa luwasang pungsod, mga balitang international. Balita international. Pagdumala sa Strait of Hormuz, kuhaon sang pungsod, Iran. Kag WHO, gitpaatag, hindi pa ni bago nga COVID, ang hantavirus outbreak sa isa kabarko. Samtang headlines ka K5 sa patag sang negosyo. Balitang negosyo. Presyo sang gasolina magasaka. Samtang kurudo maganubo. Headlines ka K5 sa patag sang hinampang. Balitang sports. Rojas City Flyers gin piyerde sang Gilas Legends sa exhibition game. Kag ka K5 para naman sa balita sa patag sang entertainment. Balita entertainment. Bea Borres hindi naluyag magbalik sa amay sang iyang anak. Kag ka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
5: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.

0: Maayong aga Pilipinas sa Maayong aga Western V Sayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw sang Lunes mga KK5, petsa 11 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2025. Sa kaungdan KK5, kaupod sa gihapon ang inyong tagbalita, ako si KK5 Myla Vasquez Fuentes. KK5 sarang kami mabatian, inagi sa 100.9 nga liliswan sa inyong nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang KK5 News FM Rojas kag KK5 Rojas Digital. Pinagi man mga KK5 sa amon nga mga sister stations, ang 89.7 Radyo Tagbuan ay sa Banwasang Pilar kag 89.7 KK5 Spearhead. Kalinong Radio sa Banwa naman sang Hamindan. Kag K5, direkta kita sa atong yung panglinyada ng mga balita. Ini nga balita kag K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kalwan sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 kag K5 bayara ini sa mga ingredients kagay sa ampalaya leaves, ni sugar cane extract nga sarang makabato sa mga nanarisari nga sakit sa kalawasan, kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 agud mapabilin nga healthy living, magtake sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni ka K5 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan McKinley Tabok sang PLDT, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Una kita ka K5 sa dalagaan sa ngaton nga panniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihing nga nasiplatan ang sentro sang Tropical Depression Kanoy sa kalayoon nga 570 kilometros na sidlangan sang Surigao City, Surigao del Norte o kon 530 kilometros naman na sidlangan sang Guianester Samar. Dala sini ang hangin kay K5 nga 45 kilometros per ora malapit sa sentro kagbay pagmadlos nga 55 kilometros per ora. Nagahulag naman ini west-northwestward sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Samtang ka K5 Westerlies naman ang nag-aapekto sa pungsod Pilipinas. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:30 kainas ang aga kag magatunod naman alas 6:15 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Pinaagi sa isa ka audio message, naghatag sa iya suporta si Senador Ronald Bato de la Rosa sa paglunsyar sang Reform Alliance for Good Governance and Accountability Coalition sa Cebu kahapon Domingo Mayo 10. Ginatagan pagtamod sang senador ang importansya sang pagkiliusa para sa kamatuoran kag hustisya. Sa iya gindulong nga mensahe kay K5, ginkilala ni De La Rosa ang pagpamuno ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa diingin pabugal niya ang kaisog ni Mayor Baste sa pagdepensa sa kinamatarong sa mga Pilipino. Kadungan sini, liwat kay ginpabakod sang senador ang iya katampad kag suporta kay Vice President Sara Duterte. Nagapanawagan man ang senador sa mga nagtambong nga mangin maaligmat kag mag-ugyon sa tinutuyo nga koalisyon nga iduso ang isa ka maayo nga sistema sang gobyerno kag basa nagabos damlag para sa masunod nga henerasyon. Ini sa tunga kay K5 sing natalan nga pagpagwa sang sabena sang CIDG batok sa senador may kaangtanan sa ginapayag extrajudicial killing sa Davao Region.
1: K5 top story. K5 top story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita nga nagakainabot sa probinsya sang Capiz. Mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Nakahaya na sa Puloy-an sang iyang ginikanan ang mekaniko nga gin kastigo patay sa pabahay Barangay Rizal Pontevedra, Capiza. Sa exclusive nga pagpakigangot sa K5 News of Amrojas kay Rona Jane Villanueva, gumangkon sang biktima nga si Ronilo Batuigas. Iyagin payag nga ilan nakasugtan nga sa Puloy-an na lang sang iyatiyo ihaya ang bangkay para sa ilang siguridad. Sunod diri ka K5, apesar nakahaya pa ang ilang atiyo, padayon ang ilang pagpakigangot sa otoridad sa pagproseso sa mga dokumento. Agod matigayon nga mapasakaan sa nagkaigo nga kaso ang suspect nga si Jimmy Bichayda nga nagkastigo sa ila sininga himata. Matandaan kay K5 nga sunod sa pamilya sang biktima, natabo ang insidente sa tong Mayo 3. Pasado alas 8 sang gabi sa nagabot ang biktima kon sa diin ang suspect yara sa guwa sang ilang Puloy-an kag nagawinangot ka nagapanghangkat sang away. Makaligad ang pila ka minutos nagsugod na ang mainit nga tensyon nga nagresulta sa rambulanay kon sa diin nagbulig ang asawa kag lima ka mga kabataan sang suspect sa pagpuli kag kastigo sa among biktima. Base kay K5, o kon ginpadangat man sa ospital ang biktima kagin transfer sa ospital sa Iloilo, bangod man sa iya sining kritikal nga kondisyon. Apang Mayo 6, alas 2:30 sang aga, sang gindeklarar ining dead on arrival sang doktor. Samtang nagapasalig naman ang Pontevedra Municipal Police Station sa pamilya sang biktima, nga pagatutukan ng kaso, tubtuba parabat ang may kahimuan sa pagkamatay sang ilang himata. Sa piyakamahin ka K5, giniluway na sa karasel sang Panitan Municipal Police Station ang driver sang salakyan nga nag-hit and run patay sa tricycle driver nga natabo sa dong Mayo 7 sa Barangay Tabok Sur, Panitan, Capiza. Sa exclusive nga impormasyon nga nakuha sang K5 News of Amrojas, nakasugtan sang pamilya sang biktima kag driver sang salakyan nga mag-reglo na lamang nga kag nakasugtan nga bayaran na lamang ang danyos. Matandaan nga pasado alas 8 sang gabi sa natabong insidente. Kasi din ginapahayag na bugtuan sang kadina ang tricycle nga o kon tricycle driver. Sang biktima nga si alias Jesus, 66 anyos, sa dalan sang aksidente nga nabunggaan ni sang driver suspect nga si alias Tino. Ginapahayag kay K5 nga luyag kontani buligan sang driver suspect ang biktima apang naunahan ini sang kahadlok kag kakulba kon sa diin sang nakita sini nga mayara na sang nagabulig sa biktima. Nagdiretso na lamang ini papauli sa Barangay Lawaan sining Syrada. Aminado naman ang driver sang salakyan nga hindi niya intensyon ang natabo kag nagapangayo ini sang hugot nga pasaylo sa pamilya sang biktima. Sabado nga adlaw Mayo 9, nagatubangay kang nagkasugtanay magtimbang bahin nga pasabton ang driver sang salakyan. O kon pagkasabton sang driver sang salakyan ang gasto sa pamilya sang biktima. Sa dugang pa ka K5 nga balitang lokala, pilason ang isa ka motorista kag iya sini nga back rider matapos madisgrasya ang ila ginamaneho nga salakyan o kon motorsiklo. Pasado alas 5:30 sang hapon, Mayo 9 sa Barangay Ilaya, Ibisan, Banwa sang Ibisan. Ginkilala ang driver sang motorsiklo kay alias Ray, 43 anyos, kag ang kasini nga ginkilala kay alias May, 19 anyos, estudyante kag lonsay mga residente sang Barangay Burias, Banwa sang Mambusaw. Sunod sa investigasyon sang Ibisan Municipal Police Station, nagabiyahis ang Suzuki Smash nga motorsiklo padulong sa Banwa sa Mambusaw sang ining nakabungkot sa Mitsubishi Adventure nga ginamaneho naman ni alias Albert, 57 anyos, kag residente sang Barangay Ilaya sa nasambit nga Banwa. Base sa investigasyon sang kapulisan, nagaliko halin sa PD Road ang sang sityo sa Lanhagan ang among salakyan kag padulong kontani sa sityo kataw agod kontani nga magbakal sang soft drinks sang natabo ang aksidente. Bangod sang impact K5, nagangkon sa naglainlain nga pila sa bahin sang ilang alawas ang driver kag angkas sang motorsiklo nga gilayon gindala sa Mambusaw District Hospital sang Capiz Emergency Rescue Team agod atagan sang pauna nga pagbulong. Sa piya kabahing ginpadangat naman sa Ibisan Police Station ang driver sa Mitsubishi Adventure kag motorsiklo para sa nagakaigo nga disposisyon samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan sa nagluntad nga insidente. Samtang ka K5, nag-angkon sa naglainlain nga pila sa lawas ang 17 anyos nga lalaki matapos na aksidente sa Barangay Agustina Vara Ibisan Capiza pasado alas 12:08 sang kaganon Mayo 10. Sa inisyal nga impormasyon, nag-angkon sang pila sa paa, tiil kagbali ang tudlo sa siki kagbagras sa lawas ang biktima nga gilayon ginatagan sang paunang nga pagbulong sang Ibisan Emergency Response Team antes gimpadangat sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Sa garon kay K5, padayon nini nga ginaimbestigahan sang Ibisan Municipal Police Station. Sa dugang pa kay K5 nga balita ang lokal, nadakpan sang Rojas City Police Station ang isa ka most wanted person sa provincial level matapos serbihan sang warrant of arrest pasado alas 8 sang gabi, Mayo 8 sa Barangay Poblasyon Ilaya Banwa sang Panay. Ginkilala ang akusado kay alias Toto, 27 anyos, laborer kag residente sang nasambit nga barangay. Sunod sa kapulisan ka K5, ginakabig nga rank 2 most wanted person ang akusado bangod man sa kaso nga rape. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag impirmahan sang Regional Trial Court Branch 15 sa Rojas City Capiz kag napetsahan Mayo 7. Wala sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang akusado. Sa subong ka K5, nagpabilin ini sa kustodiya sang Rojas City PNP kag natala na nga i-turnover sa korte para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang kay K5, arestado ang duha ka persona bangon sa pagduso sang ilegal nga droga sa magkasunod nga operasyon. Sa unang adlaw pa lamang sang pagpungko ni Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr. bilang officer in charge sang Rojas Component City Police Station. Sa unang operasyon, alas 5:39 sang hapon, Mayo 8, naaresto si Anthony Ubaldo o kon alias Alok, residente sang Barangay 5 Rojas City kung sa di na-recover siya nga posisyon ang 12 gramos sang suspected shabu nga nagabalor tanan 81,500 o kon 81,600 pesos kag isa ka 38 nga kalibre sang o kon caliber revolver nga wala sang serial number kag mayara sang duha ka mga bala. Samtang sa amuman nga adlaw ka K5, tak na alas 10:12 sang gabi, dakop man si alias Virgie. 26 anyos kag residente sa Barangay Punta Tabok, Siling Siyudad, isa ka listed drug personality sa provincial priority target list. Naaresto ini sa gimpatigayon nga bypass operation kung sa din recover sa iyang nga paghinakop ang 5 kasasyeis ang suspected shabu nga mayaras ang street value nga 13,600 pesos. Lakip na diri ang bypass money kagiban pa nga mga drug paraphernalia. Sa subong ka K5, lunsay nagapabilin sa kustodiya sang kapulisan ang mga nagkaladakpan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang si Ubaldo naman ang may dugang nga kaso bangod sa paghupot sang ilegal nga armas sulutang sa idalom naman sang Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa dugang pa ka K5 nga balitang lokal, ginpasidunggan sa Capiz Police Provincial Office ang 5 ka nag-retire nga mga personnel pinagi sa Retirement Honors kag Salamat Kapatid Program nga ginhiwat sa Camp Chodorico si Apil. Ang aktibidad ginpangunahan ni Ethan O.S. Taya, ang Deputy Provincial Director for Operations, sa idalom sang supervision ni Albert D. Tapulaw, ang Provincial Director sang Capiz PPO. Ginrekognisar ka K5 sa programa sa Tobias A. Garfina, Nerio G. Dicol, Richard F. Franco, Jolito S. Magbanwa, kag Dexter A. Obligar, bangod sa ilang madugay nga pagserbisyo sa organisasyon kag komunidad. Ginpasalamatan kag ginpasidunggan ang mga retirado para sa ilang dedikasyon, sakripisyo, kag kontribusyon sa pagmaintenar sang katawa kag kaayuhan sa probinsya sang Capiz. Nangin kahigayunan man ang programa para sa ilang mga gaupdanan kag kapulisan nga makapayag sang pagpasalamat kag makapakigbahin sang ila mga eksperyensya. Sa dugang kagatapusan kay K5 nga balita ang lokal, natala na sa Mayo 12, Martes ngadlaw ang petsa sa payout sa 5,000 pesos ng cash relief assistance sa mga drivers ang di pasahero nga jeep sa probinsya sang Capiz. Sa abiso nga ginpagwas ng Department of Social Welfare and Development of Western Visayas, hiwato ng payout sa mga natumod ng mga benepesyaryo ng jeepney drivers sa Capiz sa Robinson's Place sa Barangay Rawaan, Rojas City. Kung sa din ini ang magasugod tak na alas 11 sa aga sa nasambit man nga petsa. Natumod ang mga benepesyaryo ng jeepney drivers sa ginhatag nga datos na gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Nagika naman ang mga inisa banwasang maayon. Panay, Panitan, Pilar, Rojas City, Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ibisan, Hamindan, Mambusaw, Sapian, Sigma, kag Tapaz. Ginapanugyanan ang mga ininga dalon lamang ang original nga valid driver's license kag isa ka photocopy sini. Ginanglan man kay K5 nga siguraduhon nga nagasanto ang pangalan sa mga ini sa listahan sa beripesyaryo kag sa ila sini nga mga lisensya. Maipahamtang naman kay K5 nga mga help desk ang DSWD agud sarang makadangop ang mga wala sa listahan para sa dugang nga impormasyon kag bulig.
1: Alitang Lutal GTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5, inyo nabatihan ang mga dalagwaan nga balita ang lokal. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Apat katuig nga bata nga lalaki na lumos patay sa subasang Sibalom sa adlaw kang Mother's Day. May kang dance detalya si ka K5, Joe Jenna Morillo sa K5 News FM. Antike.
1: K5 News FM Live Report. Imbes nga kalipay kag pagpalangga na bayluhan kang kasabe ang Mother's Day kang sangkalola matapos nga nalamus ang anang apat katuig nga pong lalaki. Ginabata ras Jis sa aga Mayo Jis sa saba kang sulong si Balamantike. Sa interview kang K5 News Team sa lola kang biktima ang naging payag nga nagtawas ang anang apo sa anang mga tiyo nga nagpamutwas kang andang padugmon. Suno sa lola nga ginsugo na pa ang anang bata nga sagapan ng biktima apang napaslawan rason nga tara mismo ang nagpulig sa pagsagap. Kaimo ang isara na pagid ka bata nakita anda rin lang ang nagadotaw lutaw sa saba ang biktima sa riina gintinguha anda pa nga ginbutwa ka ginpump kag darin sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Payag kang lola nga posible buhay rin nga nalumos ang bata bangod daga pramuti rin ang anang kahig kang nakitaan. Daw hindi naman mabaton kang malamang natabo sa anang apo ilabi pa nga rugto sa luwas kang pungsod ang anang bata nga mismo nanay kang biktima samtang na sa Maynila naman ang anang tatay. Balita regional ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kakalingawan sa Western Visayas. Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
0: Halin sa Antike, direkta kita sa kalibo ka K5, 225,000 nga mga turista nagbisita sa isla sang Boracay sa tungbulan sang Abril. May kaungdan si kampiyon nga balita si KK5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Naglabot sa 225,000 ka mga turista ang nagbisita sa isla sang Boracay sa tumbulan sang Abril 2026. Sunod sa Malay, Boracay Tourism Office o kon MTO may kabugusan nga 225,030 ka mga bisita ang nairekorde. Nagapauna si Gyapon ang domestic touriste nga may ara nga 195,495 ka mga tourist arrival nga ginsundan sang foreign tourist nga may ara 27,312 samtang 2,259 naman ang na-record sa mga OFWs. Ini nga numero 15% ka mas matagas kung igakumpara sa tong 2025 sa kapareho nga period. Sa piyak nga parte, nagapahanomdom naman ang LGU Malay sa mga pumuloyo nga sundo ng mga ginapatuman nga ordinansa agod nga mapabilin nga maayos kag matahom ang isla sang Boracay. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang sa Iloilo ka K5, security guard gintiro ang upod sini sa sulod sang supermarket sa distrito sang Mandurriao. May kaungdan sa detalye si K5.

0: sa sunod sang mall sang supermarket sa Festive Walk sa diin. Ginaaligara, nagakadlawanay ang biktima kag upod man sini nga posible man na misinterpret sang suspect kung sa diin ginhuna-huna sini nga siya ang ginakadlawana. Gilayo naman nga nagpalapit ang suspect kag gintiro ang biktima gamit ang iya service firearms. Nakaagom sa pila sa dughan ang biktima kag gilayo nga gindala sa Western Visayas Medical Center para sa nagakaigo nga pagbulong. Gilayo naman nga nag-surrender ang suspect lakip nang iya armas tutanga gingamit. Detay naman sa Iloilo City Police Station 5, si Claudio nga nagahinulso sa iya ginhimo kag nagpangayo sang pasaylo sa biktima. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang ICPS 5 sa natabo nga krimen.
1: Report na gikan siyudad sa Iloilo ni si K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kag K5 ang mga balitang lokal, kag balitang regional. Ginadulong sa inyo sang kaluwahan sang Klinika Detex Coffee Mix. Ang healthy nga kape ka K5, mabangod sa Detex Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakali ni ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Dalan Makinlita Box ang PLDT. Subuman sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas sa mga balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
2: Ginkumpirma sa International Criminal Court o kon ICC nga wala pa sini sang o kon wala pa ini sang may ginpagwa nga public arrest warrant may kaangtanan sa kaso bato kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno man sa Philippine Center on Transnational Crime, wala sila sang may nabaton nga warrant halin sa ICC. Sa pihak sini ka K5, ginsiling ni Department of the Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vic Rimulya nga nagapreparar na ang ahensya sang 10K Task Force para sa posible nga dragnet operations pananglitan magpagwa sang warrant bato kay De La Rosa. Samtang ka K5 padayo naman nga ginakabig sang ICC si De La Rosa bilang isa sa mga ginasiling kaupod ni Anay President Rodrigo Duterte sa ginapayag War on Drugs Killings. Sa piyakabahin ka K5, ginpayag ni Attorney Nicholas Kaufman nga Sunday Hanilet Avancenia kay Kitty Duterte ang nagpili sa panibagong council para kay ani Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kon ICC. Sino kay Kaufman, ginanonsyo sang registry sang korte ang iya pag-aproba para sa acquaintance visit sa isa ka prospective council kag hindi niya inipag pamatukan. Ginpahayag pa nga ragpangayo siya sang pahanugon kay Duterte ante siya nagpadayon sa iya nga pag-atras bilang lead defense counsel. Ginpasiguro man si Nika K5 nga hindi maapektuhan ang pag-konprogreso sang proceedings kon maaprobahan sang trial chamber ang iya sininga withdrawal. Ginkompirmar man sang prospective counsel nga magatambong ini sa status conference nga paghiwaton sa Mayo 27. Sa dugang kagatapusan ka K5 nga balitang nasyonal, nagabot na sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para siyang official visit sa Pungsod. Naibaluan nga nagabot ini sa Pilipinas takna alas 3 ang kaganoon Domingo gikan sa Taipei. Ini ang ginsugata ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Ginalauman nga magkita ay Sanday Palacios kag Pangulong Ferdinand Marcos Jr. subong adlaw sang Lunes kung sa diin paghahatagan ini sang arrival honors sa Malacañang. Samtang mayaraman sang patigayunon nga bilateral meeting ang Pangulo kag si Palacios sa diin ginalauman nga pagatalakayon ng pagpabakod sang kooperasyon sa negosyo, pamuhunan kag agrikultura.
3: Balitang National.
2: Ka K5, inyo nabatian ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa balita sa luwasang Pungsod. Mga balitang international.
3: Balita international.
2: Mabudaya na sa pagtabok.

0: Strait of Hormuz sa mga barko gikan sa mga nasyon nga nagasuporta sa mga sanctions sa con penalties sang Amerika batok sa Iran. Suno sa militar sang Iran, ginadihon na sa mga opisyal ang hagna nga nagaduso sa formal nga pagduwala sa Strait of Hormuz. Isa sa mga ginaduso ang mga pagtubili sa mga barko gikan sa mga kaalyado nga mga nasyon sang Amerika sa pag-agi sa among lugar. Ginbulgar man ni Iranian Army spokesperson Muhammad Akraminia ang ang kaungdan sang hagna kahapon sang Mayo 10 adlaw sang Domingo. Sa katapusan kay K5 nga balitang international, ginpasiguro ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa publiko nga kontrolado ang sitwasyon kay hindi dapat magpanik sa tunga sang report nga hanta virus outbreak sa sulod sang isa ka barko nga MV Hondios. Ginimo ang payag antes pa man magdungkang nasambit nga barko sa Tenerife, Spain. Ginatagan man pagtamod nga ang sitwasyon hindi isa ka COVID nagnapabilin nga manubo ang pagpamahog sini sa ikaayong lawas sang publiko. Naibaluan kay K5 nga ang among nga barko ang mayaras ang sakay nga masobra 140 ka mga pasahero kag crew nga nagabot matapos makumpirmar ang kamatayon sang 3 ka mga pasahero. Samtang ang iban pa nga sakay sinya nagpositibo man. Isa ka variant nga may kasarang sa paglaton sang tawo pagkadto man sa tawo. Suno kay Tedros nagkapreparar na ang mga awtoridad sa Espanya para man sa hugot nga containment kag evacuation protocols.
1: Balita International.
0: Kay K5 inyo nabatian ang mga balitang international. Direkta kita kay K5 sa patang sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Lauman kay K5 sa mga motorista ang panibagong nga pagulag sa presyo sang gatong. Sa inisyal nga abiso, posible nga magsaka sang 25 ka peso ang presyo sang kada litro sang gasolina kag maganubo naman sang 9 pesos ang presyo sa kada litro sang kurudo. Sa Tioni patuman ini sa Martes, mapahaganhagan sini ang presyo sang kurudo samtang dugang naman nga palasadon sa gasolina. Posible naman kay K5 nga bag-o pa ang igapatuman nga paghulag sa presyo base man sa developments sa global oil trading kag posible intervention o kon direktiba nagikan sa Department of Energy.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang negosyo. Direkta kita ka K5 sa patag sang hinampang.
1: Balita sports.
0: Rojas City Flyers ginpiyarde sang Gilas Legends exhibition game. May countdown sa detalye si ka K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nanginma dinalagon ang Gilas Legends kontra sa Rojas City Flyers matapos nga mapaslawan ang home team sa score nga 103-94 sa exhibition game nga ginhiwat sa Dinggoy Rojas Civic Center bilang kabahin sang selebrasyon sang ika-75 nga Charter Day o kon kaadlawan sang Rojas City. Gindagsa sang madamo nga basketball fans kag tumalanaw ang Rojas City 75 Legends and Champions Basketball Festival nga highlight sang pila ka mga kilala kag icon sang Philippine basketball. Nagbida para sa Gilas Legends sanday Mark Pingris nga kilala bilang Pinoy Sakuragi, Jeff Chan o kon Negro Sniper, Gary David nga ginatawag man nga El Granada, Arwin Santos nga The Spider-Man, Willie the Machine Miller kag iban pa nga mga veterano nga basketbolista sa pungsod. Sa pihak naman nga bahin ginpangunahan sa mga lokal nga players sang syudad ang hubon sang Rojas City Flyers kaupod ang mga basketball legends nga sanday James Yap, JR Kinyahan kag si Senegalese player nga si Alpha Gay. Sa pahayag ni Rojas City Mayor Ronnie Dadibas, nagpasalamat ini sa Gilas Legends kag Rojas City Flyers bangod sang madinalagon kag hindi malipatan nga gabi isang basketball. Ginpasalamatan man sini ang tanan nga players, organizers, supporters kag basketball enthusiasts nga nangin kabahin sa nasambit nga event. Dugang pa sang alkalde, isa ini kamaragtason nga tiyon para sa Rojas City kag isa kabutang nga dapat ipabugal sang tanan. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Balitang Sports.
0: Samtang para naman kay K5 sa aton nga entertainment news.
1: Balitang Entertainment.
0: Bea Borres hindi naluyag magbalik sa amay sang iyang anak. May kaungdan sa detalye si kay K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nakamove na ang social media personality nga si Bea Borres amay sang iyang anak. Kagsubong man, ginako nga wala na iniplano nga balikan pa. Saya guesting sa Fast Talk with Boy Abunda nga gipakigbayan sa YouTube channel sang Mayo 8. Ginpabangkot sang host kung co-parenting sila ni Mirai Yamada, isa ka Filipino-Japanese kag basketball player nga amay sang anak ni Bea. Ginako sang anay actress nga nag-updanay sila nga duha matapos ang iya pagpanganak. Nahibaluan, nagbusong si Borres nga hindi kaupod ang iya mga ginikanan bangod sa sunod-sunod nga nagtaliwan bangod sa sakit kagang iya lola lamang ang kaupod sini Tubtub Subong. Samtang ginako man sang vlogger nga nagdako siya nga masami nag-aaway ang iya mga ginikanan angot sa madamo nga bagay rason nga ginpromisa niya sa iya anak nga hindi sina maeksperyensyahan ang amo nga sitwasyon. Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Kag K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapahibalo kung sino man ang nakakita ako nakapulot sang wallet nga may unod nga Coast Guard ID, ATM, driver's license, cash kag iban pa nga ginapanagian ni Arvin Lance 9 sa Barangay Banica, Rojas City. Ini ang nadula kay K5. Halin sa 7-Eleven Banica pagkadto sa Banica Auto Frog pasulod sa Kraas Pack around 11 PM to 12 midnight sa Dong Mayo sa isa. Saan makakita ako makapulot, mahimo nga mag-contact sa numero nga 0931-986-0451. Sa liwat, 0931-986-0451. Bangod mayara sang reward nga ihatag ang tag-iya. Samtang ginapahibaluman ang tanan nga alumni sang Bago National High School nga mayara sang paghiwaton nga First Grand Alumni Homecoming kag 50th founding anniversary sa palaabuton nga Mayo 16 alas 7 sang aga sa school grounds sang Bago National High School. Samtang ginapahibaluman ang mga paryente kagkakilala ni Eliseo Delphine Di Liomo Sr. nga siya ang nagtaliwa na sa Dong Mayo 3 ang iya bangkay na haya sa iyang apuluyan sa sityo Mambog, Barangay Agkilo, Panitan, Capisa. Ang misa na tala na paghiwaton sa Mayo 15 alas 2 sang hapon sa St. Lawrence Parish Church kag igalubong naman sa Panitan Public Cemetery ang nagapanawagan ng iya nga pamilya. Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga. Good morning sa aton nga mga ka K5 nga Ragupod Subong, kay Sir Renanti Cam, good morning. Sa may Barangay Dayaw, kaupod ang Family Cam. Ma'am Rayong Baskalinaw Balbona, good morning. Good morning man kay Kois Michael. Good morning Ma'am Liza Barrientos, nagapamati sa Tambak, Kulase, kag Barrientos family. Rolinda Villa sis, good morning ma'am. Toto Charlie Villaruel, good morning. Ma'am Ning Salarza, good morning. At Slay John, good morning. Mamel Madordas Manalansan, good morning ma'am from Mandaluyong City, Manila, kag Manalansan family. Ma'am Mary Jane Ocampo, good morning. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, good morning. Joe Marie Rafael, good morning sa family Rafael sa Barangay 7, Washington Street, Rojas City. Nga nagapamati live sa Phase 9, bagong silang Caloocan City, Manila. Duy Arthur, good morning sa Barangay West Villa Flores, Banwasang Maayon. Kay Noy Renato Funliona, good morning. Subong man sa aton dira nga mga K5 sa 89.7 Spearhead Kalinong Radio. Good morning. Ma'am Elsie Acuña, good morning sa aton nga mga K5 dira sa Chodoro Arsenas Trade Center Conte ATC, labi na sa Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, good morning. Si Roy, good morning. Subong man sa Richie Pinalba, sir, good morning. Mga KK5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa Klinika Detex 500 Morning Newscast. Subong adlaw sa Lunes, petsa 11 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kay K5 inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga liliswan sang inyo nga mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kay K5 Rojas Digital. Pinagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan kag 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa naman sang Pilar. Kag K5 sa ngala naging lamang sa Bugos ng Hobon sa K5 News FM Rojas sa aton sininga partner sa technical side kaupon si kag K5 Joe Becover. Sa amon sininga news director kag K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager Miss A. Ma'am Amy Orleans Bironto. Kag sa amon humble kag mabuot nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Kag K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupon si kag K5 Roldan Bisana Sana Villarreal. Ako naman si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa GAPIS, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga butika.
6: Checklist. Checklist number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body maka bato sa akon masakit nga akon sitrado kay wala activity ng akon chan nami ang autophagy ko nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
7: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko Dok Sam kag hindi na ko mag D3 nga plain.
5: Uh-huh.
7: Kay ang D3 wala ya nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kun ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
5: Rego. D3 Bio, pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa sanginatwa glycogen. No? Mm-hmm. Pero kung naga D3 bio kita kadadlaw ng aton nga tay hindi na magpagwa sang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuti.
6: Overwork.
5: Yan. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwa sang glycogen. Kung damo ang glycogen, at pila kadlaw maguba, mabankrupt. So, D3 bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
6: Gina-store dyan lang. Mm-hmm. Gina-maintain. Maintain. So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
1: D3 bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm-hmm. Pero kung D3 bio, duha niya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3, makanto si mo active immunity and your BCO or extra virgin coconut oil, makanto si mo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
6: Kay controlled ang infection.
9: This immunity, nagkakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
5: Correct.
6: Daw controlled ang infection?
5: Control.
9: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
6: Mag-record na lang.
9: Ano? Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
6: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
9: Correct.
6: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
9: cytokine storm. So, sa military term, ang D3 bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
6: Correct.
9: Lain gidya kung may backup ka, may auxiliary ka. Hindi iya matamaan
6: ang, sa panahon,
9: ang mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na, tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
6: Correct.
9: Nangin passive siya. Mm-hmm. Kaya kung di na ni mo inumon, di wala sang may matabo sa boy.
6: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 bio.
9: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 bio ka?
6: D3 bio
9: ka. Amna sir boy, D3 bio naging ko subo. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
1: D3 bio!
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! D3 bio! Health! News D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
13: Solusyon sa skin disease DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500 bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
14: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
15: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
14: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80.
1: DTX 500 na gito. DTX 500.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
16: Mighty C. Epektibo, garantisado.
18: Pedragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
25: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
26: isang bala ka lang.
25: Ako,
26: ang linya ko,
25: isang kapsula ka lang.
26: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
25: ikapsula mo.
26: Extend.
25: Extend. Superman for Men.
26: Gawa sa maca.
25: Isang herb
26: na nagpapataas ng ating energy
25: at stamina.
26: Like flavawaska.
25: Epektibong sexual potency herb.
26: Stimulates libido.
25: And treats sexual dysfunction.
27: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
25: Extend Superman for Men.
27: Isang kapsula ka lang.
26: DTX 500.
28: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
26: DTX 500.
29: Mapakal sa mga butika.
30: Healthy nga uto.
31: Hi, Tennis
30: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
31: Hi, Tennis Juanes.
30: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
32: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
30: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: sa mga balantayan nga balita diri sa Foro de los Pueblos. Jeepney driver sa Capiz makabaton sang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance. Driver nga naka-hit and run sanay kagawad ga tricycle driver sa Panit-an ginhilway na. Bago nga hepe sang Roa City PNP nagpungko na sa pwesto. Mahigko kag wala mamintinar sa usto nga CR kag nagagutok tubtob sa hallway nga mga pasyente sa Rojas Memorial Provincial Hospital ginareklamo. Kaufman out na bilang abogado ni anay presidente Rodrigo Roa Duterte. Senator Bato de la Rosa ginapatawag sang DILG. Senador may arrest warrant gikan sa ICC. Kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio magadangop naman sa Korte Suprema. Pananglitan makakuha sa bastante nga boto sa plenaryo sang Kamara ang impeachment complaints. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 7 sa aga. May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 11 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026, Lunes nga adlaw, nagapalig ng Foro de los Pueblos sa kinandan kaupod sa inyo ka K5. Sa inyo, Anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pagabi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka K5 nagapamati na, nagamonitor na sila silitag sa ka mga radio sa 10.9 100.9 MHz sa FM band FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar, kag 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines mobile application, kag sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Isa ka mediton nga adlaw sang Lunes, mga ka K5, welcome na diri sa Foro de los Pueblos. Today is Monday, we are expecting everybody to be productive. Imbukada nga working day sa sining nga semana, sa ikaduha nga semana sa bulan sang Mayo, mga ka K5. Kag Lunes, basta Lunes, gine-expect ang tanan nga mangin produktibo, mga ka K5. And of course, para mangin produktibo kita, hindi pagkalipatan, no? Before magbiya sa balay nyo, pag-timpla sang kape. Kag syempre, basta kape istoryan, taway na sang iban, kundi ang kape nga healthy na, manamit pa. Madetoxify mo sinigilawas, buligan ka nga makafocus ka kag mangin alerto para hindi ka loading, hindi ka tatanga-tanga. And of course, mga ka K5, maglos nga makafocus ka kag mangin alerto, buligan niya nga madetoxify mo sinigilawas. The healthy coffee amo ning kape nga may amarguso. The sugared sugarcane extract powder kag by chia seeds pa mga ka K5. Kaupod na ton, DTX Coffee Mix. The healthy coffee, DTX Coffee Mix ang ginabinakal nyo ng mga 3-in-1 coffee das tiyangi. Pamatsyagin nyo bala kaya nagapasulab sang sulok-sulok nyo, no? Nagapataas ang acidity level nyo mga ka K5. Kagway, gid ka mo binipisyo nga makuha sa ginabakal nyo ng kape sa tiyangi. Gani sa ilo na kamos healthy na, manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka K5. Ang DTX Coffee Mix mabakal ni sa mga butika. Malapit dira sa inyo sa digi lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal man ni actually sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sa PLDT. Available na da mga ka-K5. Tandaan na, para sa healthy kag manamit ka kape, kaupod na ton mga ka-K5, DTX Coffee Mix. Actually, kung gusto nyo gani magpa-deliver libre, o pwede gid ka mo ka padala private message kay kita mismo ma-deliver na sang DTX Coffee Mix. Dere sa inyo sinitag sa mga panimali. Libre delivery pero timbakal kay. 15 minuto sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Tapon may gina-update kita nga bagyo mga ka K5 sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero ini kapon from tropical storm nang in tropical depression na lang ini mga ka K5. Ining tropical depression kaloy nga may international name nga hagupit mga ka K5. Balon tabing pinaka-latest weather bulletin diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 5 AM forecast sa Pag-asa. Sa line number 3 naka-stand by aton connection sa Pag-asa with the Pag-asa weather specialist ka K5 Aldsar D. Aurelio.
1: K5 News FM Live Report. Magandang umaga, narito ang ating update sa Bagyong Caloy. Palatili ang mahinang bagyo at kasalukuyan nasa layog ng 570 kilometers silangan ng Sirgao City, Sirgao del Norte. Ang Bagyong Caloy ay nanatiling may lakas na hangin na umabot pa rin sa 45 kilometers per hour. Ang pagbukso ng hangin naman ay umabot sa 55 kilometers per hour. Samantala, itong low pressure area nasa labas ng PAR, nasa layong more than 2,100 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo. Balik na tayo sa Bagyong Caloy, na inaasahan pa rin natin na ngayong araw ay hina at magiging low pressure area. Ang inyong mapapansin, itong kulay brown, ito yung mismong bagyo at mapapansin nyo, napakalayo niya ang bagyong ito sa ating bansa. Sa makatawid, walang epekto sa ating panahon ngayon at wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal. At yung papansin na ang mga may tayo na monitor na isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa bandang Zamboanga Peninsula. Ang nakakapekto ngayon sa bansa, itong easterlies na kung saan patuloy pa rin tayo ng makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw o sa sunod na 24 oras. Pero itong trough ng bagyo o yung extension area ng bagyo ay inaasahan na makakapekto. Maaari pong bandang hapon o sa gabi dito sa Eastern Samar at Dinagat Island. Itong mga lugar nito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At dito naman sa ating lagay ng ating mga karagatan, wala po tayong gale warning although itong bagyong ito ay nasa loob ng ating PAR. Ang ating lagay ng ating karagatan ay banayan hanggang sa katamtaman nito. Kaya safe namang pumalaot ang ating mga kababayan. Pero paalala na mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Yan pang ating update mula sa PAGASA. Ako po, si Alzar Di Aurelio.
0: Maraming salamat, Alzar Di Aurelio, sa gindulong weather update diri sa aton sinigapag pangalagad mga kakaypay. So, ragya po na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ining Tropical Depression Caloy ng international name nga hagupit mga kakaypay. Masobra ni sa 500 kilometers sidlangan sang Gian, Eastern Samar ang iya sini nga lokasyon mga KK5 ang kakusugon sang angin 45 kilometers per hour kagastres katubtob 55 kilometers per hour mga KK5 while may isa pa ka low pressure area nga palapit no sa Pilipinas mga KK5 it is currently located 2155 kilometers east sang northeastern Mindanao mga KK5 we're still observing no ginobserbaran pa mga KK5 kun ini bala ma-develop bilang bagyo makasulod bala ini sa paro kung direkta ining makahalit sa kadutan kay so far ining tropical depression kaloy way pasan direkta iyang impact sa dalagan sang panahon sa pungsod Pilipinas ilabi na gid ining isa pa ka LPA sa outside sang PAR mga KK5 way patsansa ma-develop bilang bagyo sa masunod ga 24 oras mga KK5 so sa mga tagpalamati naton tuto ka mo diri sa K5 News FM kay from time to time no nagapagwa kita sang latest weather bulletin no halin sa PAGASA para magiyana ng aton si magkauturan ng mga nagapamati sa K5 News FM no sa mga ka K5 naton nga nagatutok pero sa forecast ha mga ka K5 posible from tropical depression ginexpekta nga base karon sa hapon ma-downgrade na lang ini bilang low pressure ining tropical depression kaloy mga ka K5 base ni sa pagbulubanta sang PAGASA before sa magpalapit gid sa kadutaan base ma downgrade ini bilang low pressure mga ka K5 no hopefully ma pero ting aton tani makadala lang sang pagulan kahit papano sa pila ka porsyon sang Pilipinas ilabi na sa mga lugar nga about triple na gid ang drought mga ka K5 triple na gid ang epekto sa ila sang tingadlaw no although diri sa aton nagligad may pag ulan pero hindi siya bastante para mapunan ang kauhaw sang duta mga ka-K5. Much more sa ibang nga lugar nga halos wala pa gid maka-experience sa pag-ulan mga ka-K5, binulan na, no? Amo na gani nga ang iban nga mga pananom nagarikotoy na, ang iban nga mga pananom nagkalahalita na mga ka-K5. Taga sinigani nga bulan sang Mayo, isa tubtub duha ka bagyo ang gina-forecast sa PAGASA nga magasulod ko ma-develop sa parting kaloy, posible dalanan ni ang mga ka-K5 considering nga nakasulod siya sa Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. From Baltagani, ginalauman nga ma-downgrade ini bilang low pressure area karon, no, mga ka-K5. Karon sa hapon, posible mangin LPA na gilamang ini or subong nga adlaw mga ka-K5. Ang pinaka-latest update sa dalagan sang panahon diri sa aton siriga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kagaraw mamadetoxify ka pa. Ang kape nga magapagwa sa igos ang toxin sa lawas mo para adlaw-adlaw protektado ka, adlaw-adlaw healthy ka mga ka-K5. Kapod naton DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee DTX Coffee Mix mga ka-K5. Gani sa mga ka-K5 tada nga may hyperacidity, sa mga ka-K5 tada nga nagapalpitate, oh, pero gusto niyo magpangape, bayinan ng kape nga ginabinakal niyo sa Changi. Ah, mga kape na nga naghalit sa inyo ikayang lawas, diri na kamo sa healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Paborito ni nga kape, ang DTX Coffee Mix ni Ma'am Rose Maydangan Apolinario, Ma'am Liwayway Bartiso, pod kay Pau Pau, kag kay Vic Vic sa McKinley Riverside, kay Ma'am Bernadeth Umiten Calzado, nagapamati naman samta naga kapi-kapi DTX Coffee Mix. Ma'am Irene Macario Maying Aga, Francis Castro sa Barangay Cubay, President Rojas, Leo Jan Bilyones. Oh, basta DTX Coffee Mix kuno, kampiyon gid ga kape, ambal ni Leo Jan. Nelson Bereber Dalio Jr., Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, kay Ma'am Bilin Sonio, no, sa Sonio family dira sa may Barangay Ganson Hamindan, gakapi-kapi naman DTX Coffee Mix. Ma'am Arlene Onyada Basa sa Onyadan Basa Family sa Maluklok Norte. Alin kay Ma'am Arlene. Ma'am Leia Bae sa may Barangay Tisa. Good morning. Tristan Wayat Gulay, nagamonitor na. Kay Sir Reynante Cam sa Family Cam dira sa may Barangay Dayaw. Nagalanog na ila radyo. Thank you, good Sir Reynante, ah, kag Family Cam. Kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Nanay Helen Camda. Good morning. Noy Renato Foliuna, maing aga, salamat gid kag kay Ma'am Nika Christine Diseyo sa Tuburan, maayon ga monitor naman. Thank you gid sa aton nga mga suki nga mga ka-K5. No, samta nagakapi-kapi, nagapamati na kalansang ang ila radyo sa 100.9 sa 100.9 K5 News FM Rojas, kag nagatutok sa Facebook Live. Amo mano si Ma'am Elsie Acuña, maing aga, kay Ma PJ and Ronalyn Diaz sa Buaco sa Panitan, kay Ma'am Helen San, Josephine Blances, Annalyn and Van Istumo, Tessie Blances, Arnel Agana Dumalag sa Balatukan Panitan ga monitor, halin kay Ma'am Elsie Acuña. Good morning. Hindi pagkalipatan na i-like kag i-share aton siniga programa sa Facebook Live sang K5 News FM para madamo pagid kita sa mabasahan mga or madamo pagid kita, no, sa malabutan sa aton siniga pagpangalagad. Kag kun may mensahe kamo da i-post niyo lang da para mabasa ta mga ka K5. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita kaundan sa aton mga ginpang ninyada nga mga balita, mga issues kag impormasyon. Balikan ta diri sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5
2: News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadala kalahay at pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Mahigro ba ang imo dugo?
7: DTX 500.
5: Masamig ka ba lang gina-allergy?
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500
7: ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
5: Gasa masami,
7: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ilatong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
7: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
11: Performance mo bala? Maluya na?
7: Mang-extend ka!
11: Extend Food Supplement for Men.
7: May baka kag babuwas ka.
11: Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
7: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
7: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Foro de los Pueblos.
6: Rodan Besana Villarreal.
7: Para sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: La 7 media oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Kung may mga minsay kamoy padala ina diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta anyo sini nga mga messages mga ka K5. Kag ini pagkalipatan na i-like kag i-share aton sini nga programa para madamo pagid kita sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning kay Eselin Diama dira sa Balatukan, Panitan. Eselin Diama, salamat sa pag-monitor. Kay Francis Castro, sa Roldan, ginagreet ko man dira Galisubong ang family Castro, kaga Blanca Flor, kaga Diaz family sa Barangay Cubay, President Rojas. No, Castro, Blanca Flor, and Diaz family sa Cubay, President Rojas. Good morning. Halin kay Francis Castro ang pagpanamyaw. Ma'am Dolores Abilarde, kag sa Abilarde family sa Barangay Lawaan, maing aga. Robert Agassi, good morning. Salamat gid sa pagtutok. Kay PJ and Ronelyn Diaz sa Buaco, sa Panitan, nag-monitor na. Halin kay Ma'am Elsie Acuña, salamat gid kag kay Ma'am Rose Maydangan Apolinario. Good morning. Oh, salamat gid sa pagtutok sa aton mga suki nga mga ka-K5 garaga monitor na diri sa aton siriga pag pangalagad. Kag sa Linay sang dinginan, no? Si Ma'am Roda Donato Amago. Good morning, Ma'am Roda Donato Amago. Oh, salamat gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Sa nagligad gadlaw mga ka-K5, ginkumpirmar sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD diri sa Western Visayas nga may natalana naman, no, nga distribution sang cash relief assistance para sa mga utod naton nga mga drivers mga ka-K5 diri sa Western Visayas. Kung nagligad, nakapangatag na sang cash relief assistance sa mga tricycle drivers sa Bugos, Western Visayas. Nilibo man to, no, ka mga drivers, pero ting iban di na driver eh. Ang nakabaton sang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance mga ka-K5. Libo-libo to, no, halin sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Kagimaras. Amo ni nakabaton sang tig 5,000 sa nagligad ga bulan mga ka-K5. Halin ini sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Ang katuyuan sang cash relief assistance katig 5,000 nga mapaganhagan. Ang impact, ang epekto sang ginatubang tasubo nga krisis mga ka-K5. No, sa mga utod naton nga yara sa transportation sector nga tuman nga apektado sang krisis dala sang pagsininaka sang presyo sang gatong mga ka-K5. Una nga natagaan sang sining cash relief assistance para mabuligan ini mga individual kagila pamilya mga ka-K5 amo ang mga tricycle drivers. Ti para matagan sila sang immediate ga financial support sining nga ginatubang tasubong ang krisis, makapahaganhagan sa tamahal mga ka-K5 sang presyo sang gatong. And this time, ang tagaan naman sang DSWD ang mga utod daton ng mga jeepney drivers. Kaya man ang mga tricycle drivers to narilisan na 5,000 sila gito una. Mga tricycle drivers sa Roa City ang mga gitong nauna diri sa Capiz, mga ka-K5. No? This time, mga jeepney drivers, basically, ano, sino mga qualified diri ng mga drivers? No? Tiyalos tanan man siguro ng mga drivers, kwalipikado, provided na you are in a public transportation, mga ka-K5. This time, mga nag-drive sang public utility jeepneys, PUJs, mga ka-K5. Amo ni sila subong ang target matagan. So far, wala pa sa may gin-release ka data ang DSWD kung pila ang target nga matagan diri sa Western Visayas, particular sa Capiz. Way pa so far some figures, but of course, identified na nila ang ila mga pangtagaan. Di nagkuha ang DSWD sang lista. Nagkuha ang DSWD sang lista halin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Ngaman dito sila nagkuha. Kay di bala, hindi ka makabiyahe isang di pasayro nga jeep kung wala ka sang prangkisa. Sino nag-uyat sang prangkisa sang jeep? Di bala, LTFRB. So dito na sila gagawa lista mga ka-K5. Kag ini, ang validated data nga gin-submit sang LTFRB, dira na nagkuha sang ila sini, ilakip sa opisyal nga listahan sa mga beneficaryo ng mga jeepney drivers ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Now, sa iban nga mga lugar, subong ni ma-start sa iban nga areas, today ang sugod mga ka-K5. Kwan subong, pizza unsi, Lunes. Sa Guimaras, kag Iloilo, mga ka-K5, subong adlaw, Lunes. Ang ila siningan schedule. Sa Guimaras, magasugod las 8 subong aga ang payout venue sa Guimaras among GTIC Foundation Hall

Dingle, Dueñas, Dumangas, kag San Enrique. While sa Oton National High School naman sa Oton, Iloilo, 8 a.m. onwards, para sa mga drivers, gikan sa Gimbal, Igbaras, Miagaw, Oton, San Joaquin, Tigbawan, kag Tubungan, mga kag-K5. Now, for tomorrow, May 12, Martes. Ang nakaschedule buwas Martes, amo ang probinsya sang Aklan, kag probinsya sang Capiz, mga kag-K5. For Aklan, 8 a.m. onwards buwas Martes, Mayo 12, ang payout venue, amo ang ABL Sports Complex, Kalibo, Aklan. Sa liwat sa Aklan, ha, ang payout venue, ABL Sports Complex, Kalibo, Aklan. Sa mga drivers alin sa Altavas, Balete, Banga, Batan, Kalibo, Madalag, New Washington, Burwanga, Ibahay, Leso, Malinaw, Nabas, naman siya kagtangalan. Dito na sa ABL Sports Complex, Kalibo, Aklan, 8 a.m. onwards. Now, for the province of Capiz, tingala, kamo nga man 15, landi kabanwa, including raw seating dala. Sa Capiz, ang payout venue buwas para malamig-lamig mga ka-K5. 11 a.m. onwards buwas, las 11 sa aga, Robinson's Place, mga ka-K5 sa isa kamolda sa Barangay Lawaano sa Pueblo. Robinson's Place, dira sa Pueblo, mga ka-K5. Mga drivers alin sa Maayon, Panay, Panitan, Pilar, Roa City, Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ivisan, Hamindan, Mambusaw, Sapian, Sigma, Kagtapas. 15, including Roa City. Now, expectaron ta ni Boss, kay Komo mabaton sa ila sining cash relief assistance katig 5 mela mga jeepney drivers. Ah, basi wait may mabiyahe si ni Boss Odto? Or basi ang mabiyahe lang guro anay yung kwani? Ang mga wala madala sa lista? Oh, pero ti mga amunang oras, siguro mas timprano sina earlier than 11 a.m., gina-expecta maabot na mga drivers. So, posibleng magpalay-palay biyahe sa mga jeep, mga ka-K5. Pero tapos sina, makarelease sila, malakat naman na sila. Kaya nga man, tandaan ta, ang gapaawat malang kung kaysa sa distribusyon sang ayuda, ang tuman kadamo, kagtuman kalawig, speech sa mga epal ng mga politiko. No. Amo malang ang gapaawat kung kaysa? Kung pabayaan tayong DSWD, balaan naman ang nilailaw brahon. Ang gapaawat malang na dampag eksena sa mga epal ng mga politiko, mga ka-K5. Now, kung may makita gani kamo nga nagapaepal nga politiko sa distribution, kuhain nyo sang litrato, kagireport nyo sa DLG. Hindi na pwede. Hindi sila pwede kapaepal, mga ka-K5. Nagligad to sa... Nagligad ka distribution sang... Kung ano? Sang cash relief assistance sa tricycle drivers, why matod politiko, pero nagabalan drama ng mga bayo sa mga staff, mga ka-K5. May pangalan sang politiko, tipa eh, palgyapon eh. Dukulang na lang ang buon yung ning kwartang inyo, timuya ka mo. Taxpayers money ni, hindi ni inyo kwarta. But anyway, tandaan ta, sa liwat ta, hopefully boss, wala sa may magpaepal, basi mambal, ay naghahalin ko ya sa mall, nagyan ko lang ang distribution, naghapit na lang ko, kag nag-speech, hindi na pwede. Kaya hindi lang igo ng politiko nga pwede ka ireklamo, kundi pati mga taga-DSWD, pwede man ireklamo kung i-allow ka mo. Or ang ibanda ma-walk out ng DSWD kung may mag-intra nga politiko. Amo nang iban nga mga marori, ng mga politiko, may ari gidiskapis dahil kita ang guligad mga kakay-5, style nila, ma-speech sila anay, hindi anay pagpasudlo ng taga-DSWD, dali lang kay mapaepal, anay makadali ang politiko. Mga kakay-5, mapaepal anay ang politiko. No? And then, tapos paepal sa politiko, pa-picture, laudate, kagdo halos ang buon ang ayuda, kay kuno sila, gidsina nagpahito, kag nagpadugi, nagpangabudlay, dukulan nila, tumbuyon lang tawo, amo na dayon. Pwede na dayon ka-start distribution.

0: Hopefully may delikadesa man mga local politicians ta. Kisa ya ginakadlawan lang kamo, kisa do maarot-ot na lang ya kadlaw ang tao sa inyo. Sa inyo nga speech na da. Second district ligad may nakitaan ko mo. Oh, may nakitaan kita nagligad mga ka K5 ka hopefully hindi na masulit. Now, tingala kamo nga man maayon, Panay, Panitan, Pilar, Roa City, Kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ivisa, Namindan, Mambusaw, Sapian, Sigma, Tapas, Langmuera. Ang President Rojas, pag-check ta President Rojas kag Pontevedra, way kita sa may nakita sa lista. Ipamangkot ta ni Buha sa DSWD nga man. Pero ang aton sininga presumption and assumption, posible, kiti duway ko may nakita jeep gabiyahi President Rojas. Laban ara sa President Rojas tricycle. Kung may nagabiyahi man nga jeep, ti kwan ng gaagi lang yung mga ka-K5. I don't know kung may pilar nga jeep. No? Kay laka na subong ang jeep mga ka-K5 sa ibang mga areas, kay pigado ng biyahe. Pigado ng biyahe, grabe pang kakompetensya nila. Bus! Ting tao mas gusto sang convenient kapag biyahe, amo na nga sa bus sila nagasakay mga ka-K5. Pero ting hindi tamalipod gadako sa Gyapon ang mabulig sang mga dapasahero nga jeep sa ton pang adlaw-adlaw nga pagbiyahe mga ka-K5. So mga yun, makabaton sila sang bisan 5,000 lang ni isa-isa. Hindi sang dako matuod ng kantidad, pero makapaganhaga naman. Sa kabudlay nga ginabatsag sa mga utod naton ng mga drivers, nga isa man sa tuman nga naiguan nagligad mga ka-K5. Kung mga tricycle drivers nagpiyait sa mahal nga gasolina, much more mga jeepney drivers nagligad gabulan, iti naglapaw gini isa kagatos ang preso sang kurudo mga ka-K5. Naglabot 120, 130, may iban 140 mga ka-K5, which is nga dako-dako nga epekto sa bahin sang mga jeepney drivers mga ka-K5. No? So lang taon tani buwas, ang isa sa wala kuno jeep ang Pilar, ang franchise mga van, Estancia Rojas o kaga van, sige, nagalabay lang daw sa Pilar. Kay duway mo gidman ko sa nakita nga jeep sa Pilar eh. Pero way takabalo kundi ni nagkuha ang DSWD sa ilan na identify ng mga beneficiary sa Pilar nga jeepney drivers. Kay ti way man sang dipasero da nga jeep sa Pilar. President Rojas, way mo kumay nakitaan. Ang panitaan so far dumiara pa jeep. No, ang maayon dumayara man jeep. Mga K5, I don't know kung may jeep pa Panay. Duay kita sa may encounter, magluwas lang sining tawgo nila modern jeep, pero hindi man jeep kuan man niya do bus mga K5. May gabiyahe from Roa City to Pontevedra o agi da sa Panay. Ivisan may jeep pa. No, Ivisan, Namindan, Mambusaw, Sapian na may mga jeep pa na Sigma, agi Sigma I mean. Laposto Dumalag, may Kwartero, no? Mga jeep sa second district, mga ka-K5. Ang Roa City, may araman, damo kita diri jeepney. Isama ni sila sa makaluluoy man, especially subong wala sang klase. Grabe ning perde nila, pila lang gidabi man nila makuha nga pasahero. Biyahian nila nga biyahian, pila malang kapasahero ilang mapasakay, kasun kamahal pa sang krudo, perde mga ka-K5. No? Grabe na gidsubong ang kompetensya sa public transportation. Hindi na halos makabuhi pamilya ang kita sa mga utod naton ng mga drivers. Kung sang una, ti okay pang kita, kundi pasahero ka, subong iya to managid kagamay mga ka-K5. No? Amo nang ginabatsag sang madamo sa aton mga ka-K5. To managid kagamay sang kita. Bisan mga utod ta nga mga tricycle drivers, malo istorya ta sila kung kaisa amo maning ila sentimento perde na gid ang ila kita, indi na amo ang gina-enjoy nila nga kita sang una. Isa sa mga factor of course nga nakita ang tamas damo na subong nagabakal iya motor kaysa naman magpinamliti kadlaw-adlaw nga kagastos kamahal sang pamasahe. Ang iban ga motor na lang, indi ka pa makabais ang tricycle driver, indi pa kamo mag-inayoay sang pliti kung nakamotor ka. Ang iban, of course, sa mga maka-afford-afford, may salakyan. Pero kalabanan, motor kag tricycle. Mga ka-K5, tigadugang inasa ko kompetensya sa mga ara sa public transportation sector, mga gagikay. Now, isa pagid sa nagahatag dugang apalasanon sa mga utod naton ng mga drivers, of course, ang kamahal sang presyo sang gatong. Just imagine, abtan ko pa isang una, ang litro sang gasolina, 15. Mga ka-K5, mayara ganila, papulo ka piso, makon mo kung ano kabarato before. I think that was 20, 25 years ago. O, 20 to 25 years ago, nabdanta pa na. Ang litro sang gasolina, sobra lang pulo. Kisa gani, ginautang pa sang tricycle driver, balikan niya lang kung madulong niya na iya pa sero, kamay mabiyahi, wala gasolina, wala kwarta. Pero subong, just imagine kung ano kadako ang ginsaka. Tisa ina sa mga palasanon sa mga utod naton ng mga ara sa public transportation sector. Tricycle driver man, jeepney driver, van driver, mga K5. Dugang na sila palasanon, mahal nga presyo sang gatong, nagagamay nga numero sang pasahero, nagadamo nga kakumpetensya sa dalanon, nagamahal nga presyo sang spare parts, ginapasan ina, ginakulo ina sa mautod naton ng mga drivers. Amo nang iba na notice ta gani, ginagapamaligya na lang sa ila jeep. Ilang mga jeep ni nabaligya na lang nila, kini sila magbiyahe, ngita na lang sila sa alternative ga palang itanan. No? Amo na, isa ina sa mga realidad gada kita naton mga ka-K5, iti kagamay sang kita. Kagamay sa ila sininga kita, kagalos hindi na makabuhi sa ila sininga pamilya mga ka-K5. Amo na ni Subong. Mga ka-K5, ang ginalukdo sang aton sininga mga utod sa public transportation sector, mga ka-K5. Now, kung aton lang tawon, ang paghulag pagsininaka sa presyo sang gatong, wala drilabot ang Pilipinas. Buwas gani, masaka naman ang gasolina. Although may rollback sa krudo, gasolina masaka naman buwas. Tiko lang tontang pagulag sa presyo sang gatong, wala diri sa mahimo ang pungsod Pilipinas. Nga ah, nagabaka lang kita iya. Nagarilay lang kita mga ka-K5 sa mga oil producing countries, sa Middle East countries, sa mabakal naton nga gatong mga ka-K5. Baklon ta dito, and then patungan pagid sang gobyerno sang tuman kadamo ng mga taxes mga ka-K5. Patong-patong abuis, nga at the end of the day, amo malaning ginakawat sa mga kawatan ng mga taga-gobyerno. Bato-bato sa langit ang iguon, kag mga kig, buot silingon, makawat ka ng taga-gobyerno. Tinagliga do, ginaduso, nga ti... Tiuna nga ibasurang oil deregulation lo. Dekada na ini nga ginasinggitan sa mga utod naton sa transportation sector. Parang gobyerno may direkta nga kamot sa pagmanihar sang industriya sang gatong diri sa Pilipinas and even dictate sang presyo. Porti hindi matandog-tandog ni kagobyerno mga ka-K5 nga ah, ti sino naga-finance sa mga politiko wow? Para madusong ila sininga business interest. Tiyang ga-finance ni sa ilang dalagkoman ng mga negosyante, and some of them, possibly, related sa mga oil companies nga ni. Amo na, mapaos lang ang mga driver kag progresibo nga grupo sa pagsinggitan ng ibasurang oil deregulation law. Hindi mabasura. Nagasinggitan subong at ani i-suspend anayang madamo nga mga taxes nga gina-impose sa gatong. Titibanta mo ang ginabuisa ng mga oil companies lang, no? Pati ikaw nga nagabakalda. Pagpatugong mo, dala na sa ginabayran mo, pagpusdak pa lang sang pump boy, sang pump to say mo sininga, say mo sininga tulugungan, sang salakyan mo kung motor mo, pagpuga, sinagapatak ng buwi, sina mga ka-K5. Waya sang libre dis Pilipinas, tanan dia buisan sang gobyerno, pati patay gani, makwartahan pa kagobyerno. No? Di ba lang magkuha ka mo mga requirements, mag-process ka mo sa mga certifications and permits, bisan patay. Damo kabayran? masubo nga realidad mga kakaypay. And here we are, ayuda lang per me. Pero sa mga sa working force nga nagabulig para mag-andar ang aton ekonomiya, those working people, working individual, sa ordinaryo nga mga merchandisers, sa mga nag-obra sa mall, sa mga nagpamugon sa adlaw-adlaw ga opisina man pero gamay ang sweldo. Madumduman bala kita sang ayuda nga ni? Why man aton ginasiling hindi pagtagaan dapat ang mga drivers? No, they deserve that. They deserve more than that, mga ka-K5. Pero tani, balik doon man ang ibang pagidga sektor. Kaini sila ang driving force sa aton economy, apektado man sang krisis, apektado man sang kamahalon sang tanan, mga ka-K5. May ginakawat, gani ka mo sa minalita nga minilyon kag binilyon, payudas tanan nga sektor, wala. Foro de los Pueblos. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag-inom.
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oo.
3: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taon, kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
4: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupod sa nakaroon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, butsilingon mga karne or unod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo gina mga pula gina ilapan.
4: Pula ya ila kulor.
5: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
6: Oh, may pula.
5: Pula-pula.
4: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
5: If hindi mo ginmalikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, as maayo nga damuon mo kaon prutas.
7: Correct.
5: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black kakasi bark ang kwan, ang kahoy.
7: Patay.
5: Patay. Hiwala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, say man na, kung hindi malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka Mighty C, inom ka taas-taas nga sorsang antioxidant. Amo na ang permina mo, hindi ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit. DTX
8: 500! Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nag-palpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500. DTX 500!
4: DTX 500! So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
5: Actually, ang B12 is importante. Pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Magkuha, magyapon mo bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon, mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Kuiba, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, Sir Boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgugid kung kakaong ka karne.
4: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas sang tao ang pagkaon sang red meat?
5: Ang sige kaon karne, nga wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C, pwede kang makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damo, damo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inong giga DTX 500. Christmas can paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ano, sa carne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi ka dyan malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gigaya damo DTX kung palakaw ang kakarni. Inom ka damo vitamin C kung palakaw ang kakarni. Amo na ang permi natong ginabalik-balik.
6: DTX 500!
7: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, kason inang pagka-ubo ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinans ko, nagit, sir, ka naminamit, nagit sa akong mata.
6: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap na

0: matugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugin na
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ang sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod dali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Gintistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the food superman for men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami.